102.7 Star FM. The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita

0: Star Nation sa ating Star FM News Connect sa oras na ito. Sa ating national news, Typhoon Francisco lumakas pa habang kumikilos pasilangan ng Tuguegarao City.
1: Pre-trial conference sa impeachment case ni VP Sara. Magpapatuloy yan ngayong araw, June 22, 2026.
0: Samantala, Star Nation, sa ating local news, Mindanao earthquake aftershocks. Pumalo na po sa mahigit 9,300.
1: Sa ating balitang international naman, Trump nagbabala sa Iran na muli silang aatake kung magmamatigas itong buksan ang Strait of Hormuz.
0: Samantala, Star Nation, sa ating sports news, FIFA World Cup update, Germany kumawala at nagpakita ng late comeback kontra Ivory Coast sa score na 2-1.
1: Sa ating balitang entertainment naman, Ian De Leon pumalag sa tirada ng kanyang kapatid na si Lot-Lot.
2: Star FM News Connect!
0: Magandang umaga, Metro and Megastar Manila. Narito na ang ating Star FM News Connect. Tampok ang mga trending at komprehensibong balita ngayon.
1: Mga balitang nakalap ng inyong mga Star FM DJ.
0: Star Nation, ngayong araw ay Lunes, June 22, 2026. Live po tayo napapanood at napapakinggan sa ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila. Kami po ang inyong lingkod, Star DJ Antonio.
1: At ako naman si Star DJ Kimi at narito na ang detalye ng ating mga balita.
2: Star FM News Connect! Star FM National News.
0: Star Nation, lumakas pa ang Typhoon Francisco ngayong araw na Lunes habang nananatili ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon po yan sa Philippine Atmospheric Division o PAGASA. Batay po sa ating weather flow, sa layong 715 kilometers sa silangan po yan ng Tuguegarao City, Cagayan. Taglay po nito ang lakas na hangin na aabot po sa 140 kilometers per hour. Kilos pa Hilaga Kaluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Ayon po sa Weather Bureau, posibleng magtaas na signal number 1 o nagtaas na po na signal number 1 sa ilang bahagi po ng Hilaga at posibleng rin po magtaas rin po sa silangang Cagayan, kabilang po ang Babuyan Island at Batanes. So yung galaw ng bagyo, gayunpaman, sinabi ng Weather Bureau na mamababa ang posibilidad na direkta makaka-apekto ang bagyo sa kalupaan ng bansa. Magdadala naman ang malakas na pangapagulan ang Habagat o Southwest Monsoon sa Visayas, Mindanao at maging sa Palawan. Inaasahan din patuloy pang lalakas ng Typhoon Francisco at maaaring maabot ang pinakamalakas nitong intensity bukas po yan ng Martes, June 23, 2026.
2: Star FM News Connect!
1: Sa iba pang mga balita, magpapatuloy ngayong araw, June 22, 2026, ang pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kung saan tinatapos ng magkabilang panig ang pagmamarka ng mga ebidensya bago ang formal na paglilitis sa Senado. Ang pre-trial ay nagsisilbing initial meeting ng defense at prosecution panel bago umupo ang mga senador bilang impeachment court. Nakatakdang magsimula ang aktual na impeachment trial sa July 6. Sa kasalukuyan na pinag-aaralan at inaayos pa ng dalawang kampo ang mga dokumentong may kaugnayan sa apat na articles of impeachment laban sa vice presidente, kabilang ang umano'y misuse of funds, unexplained wealth, bribery at iba pang aligasyon. Ayon kay Attorney Michael Poa, defense team ni VP Sara, tapos na nila ang pamagbamarka ng ebidensya para sa ilang bahagi ng kaso. Ngunit kailangan pa ng karagdagang panahon para sa mas maraming dokumento na may kaugnayan sa ilang issue na umano'y mas malawak at mas komplikado. Samantala, pinamunuan ng Senate Secretariat ang proseso bilang impeachment court habang aktibong nakikilahok ang prosecution panel mula sa House of Representatives. Ayon sa House Prosecution Team, nahain na nila ang kanilang pre-trial brief at mga kaugnay na dokumento para sa mga Senate War Judges na katuon

0: Dinaan niya sila sa paghahanda ng ebidensya at hindi sa bilang ng boto na kinakailangan para sa hatol ng bise, kundi sa paano nila maipapaliwanag ng maayos ang kanilang presentation of evidence. Matatandaan si Sara Duterte na na-impeach noong May 11 matapos makakuha ng botong 257 sa mababang kapulungan ng Kongreso kaugnay ng mga aligasyon ng maling paggamit ng pondo at iba pa pang issue.
1: Star FM News Connect. Star FM.
2: Samantala, Sir Nate.

0: 6.4. Bagamat karamihan sa mga pagyanig ay mahina at hindi na ang mga otoridad at patuloy ang monitoring ng FIVOX upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Pinapayuan ang publiko na manatiling handa at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan. Ang offshore earthquake na ito ay isa sa pinakamalakas na itala ngayon taon sa bansa na nagdulot ng bagyang tsunami. Gayunpaman, agad na kinumpirma ng mga eksperto na walang banta na mapanganib na tsunami matapos ang naturang insidente.
1: Star FM News Connect. Star FM International News.
2: Sa ating balitang international, nagbanta si US President Donald Trump na muling magsasagawa ng military action ang US laban sa Iran kung magmamatigas ito buksan ang Strait of Hormuz, isang pangunahing rutang dinaraanan ng langis at kalakal sa mundo. Ginawa ni Trump ang pahayag matapos muling i-anunsyo ng Iran ang posibilidad ng pagsasara ng Strait of Hormuz. Ayon sa Iran, hindi pa na ipapatupad ng Estados Unidos o natutupad ng Estados Unidos ang mga pangako nito kaugnay sa pagpapahinto ng gera sa Lebanon. Dahilan upang hindi muna sila makipag-usap tungkol sa mga sensitibong mga issue gaya ng kanilang nuclear program. Sa kabila nito, pinangunahan ni U.S. Vice President J.D. Vance ang pakikipagkulong sa mga opisyal ng Iran sa tulong ng mga mediator mula sa Qatar at Pakistan. Binigyan din niya na mas nais pa rin ni Trump na magkaroon ng bagong pag-uusap sa relasyon ng Estados Unidos at ng mga mamamayan ng Iran. Napag-alaman na hindi rin nagkaroon ng anumang joint appearance ang mga kinatawan ng dalawang bansa. Nakipagkita lamang sandali si Iranian Foreign Minister Abbas Araki sa isa sa mga mediator na si Shehbaz Sharif. Ngunit hindi siya nakipag-usap kay Vance. Narimbiga naman ang Tehran sa hindi uusad o na hindi uusad ang susunod na yugto ng negosasyon kabilang ang mga usapin sa nuclear program nito hanggat hindi natitigil ang labanan sa Lebanon at hindi natatanggap ang mga ipinangakong benepisyo sa ekonomiya ng bansa.
1: Star FM News Connect. Star FM Sports News.
0: Samantala, Star Nation, sa ating sports news sa ating FIFA World Cup 2026 update. Kumawala mula sa mabigat na first half ang Germany at nagpakita ng matinding late comeback upang talunin ang Ivory Coast sa score na 2-1 sa nagpapatuloy na World Cup competition. Matagal na na-outplay ang Germany sa unang bahagi ng laban at naiwan sa score matapos ang maagang goal ng Frank Cassie sa 10 minuto para sa Ivory Coast. Sa kabila ng kontrol ng kalaban sa possession at tempo, nananatiling buhay ang Germany hanggang sa second half kung saan nagsimulang gumalaw ang bench strength ni Coach Julian Nagelsmann. Pinasok ang ilang fresh players kabilang si Dennis Undav at dito na unti-unti nagbago ang direksyon ng laro. Nagpakita agad ng epekto si Undav nang makapantay sa 68 minuto matapos ang long pass ni Nadiem Amiri. Bago tuloy at tapusin ang comeback sa stoppage time sa pamagitan ng clinical finish mula sa assist ni Felix Menka. Dahil sa dalawang goals ni Undav, nakamit ng Germany ang malagang panalo at nakumpirma ang kanilang pwesto sa knockout stage. Aminado ang German camp na hindi naging madali ang laban, ngunit binigyan din nila ang character at depth ng squad na nagbigay ng panalo kahit galing sa bench ang naging game changer. Ang resulta,

0: ay nagpalawig pa sa impressive run ng Germany na patuloy na nagpapakita ng consistency cup disappointments. Para naman sa Ivory Coast na uwi sa sayang ng pagkakataon ang maagang kalamangan habang bigo pa rin silang makakuha ng unang knockout stage qualification sa kasaysayan.
1: Who's Connect?
2: Stop. Ating balitang ani Ian De Leon ang mga pahayag ng kanyang kapatid na si Lot De Leon tungkol sa umano'y hindi pagkakaunawaan ng pamilya hinggil sa mga ari-arian at pagpapanatili ng alaala ng kanilang yumaong ina na Nora Honor. Sa sunod-sunod na Facebook story, sinagot ni Ian ang mga aligasyong ibinahagi ni Lot sa story conference sa nalalapit niyang pelikulang 40 Days. Dito ay tinanggi ni Lot na may kinalaman sa mana ang hindi pagkakaunawaan ng kanilang pamilya. Iginiit din niya na may mga pahayag umano si Ian na hindi naman totoo tulad ng hindi pagsabi sa kanilang magkakapatid na sina Matet, Kenneth at Kiko ang pagpapatayo ni Ian ng One Person Corporation na hahawak sa pamana at legacy ni Nora Honor. Bilang tugon, bumuelta si Ian at sinabi na hindi siya tutol sa pagpapatayo ng isang foundation para kay Nora Honor. Ngunit mas nais niyang maayos muna ang mga legal na dokumento bago ito buksan. At consternation, nandun rin umano ang kanyang mga kapatid nang ipaalam niya ang tungkol sa bubuksang foundation. Itinanggi niya rin ang alegasyong hindi niya sila isinama o ipinaalam ang naging plano niyang magtayo ng korporasyon.
1: Star FM News Connect.
0: At yan, Star Nation, inyo po napakinggan ang ating Star FM and News Connect.
2: Mga trending at komprehensibong balitang nakalap ng inyong mga Star FM DJ.
0: Mula po rito sa impila ng Star FM Manila, kami po ang inyong tagapaghatid balita, Star DJ Antonio.
2: At ako naman si Star DJ Kimi. At huwag nyo na rin pong kalimutang i-like, i-share ang ating Facebook page at YouTube channel. Yan po ang 102.7 Star FM Manila.
0: At Star Nation, para sa iyo po mga detalyado mga balita, pumunta lamang sa ating website www.bomboradio.com.
2: Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. 20 star minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga. 10:20 in the morning is our Philippine Standard Time.
0: At Star Nation, tumutok lamang po kayo dahil maya-maya bibigyan po namin kayo ng update patungkol nga po sa gaganapin pong pre-trial para po sa impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. Kaya matin na po nakatutok Star Nation dahil nag-uumpisa na rin po yung pre-trial conference sa mga oras na ito at bibigyan po namin kayo yan. Matin na po nakatutok sa mga pura-pura Star FM. Ganyan din po sa ating pong Facebook page. At Star Nation, balik tugtugan tayo dito lang po sa inyong impilan na naghahatid ng music, entertainment, trivia, news, and information.
2: Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
0: Like mo! Share mo!
1: Star FM News Connect! 102.7

0: Antonio Lambada,
1: Kimi Gora. Move it. 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like more, share more.
0: Mega Manila's best music station.
1: Para sa Star Asia, sa buong kabuluan ng Pilipinas, 9 na star minuto na lang bago sumapit ang lason sa umaga, 10:51 in the morning.
2: It's a Monday. Kumusta naman ang pagsalubong mo sa Lunes, Star DJ Antonio?
1: Napakasaya, Star Nation at Star DJ Kimi. Ha? Dahil ang Monday daw ay sabi din na pag-winel ka mo ang Monday na mangiti sa'yo mga labi. Hanggang weekend na yan, okay na okay at positibo ko talaga.
2: Oh, tuloy-tuloy. Hindi naman ibig sabihin na, ay, perfect yung Monday ko, perfect na for the whole week. Ito ay parte naman talaga ng buhay. Ang mga challenges, ganyan, ang mga pinagdadaanan. Pero at least, diba, nagising tayo.
1: Truly.

0: ano ba, kamusta naman ang iyong Monday?
1: Masaya, para sa akin, masaya ang pagsalubong natin ng Monday. Kasi ang ganda ng homily ni Father kahapon sa, ano, sa nung nagsimba tayo kahapon. At sinelebrate din, binati ang mga ama. Happy Father's Day, Star DJ Antonio Nambada.
0: Salamat! Pero ang pinakamahalaga naman dyan, dapat natin pagsalamatan ang ating mga misis. Dahil hindi tayo magiging ama kung hindi dahil sa kanila.
1: Ganda naman nun.
0: Diba?
1: Bringing back to them yung pasasalamat.
0: Yes, ganun. Pasasalamat!
1: Gumagawa ka na naman ang sarili mong komposisyon ng kanta dyan.
0: Uy, sa mga Star Nation natin, ha? Star DJ Kimi, ingat-ingat ha. Dahil nga medyo, actually hindi naman na nakaka-apekto yung Typhoon Francisco. Pero ingat-ingat pa rin tayo dahil katulad kagabi, grabe yung ano,
1: bugso,
0: ha?
1: Yung
0: bugso ng hangin at yung ulan. Kaya sa mga Star Nation natin, ingat-ingat din po. At syempre, huwag kakalimutan magbaon ng
1: payong! At kahit anong pananggas sa ulan, bota, importante. Kasi yan. kahapon sa may parte ng, sa ilang parte ng Quezon City, medyo nagkaroon ng gutter level ng tubig, ng tubig baha. Ingat-ingat po tayo. At syempre, kung meron kayong bota, kung meron kayong raincoat, mas okay.
0: Oo.
1: Ano, bakit?
0: Parang may nanginginig sa...
1: May?
0: Parang may nanginginig doon sa table ko eh.
1: May nanginginig sa table.
0: May nagbabibrate. Nakikiliti kasi ako.
1: Okay. Gets ko na kung sino. Okay.
0: Okay. Cellphone mo pala yun.
1: Sorry na po. Okay, nagbabibrate siya. Hindi ko alam kung sino to, pero mamaya sagutin natin.
0: May nakikiliti ako pagka may nagbabibrate.
1: Nakikiliti mo yung nagbabibrate.
0: Oh, kaya ayoko bumili ng mga may vibration na cellphone. Kaya lagi ko siya sinasilent.
1: Baka ano lang yan. Ewan ko kung sino to. Pinsan? Oo, pinsan.
0: Number lang ba yan?
1: Number lang.
0: Ah.
1: Na, hindi. Ano, DJ Maxi.
0: Ano ba yan?
1: Na para bang hindi siya malapit sa mic. Yung react niya, uy, hindi. Sino na naman ang naisip mo na tumatawag sa akin?
0: Roaming number ba yan?
1: Hindi roaming number. May pangalan.
0: May pangalan.
1: Tignan natin.
0: Lalaki, babae? Lalaki!
1: Issue na naman kayo, mamaya nanginingil lang ng utang. Kaya magbabayad ng utang. Yun yung gusto kong good news kayo, may magbabayad sa akin ng utang.
0: Baka yan yung ano, yung crush niyang ano.
1: Hoy, ano ba?
0: Oo, di ba? Pagka pupunta siya sa mga ano, sa mga coverage.
1: Hindi!
0: Meron siya na pusuan dun eh.
1: Happy Monday po sa lahat ng mga explanation natin. Ingat-ingat po tayo sa lahat. Nagkakago na ang mga kalalakihan dito sa booth. Ano ba nangyayari sa inyo? Baka overtime na tayo.
0: Uy,
1: nandito na si DJ German.
0: Oo nga,
1: talaga.
0: Alam nyo.
1: Lalaki na naman ang mata.
0: Alam nyo ba? Bawal ang overtime sa kanya. Anyway, my way, Star Nation, ako hanggang dito na lamang po ang lingkod. Chill, mo na pa sa mata na. Ang inyong happy birthday every day. Yung partner sa tawanan ng DJ na heart of sa Huggable Par at Yummy Par. Star DJ Antonio Navarro is my name. And music is my game.
1: And of course, magkada upang tayo tayo mamayang alauna ng hapon hanggang alas 3 ng hapon sa ating programang It's All For You in the Afternoon. At susunod na ang
0: Star Hits Express! Kasama ang nag-iisang bolero ng bayan, Star DJ German Bolero! Dito pa rin po yan sa inyo yung pinang nagatid ng music, entertainment, trivia, news, and information.
1: Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
0: Like po, share po. Living a song from Britney Spears para sa awiting.
1: Sometimes.
0: Good morning, Metro and Megastar Manila.

0: The best music station across the nation.
1: Kwelang-kwela ng mga DJs.
0: Ang galing sa information.
2: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: Dito sa Makati, ang araw ko ay gumaganda. Kasi umaga, tanghali at gabi, talagang nakatutok ang radyo namin. Updated pati rin sa mga balita.
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM.
9: Star FM.
10: Star FM.
2: Star FM. It's all for you.
11: Star FM.
12: Level up your experience with Bet 88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
13: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PagCore.ph.

0: German Bolero.
1: Buksan mo, Kuya Ray. GTO. Ay, sa mga taxi driver pala dyan, na mga nakikinig sa atin sa mga oras na ito, mahal namin kayo. Kaya buksan nyo po ang inyong mga pintuan at pasakayin kami. Or buksan nyo ang inyong mga radyo at makinig sa amin. Diba? Kamsamnida. Awiting buksan mo mula po yan kay Willie Revillame. Ang inyong napakinggan dito na po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na pong 15 star minutes makalipas ang alas 11 ng umaga. In advance ko na. Nakikita ko yung mag-50 na siya palagi. Pag nagta-time check ako, biglang lumilipat eh. Biglang nagtatak. Talaga. 11:15 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Good morning! At isang panibagong pagkakataon po muli ang ipinagkaloob sa ating lahat para po tayo ay magpatuloy sa pagbubulahan, mga nagagandahan, nagagupuan at super sipag ng mga ka-Star Nation natin all over the world. Welcome na po sa ating programang Star Hits Express. It's an hour program na makakasama mga kabandingan, mga kabulahan mo sa iyong lunch time, sa preparation and lunch time. Exactly, kung kumakain ka na ngayon. Kasama kabandingan, kabulahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Bobola-bulahin kayo hanggang alas 12 ng katanghalian sa programang ito. Kaya naman balik tugtugan na tayo agad. Dito pa rin po yan sa himpilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM!
4: Star Hits Express on Star FM. Star FM.

0: Ayhan, Bolero.
1: Yan ang awiting Tibok Tibok Tibok by Christopher Charan. Earl Agustin, dito na po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 32 Star Minutes. Makalipas po ang alas 11 ng umaga. 11:32 in the morning, yan po ang ating Philippine Standard Time. Nako, yung mga kapanahon na ni ate ba, ang tibok-tibok lang eh yung kay Julina pa. Diba? Chuba-chu-chu, chuba-chu-chu. Tapos yung mga ganitong mga Gen Z na, ayan, Tibok by Earl Agustin. Paano naman kaming mga nasa gitna lang? Millennial. Yes! Oy, speaking of tibok ha, dapat alam mo. Dapat, number one, dapat marunong kang magbilang or dapat nati-check mo yung heart rate mo, no, yung tibok. Diba, kailangan nasa normal yan. Hindi po yan dapat kulang at hindi dapat sobra-sobra. Kasi, alam mo naman yun. Diba, pag sobra at kulang, hindi po tama. Diba, hindi maganda. Bad yun. So ito ha, sa mga normal, ito yung normal resting heart rate natin by age. Ibig sabihin, dapat resting lang, no? Hindi yung tumatakbo ka. For sure, kapag tumatakbo ka, kapag active ka, kakatakbo mo pa lang, eh mas mabilis po yung heart rate natin doon. Pero ito dapat resting lang, nakaupo ka lang, ganyan nagpapahinga ka. So ito yung normal resting heart rate natin. Sa mga newborn po, 0 to 1 month, dapat 70 to 190 beats per minute po yan. Sa infants, 11 or 1 to 11 months, 80 to 160 beats per minute. Sa mga 1 to 4 years old naman, ng mga chikiting natin, dapat 80 to 130 beats per minute. Sa mga 5 to 12 years old, 70 to 110 beats per minute. At sa mga teens natin dyan na 13 plus years old, kailangan 60 to 100 beats per minute. So ang gagawin mo lang dito, ano, ilalapat mo lang ang iyong dalawang daliri o kaya naman isa, no, isang daliri sa iyong pulso, sa iyong kamay, 'di ba? At medyo papakiramdaman mo yung tibok ng sarili mong heartbeat, no? Tibok ng sarili mong heartbeat. Tapos kapag tumibok na 'yan, basta magbibilang ka lang ng ano, i-check mo yung kailangan magkaiba, no? Kailangan merong ka talagang orasan. Oo, at mas magandang orasan diyan yung digital na lang. Digital na, para pag nakita mo, oy, nagkaka 1 minute pa lang niya. Kunwari ngayon, no, 11:35. So hintayin natin mag 11:36, tapos dun ka magbilang, bilangin mo yung tibok ng puso mo or pulso mo, no, hanggang sa lumipas yung isang minuto. At dapat, dahil adult ka, for example, dapat 60 to 100 beats per minute po ang iyong mabibilang. Dahil kapag sobra yan, hindi po yan maganda. May something dyan, baka hypertensive ka. And then, kapag kulang naman, no, eh baka meron kang nararamdaman na yung tinatawag natin na bradycardia. Yan. Ito po yung kapag halimbawa eh medyo mabagal yung hindi siya umabot sa 60, no? 60 beats per minute kung adult ka. Yun. So hindi umabot doon, no? So ibig sabihin may something yan. So kapag halimbawa ganyan yung nangyari, eh kailangan, or yung mga sintomas niyan, eh pwedeng mahimatay ka. Ganyan. O kaya naman may sakit, no? May sakit ka na nararamdaman sa iyong dibdib. Minsan nahihirapan kang huminga. At syempre yung pagkapagod, no? At minsan may confusion pa yan. Ayan, sa mga Star Nation natin. Ang isa sa pwede, kung halimbawa, ito ha, libre magpa-check ng ano, heartbeat. Promise, sa kahit anong hospital yan, pumunta ka lang sa hospital, clinic, o kaya naman sa mga ER. Kung hindi naman sila busy, sabihin mo lang, papacheck lang po ako ng heartbeat ko kasi gusto ko lang malaman, medyo nahilo ako kanina, so ticheck ko lang po kung tama. Libre lang naman yan. At saka ano ba? Actually, kung halimbawa marunong lang talagang mag-check ng heartbeat yung isang tao, pwede yun. Kunwari, Manong Guard, marunong ka mag-check ng heartbeat, check mo naman ako, dali na. Yung mga ganun. Ano din naman yan, gawang mabuti. Ayan na, kumain ng mga fatty fish, ganyan, no, para sa iyong yung mga omega 3 rich na mga isda, no, salmon, tuna, yan, at marami pang iba, mga magkangkong ka, ganyan, kumain ka ng walnuts, ganyan, almonds na legit naman, hindi yung peke, diba, yun yung mga maganda sa ating mga puso. So, ingatan ng puso, isa yan sa basic na dapat alam mo, no, yung pag-check ng iyong heart rate. At dapat alam mo na 60 to 100 beats per minute. Kung adult ka, yan yung dapat na makuha mo kapag chinek mo. Yun. Kung like mo yan, i-share mo na yan sa katabi mo na tumitibok yung puso. Sabihin mo, tumitibok yung puso ko sa'yo. Yan. Di ba? Gigigil ako sa inyo. Kayo na may love life. Nako! Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 38 Star Minutes. Makalipas ang alas 11 ng umaga, 11:38 in the morning. Happy, happy, happy, happy, happy lunch time. Happy, happy, happy, happy preparation time sa iyong lunch. Oo, dahil kayo pa rin ay nandito sa ating Star Hits Express program with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Babalabalain kayo hanggang alas 12 ng katangalian. Kaya naman, let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan sa himpilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
0: Star FM! It's ready and back to school season once again, mga ka-Pure Gold. Kaya't ihanda na ang shopping list dahil parating na ang Pure Gold Pabuhos Blowout. Big discounts on your favorite items. At may chance ka pang manalo ng 1-year free grocery, 14 ni Alipuring, or Perks Card members. Kita-kits on June 19 until June 21 to our 3-day sale. At mag-enjoy ng sang katutak na special discounts on selected items. Talagang sa Pure Gold, always panalo. Pretty guy, fair trade, number FDEB 2580200.

The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali.

0: German Bolero.
1: Nandito ako.
2: Sabi ng gulay sa pagkain mo ngayon. Pansinin mo daw siya. Awiting nga, nandito ako. Version po yan ni Rob Daniel. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo, share mo.
2: Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas. Mayroon na lang pong 6 na star minuto bago sumapit ang alas 12 ng katanghalian. Ay, napangiti siya. Kainan mo na. Lunchtime mo na. 11:54 in the morning. Yan po ating Philippine Standard Time. Nako, oo, pansinin nyo naman yung yung kangkong, yung alugbati. Ayan, wag mong itabi. Ito tinatabi. Minsan yung sibuyas, bawang, 'di ba? Nagsangag siya, nilagyan niya ng sibuyas at bawang pero itinabi din niya. 'Di ba? Napapansin, iniisip niyo ba yung nararamdaman ng mga gulay kapag itinatabi mo sila? Syempre mapapakanta sila ng nandito ako. Pansinin mo ako. Kain. Sipin mo may mata yan, may bibig. Oo, at maawa ka. Kainin mo na, dali na. Ginawa yan para sa iyo. Para kainin mo. Ay! Ito na nga, gandito na lamang ang ating programang Star Hits Express. Susunod na po ang Bomba Network News Noontime Edition. Ako pong inyo nakasama, nakabandingan, nakabulahan, Star DJ German Bolero. Lunok muna. Ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. To formally close the program, here's Magic with their song Rude. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero uno sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines.
1: Bombo Radio Philippines.
0: Unmatched. Number one and most trusted source of news and information.
2: Basta Radio Bombo!
3: This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
4: Araw po ngayon ng Lunes, 22 sa buwan ng Hunyo, taong 2026.
3: Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga paunahing balita, abangan sa ating weather report mamaya ang Bagyong Francisco sumailalim sa rapid intensification habang kumikilos sa hilagang silangan ng Pilipinas. 10 rehiyon, nasa ilalim naman ng flood alert dahil sa naturang bagyo.
4: Ang pre-trial conference naman sa impeachment ni Vice President Sara Duterte target na tapusin ngayong araw. Ang Senate Secretary naman muling pinangunahan ang briefing sa dalawang panel.
3: Abangan din mamaya ang House Prosecution Panel nagbabala sa pagkalat ng fake news ukol sa pre-trial briefings hanggang sa mismong paglilitis na kay Vice President Sara Duterte.
4: Ang illegal recruitment naman sa 24 na Pilipino na nakulong sa Russia, iimbestigahan ng gobyerno ng Pilipinas.
3: Sa ating provincial report, isang broadcaster sa Mayroha City nakaligtas sa pananambang.
4: Sa international news naman, Iranians nag-walk out sa Swiss venue matapos magbanta ng pag-atake si US President Donald Trump kaugnay ng suporta ng Islamic Republic sa grupong Hezbollah.
3: At sa ating FIFA update, magkakabombo ang Spain, tinambakan ng Saudi Arabia sa score na 4-0. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita.
5: Bombo Weather Update.
3: Sa ating weather report, the weather update, magkakabombo sa mailalim sa rapid intensification ang Bagyong Francisco habang kumikilos sa hilagang silangan ng Pilipinas. Natukoy ang lokasyon ng naturang bagyo sa layong 620 kilometers sa silangan ng Tuguegarao City dyan sa probinsya ng Cagayan. Kumikilos ito pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 o 15 kilometro kada oras. Dahil sa rapid intensification, taglay na ho ng naturang bagyo ang lakas ng hangin na umaabot na ng hanggang sa 155 km per hour habang ang pagbugso nito ay pumapalo na sa 190 km per hour. Ilang kilometro na lamang at maabot na po nito ang lakas ng isang super typhoon. Umaabot ang saklaw nito hanggang sa 420 km na diametro. Sa kasalukuyan, nasa ilalim na ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 ang mga probinsya ng Batanes, kasama rin dito ang northeastern portion ng Cagayan na kinabibilangan ng mga bayan ng Gonzaga, Santa Ana at ang eastern portion ng Babuyan Group of Islands na kinabibilangan naman ng mga isla ng Babuyan, Didicas Islands at ang Camiguin Islands. Nakakaranas sa mga naturang lugar ng malakas na mga paghangin at mabibigat na mga pangulan na maaring magdulot ng biglaang pagbaha. Samantala, maliban dito sa Bagyong Francisco, isa pang low pressure area ang muli pong nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli po itong nabataan sa layong 2,775 kilometers silangan ng southeastern Luzon, pero malayo pa po ito mga kabombo sa pagpasok sa Philippine Area of Responsibility.
4: Isinailalim naman na po sa Alert Level Alpha ang ilang lalawigan sa Northern Luzon dahil pa rin yan sa lalong paglakas ng Bagyong Francisco habang kumikilos sa silangang bahagi ng Philippine Sea. Sa ilalim ng naturang alerto, pinapabantayan na sa mga lokal na pamahalaan ang kalagayan ng mga residente dahil sa posibilidad ng pagbaha, mga serye ng pagguho ng lupa at ang epekto ng masungit na karagatan. Kinabibilangan ito ng mga probinsya dyan sa May Isabela, Batanes at Cagayan. Ayon sa Department of the Interior and Local Government Central Office Disaster Information Coordinating Center, posibleng makaranas ng lakas ng hanggang aabot sa 65 kilometers per hour ang mga naturang probinsya at magresulta sa pagkatumba ng mga puno, poste ng kuryente at iba pang pinsala sa mga ari-arian. Maaari ring makaranas ng katamtaman hanggang sa mabibigat na pag-ulan ang mga naturang lalawigan. Bagaman hindi inaasahang mag-landfall ang bagyo, patuloy na pinag-iingat ng Department of the Interior and Local Government ang mga lokal na pamahalaan sa mga panganib na dala po ng malakas na bagyo. Una na ngang umabot sa typhoon category ang naturang bagyo nitong nakalipas na linggo at naabot na ang lakas na papalo sa 170 km per hour. Patuloy din ang paglakas nito habang gumagalaw sa silangang karagatan ng Pilipinas.
3: Sa kaugnay pa rin pong usapin, nakataas na rin ang flood warning sa 10 rehiyon sa Pilipinas ngayong araw dahil yan sa mga serye ng pagulaan dala ng Bagyong Francisco at itong umiiral na habagat at ang localized thunderstorm. Inaasahan ang mabibigat na mga pagulaan na maaari pong magresulta sa biglaang mga pagbaha o mga serye ng pagbaha sa mga sumusunod na rehiyon. Ang Region 4B o Mimaropa Region, ang Region 6 o Western Visayas, ang Region 7 o Central Visayas, makikita ho ninyo sa inyong mga screen para po sa mga viewers o mga nanonood sa atin mga kabombo. Kasama rin po dito ang Region 8, ang Eastern Visayas, Region 9 o Zamboanga Peninsula, ang Region 10 o Northern Mindanao, ang Region 11 o Davao Region, ang Region 12 o Soccsaryan Region, maging ang Caraga Region, Region 13 at ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon sa State Weather Bureau, ang extension ng Bagyong Francisco ay ang pangunahing nakakaapekto sa eastern seaboard ng Pilipinas habang ang southwest monsoon naman o hanging habagat ang nakakaapekto sa Visayas, Mindanao at dyan sa may bahagi ng Palawan. Pinag-iingat naman ng mga residente sa biglaang pagtaas ng tubig mula sa mga kailugaan na maaari daw kong umabot sa mga kabahayan.
4: Samantala sa kaugnay pang balita, naka-alerto na rin ang Philippine National Police sa posibleng epekto ng Bagyong Francisco habang papalapit nga dito sa Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Artatis Jr., ipinatutupad ng police units na nasa ground ang disaster response protocol at nakikipag-ugnayan na rin sa mga lokal na otoridad para sa mabilis na pagresponde o aksyon para masiguro ang kaligtasan ng mga mamamayan. Ayon pa sa PNP Chief, ipagpapatuloy ng kapulisan ang pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan para na rin sa mga posibleng preemptive evacuations at iba pang mga paghahanda para matiyak ang kaligtasan ng mga nasa apektadong komunidad. Anya, base sa forecast ng State Weather Bureau, bagamat tinatayang hindi tatama sa kalupaan ng bagyo, maaaring itong paigtingin ang hanging habagat o southwest monsoon na maaaring magdulot naman ng mga mabibigat na pag-ulan simula ngayong araw ng Lunes. Ito anyang ikinababahalan ng police units ang mabibigat na pag-ulan na kadalasang nagdudulot ng mga baha at pagguho ng lupa na direkta namang nakakaapekto sa mga mabababang komunidad. Kaugnay nito, hinihikayat ng pambansang pulisya ang publiko na makinig sa mga opisyal na mga abiso mula sa mga lokal na otoridad.
3: Mamaya, balikan pa po natin ang ilan pang mga usapin. Kaugnay pa rin po dito sa Bagyong Francisco, mga kabombo. Manatili pong nakatotok sa mga social media page ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM para sa mga hagdagang mga development. I-follow ho kami, mga kabombo, sa amin pong social media pages. Meron pong Facebook account ng Bombo Radio Philippines. Meron din pong mga updates sa www.bomboradio.com para ho sa mga updated report, lalo ho dito sa Bagyong Francisco. Update ko tayo dyan sa may mataas na kapulungan ng Kongreso, mga kabombo, ang pre-trial conference sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Target na pong tapusin ngayong araw na ito. May live report si Bombo Angelo Aganan.
6: Bombo Genesis, Bombo Ever, inaasahang matatapos ngayong araw ang pre-trial conference sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte matapos ang pagtatalakay at pagmamarka ng natitirang documentary evidence, partikular na ang Articles 1 at 2 ng mga kaso. Ayon kay Senate Secretary Attorney Renato Bantog na tumatayong Court of Clerk, nakatoon ang magkabilang panig sa pagkumpleto ng marking of evidence na siyang huling bahagi ng pre-trial stage bago ihanda ang pre-trial order na magiging batayan ng impeachment court. Dagdag pa rito, inaasahan rin ng House Prosecution Panel at Defense Team na matatapos ngayong araw ang proseso upang agad na makapagpatuloy sa paghahanda ng naturang order. Nilinaw din ni Bantog na walang naalis o binagong ebidensya sa naging proseso at ang ginagawa lamang ay formal na pagmamarka ng mga dokumento. Narito at pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Renato Bantog.
7: So for today, there are two remaining articles, for Articles 1 and 2. Those are the documentary evidence that will be marked today. So hopefully, we get to finish it within the day so that we can start working on the pre-trial order.
6: Bombo Genesis, sinabi ni Bantog na wala ring natanggal o na-eliminate ng mga witnesses at nanatiling batay sa mga inisinumiting pre-trial briefs ang listahan ng mga testigo ng magkabilang panig. Dagdag pa niya, hihintayin din ng komento ng mga testigo ng magkabilang kampo sa stipulation of facts alinsunod sa naunang kasunduan na isusumite hanggang ngayong araw. Sa kasalukuyan ay wala naman umanong sinyales ng pagkakaroon ng surprise witness. Ngunit ipinaliwanag ng Senate Secretary na alinsunod sa impeachment rules, maaaring magpa-reserve ng alinmang kampo sa mga witness na hindi pa available sa pre-trial. Basta't ipaalam aniya sa magkabilang panig ng hindi bababa sa 3 araw bago ang kanilang pagharap. Narito pakinggan natin ang mga pahayag ni Attorney Renato Bantog.
7: They decided that the list of witnesses shall be as submitted in their respective pre-trial briefs. Both parties have the right to make reservations as to witnesses that may not be available yet during pre-trial. And they would have to inform the parties of the calling of such witnesses at least 3 days before the scheduled appearance. So that's allowed in the rules of court. That's also allowed here in the impeachment court.
6: Samantala, pinabulaanan din ni Bantog ang mga umugong na usap-usapan ng pagkakaroon ng tensyon sa pagitan ng prosecution at depensa. Gayet ng Senate Secretary, normal ang mga diskusyon sa pagitan ng mga abogado sa loob ng pre-trial proceedings at hindi ito indikasyon ng anumang irregularidad at pangkaraniwan na aniya itong nangyayari sa proseso. Muli pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Renato Bantog.
7: Every time lawyers gather together in a room, you can expect that, no? It will be unusual if there will be no exchanges between lawyers. So nothing unusual, nothing extraordinary. It's something that you expect whenever lawyers discuss.
6: Sa oras na matapos sa mga natitirang hakbang at dokumentong kailangan maproseso ngayong araw, inaasahang Bombo Genesis na ihahanda na ang pre-trial order bilang susunod na proseso bago ang formal na pagsisimula ng impeachment trial.
3: Bombo Jello?
6: Yes, Bombo Genesis.
3: Doon sa pagdating ng dalawang panig, ano, ang panel na pinamumunuan ng prosecution at ang panel ng defense, wala namang nangyayaring anumang gitkitan dyan o pressure, lalo grupo ito ng mga abogado.
6: Yes, Bombo Genesis, kanina nga pagpasok nitong sila Representative Jerwell Ruiz to at Representative Laila De Lima ay tinanong natin kung ano yung maging aasahan ngayong araw at nilinaw naman nila Bombo Genesis na walang magaganap na tensyon. Hindi katulad ng mga umugong na balita noong nakaraang unang araw nitong impeachment trial conference, Bombo Genesis. Sabi nga nitong si Representative Laila De Lima ay marking of exhibits lang itong magaganap ngayong araw, Bombo Genesis.
3: Sa panig ng ano ng panel, nakipag-usap din sila sa media bago sila pumasok.
6: Yes, Bombo Genesis.
3: Sa panig ng defense panel, nakipag-usap din sila sa Philippine media kasi ang prosecution talagang nakipag-usap sa Philippine media or sa mga media sa labas. Pero yung defense medyo ano bang right term dito, tahimik, medyo hindi gaano nagsasalita. Ngayong araw, nagsalita ba sila?
6: Yes, Bombo Genesis, lead defense counsel nga ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Season, ano, sabi niya kanina ay magiging maayos naman itong impeachment pre-trial conference ngayong araw, Bombo Genesis, hindi katulad nga nung umuugong na tila nagkaroon nga ng tension sa pagitan niya at itong si Representative Jerwell Ruiz. So, although kanina nga sinabi na nitong si Representative Jerwell Ruiz na hindi daw magpapakain itong kanilang panig para sa bayan, sabi niya nga. Bombo Genesis.
3: Dala pa rin nila yung mga maleta tulad nung nauna.
6: Yes, Bombo Genesis. Dala pa rin nila itong mga malalaking maleta na kulay itim sa kanilang pagpasok dito sa Senate building, Bombo Genesis.
3: Okay, sige. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo Jello.
8: At yan muna ang mga latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Anghiloganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
4: Bumuelta naman sila now del Sur Representative Zia Alonto Adjong sa paratang sa kanya na nakatanggap siya ng mali-maletang pera. Ayon sa mambabatas, hindi tumutugma ang naturang aligasyon sa timing ng flood control controversies o sa security systems sa loob ng mababang kapulungan ng Kongreso. Ginawa ng kongresista ang pahayag kasabay ng paglilinaw niya sa mga dahilan kung bakit siya nagsampa ng mga reklamong libel at cyber libel laban sa 18 dating bagmen at bodyguards ni dating ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Kaugnay sa mga aligasyon na nakatanggap ang ilang mambabatas ng mali-maletang pera. Ayon kay Adyong, matagal na anyang lumabas o dinadawit ang kanyang pangalan bago pa man pumutok ang kontrobersiya sa flood control anomaly. Gait pa ng kongresista na ang natanggap umano niyang pera noong 2023 ay walang kabuluhan dahil noong 2022 lamang siya nahalal at wala pa siyang chairmanship noon o hinahawak ang komite sa kapulungan. Gayon din noong huling bahagi ng taong 2024, nagsimula ang Quad Committee kung saan siya ay naging miyembro. Kaya tanong ng mababatas kung ano ang kanyang utang na loob kay Zaldico para bigyan siya ng mal-

0: tubig sa 513 hektaryang sakahan sa limang barangay sa Bambini at Alicia sa Bohol. Pinangunahan ng Pangulo ang pagpapasinaya sa nasabing irrigation project ngayong araw. Sinabi ng Presidente na dahil masusuplayan na ng sapat na tubig ang mga bukirin, inaasahang tataas ang ani lalo na ng palay at mga high-value vegetable crops ng mga magsasaka sa lalawigan. Maliban dito, sinabi pa ng Presidente na pwede nang magtanim ang mga magsasaka ng 3 beses sa isang taon mula sa 2 pagkakataon lamang ng pagtatanim. Sa kabuuan, mapakikinabangan ito ng mahigit 700 magsasaka ng Mabini Kayakay Irrigators Association. Tiniyak din ng Presidente na makakatulong ito sa lokal na supply ng pagkain. Kasabay nito, mababawasan din anya ang pangamba sa epekto ng El Nino sapagkat may maaasahang pagkukunan ng tubig para sa mga pananim. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Nakalipas mula nang magpunta ako sa Bohol upang maghatid ng tulong sa ating mga magsasaka at mga mangingisda. Sa aking talumpati noon, ibinahagi kong malapit nang matapos ang Mabini Kayakay na irrigation project. Ang aking muling pagbisita ngayon ay patunay sa ating pangakong natupad sapagkat natapos na rin natin atong Mabini Kayakay strip noong nakaraang Nobyembre. Sa pamamagitan ng proyektong ito, masusuportahan ang irigasyon sa 530 hektarya na sakahan sa 5 barangay sa Bambini at Alicia dito sa Bohol. Dahil sa sapat na supply ng tubig, inaasahan nating tataas ang ani.
0: Samantala, sa ibang balita, Bombo Everly, bumuelta si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervie Luis Tro sa alegasyon na nilamon siya ng buhay ng Lead Counsel ng Depensa ni Vice President Sara Duterte noong isinagawa ang unang pre-trial conference. Kumakalat kasi mga pahayag sa social media na umunay kinain ng buhay ng defense panel ni VP Sara si Representative Luis Tro sa naganap na impeachment trial noong June 18. Sa pagharap ni Luis Tro ngayong araw sa media, matapang na sinagot ng mambabatas ang tanong at sinabi na hindi niya hahayaang lamunin ng buhay ang laban ng sambayan ng Pilipino. Una nang inihayag ni Representative Terry Redon na wala umanong nagaganap na pag-outshine, pag-outgun o anumang pangyayaring magpapakita na lamangan si Luis Tro sa naturang pagdinig. Sinabi niyang naroon siya mismo sa umpisa hanggang matapos ang pretrial at walang matinding banggaan o sigawan

0: pagitan ng magkabilang panig. Ipinaliwanag pa ng mambabatas na nakatuon ang pagpupulong sa mga technical na usapin kaugnay ng magiging daloy ng impeachment proceedings, kabilang ang pagsumite ng mga objection at stipulation sa nakasulat na paraan upang mapabilis ang proseso. Binigyang diin din ni Redon na kapwa bihasa at respetadong abogado sina Luistro at ang mga nangunguna sa defense panel. Kaya't hindi anya makatarungang ilarawan ang pre-trial na parang isang personal na laban kung may malinaw na nanalo o natalo. Pakinggan naman natin ang naging tugon ni Representative Jervil Luistro.
1: That is not true. I charge it to fake news. And the people should become very cautious now. In watching from the social media, we should be careful in deciphering what is correct and what is false. Of course, I am conscious that I am representing the interests of the sovereign Filipino people. Hindi po ako papayag na lamunin ng buhay ang laban ng sambayan ng Pilipino.
2: Here. Mula dito sa House of Representatives, Bombo Anani Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Meron na po tayong 21 minuto mga kabombo makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Samantala, giniit ho ni House Prosecutor at ang Bayan Party List Representative Chel Jocno na dapat nakabatay sa ebidensya at hindi sa politika ang magiging desisyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Itinanggi ni Representative Jocno ang mga kumakalat na pahayag sa online na may desisyon na umano ang ilang senator judge bago pa man magsimula ang paglilitis. Ayon sa prosecutor, nakasaad sa mga tuntunin ng Senado na dapat ay maging politically neutral, patas at objective yung mga senator judge sa pagdinig at paghusga sa naturang kaso. Nabi rin niya na mahalagang mapanatili ang tiwala ng publiko sa proseso ng impeachment sa pamagitan niya ng maayos at patas na pagdinig. Nakatakdang ang simulan ng Senate Impeachment Court ang pagdinig sa kaso ho sa Hulyo 6 matapos kung makompleto o kapag ka nakompleto na itong pre-trial proceedings. Samantala, sinabi rin ni Representative Jocno na igagalang ng House Prosecution Panel ang magiging pasya ng Senado kung sino ang magsisilbing presiding officer sa impeachment trial. Wala pa munong pinal na desisyon ng Senado tungkol sa naturang usapin.
4: Pagkakasa naman ng investigasyon ng gobyerno ng Pilipinas sa illegal recruitment ng 24 na Pilipinong napauwi na sa bansa nito lamang weekend. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, walang mga papeles ang 24 na Pilipino bilang manggagawa sa Russia. Dahilan kaya't humantong ito sa pagsasampa ng immigration cases laban sa kanila na nagresulta sa deportation. Anya, kailangang matugunan ito para madakip na ang mga illegal recruiter o human traffickers. Kaugnay nito, makikipag-ugnayan ang Department of Migrant Workers sa Department of Justice maging sa law enforcement agencies para siyasatin ang kanilang mga kaso. Sinabi rin ng kalihim na karamihan nga sa mga Pilipino na biktima ng illegal recruiters ay nagtrabaho bilang cleaners at ilan ay mula sa ibang bansa bago sila napunta sa Russia. Matatandang napalayang 24 na Pilipino matapos na idulog mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin ang kaso ng mga ito sa kanilang bilateral meeting sa sidelines ng ASEAN-Russia Summit sa Kazan noong Hunyo 17 na nagtapos naman sa 9 pagkakakulong ng nasabing mga Pilipino at ligtas na nakauwi sa ating bansa sa 2 batch noong araw ng Sabado at Linggo.
3: Sa iba pang mga development mga kabombo, lahat sa may Commission on Elections, makibalita ho tayo pong pagbabago sa ilang physical feature ng balota para yan sa Bangsamoro elections. Inanunsyo ho ng Commission at yung pong 25% o 25% shading threshold ipatutupad ng naturang Commission. Ipinasilip din po sa mga stakeholder ng Bangsamoro election yung gagamitin na Data Center 3 para sa nalalapit na halalan. By live report si Bombo Isa Cotoner.
5: Yes, Bombo Genesis, Bombo Ever. Inanunsyo nga ng Commission on Elections ngayong araw ang ilang pagbabago doon sa physical features ng balota na gagamitin sa Bangsamoro Parliamentary Elections sa September 14. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, gagamitin na sa naturang halalam ang 25% shading threshold. Ibig sabihin, kahit hindi ganap na mapunan ang bilog sa balota, basta't umabot sa minimum na 25% shading, maaari pa rin itong mabasa at mabilang ng automated counting machines. Layunin itong mabawasan ang bilang ng mga balotong nare-reject dahil sa hindi sapat na shading ng mga botante. Papalitan na rin ng poll body ang mga marking pen na gagamitin sa halalam. Sa halip kasi na water-based ink, oil-based ink na ang gagamitin upang mas mabilis matuyo ang tinta at maiwasan ang pagtagos ng tinta sa papel na posibleng makaapekto sa pagbasa ng makina. Bukod dito, mas kakapalan na rin ang papel ng balota. Mula sa dating 100 GSM, gagawin na itong 160 GSM upang mas maging matibay at mabawasan ang posibilidad ng paglukot, pagkasira o pagtap. Pagtagos ng tinta. Bagaman nangangailangan ng kaunting dagdag sa pondo ang mga pagbabagong ito, tiniyak ni Garcia na hindi maapektuhan ng mga adjustments ang source code, election system o ang kabuuang integridad ng automated election process para sa Bangsamoro parliamentary elections. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia.
6: Ma-disseminate din dun sa mga boboto mo.
7: Actually, itong mga ilang pagbabago, hindi man ganun ka-major na pagbabago ito, ay bilang tugon doon sa mga naging issue na yan noong 2025 election. Ang sabi namin, ito ba mga pagbabago kung sakaling gagawin natin ay mababago ang source code? Kasi hindi nyo basta-basta binabago ang source code ng isang sistema. Kasi dapat i-undergo mo muli yung napakahabang proseso. Ang sagot sa amin, at tama naman, ang amin pong Information and Technology Department, kung pag-uusapan ni papel, walang pagbabago sapagkat solong ang papel ay tatanggapin ng makina at sinabi namin dapat yung nakaprograma ang makina na tumanggap na 160 na kapal ng papel at bago ba ang sistema, ang source code, hindi rin. So walang pagbabago. So sige, ituloy na kahit medyo mas mahal ng konti. O pangatlo, yung sinasabing shading. So yung shading kasi ganun kami katiwala doon sa aming scanner.
5: Samantala, Bombo Genesis, Bombo Ever, ngayong araw din ay ipinasilip ng poll body sa mga BARM stakeholders ang magsisilbing Data Center 3 para sa parliamentary elections. Ito ang magiging facility ng mga transparency servers ng dominant majority at minority parties, dalawang accredited election watchdogs at media. Ayon kay Garcia, tatanggap ang nasabing pasilidad ng protected and highly secure data mula sa mga polling precinct. Dito rin matatanggap ng mga server ang electronically transmitted precinct results mula sa automated counting machines bago ito maproseso at maipamahagi sa mga authorized stakeholders. Muling nilinaw ni Garcia ang naging kontrobersya o mga issue kaugnay nga ng Data Center 3 noong 2025 National Local Elections matapos itong questionin ng ilang kritiko. Iginiit ni Garcia na hindi ito isang secret server kundi isang lehitimong pasilidad na naglalaman ng iba't ibang election servers. Dagdag pa niya, magsasagawa pa ang komisyon ng mga karagdagang walkthrough sa iba pang data centers upang higit pang maipakita sa publiko ang transparency at seguridad ng election system. Kaugnay niyan ang tinig muli ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
6: May gagawin po ba tayo para mas papaigting pa ito?
7: Una muna, yun ang dahilan kung bakit sobrang pasalamat ni COMELEC sapagkat meron tayong mga representante mula sa Bangsamoro Parliament na nandito at sa political parties na nakadalo dito sa ating walkthrough na tinatawag upang ipakita ito'y facilidad. Facility po ito, hindi ito yung tinatawag na secret server. Nakita niyo po kanina yung servers na hindi po namin pinapapasok pa kahit kanino sa ibang tao yon. Pero kanina pinapasok po natin ng political parties ang citizens arm upang makita nila yung servers. Open na po yung server. Ibig sabihin, makakatanggap na ba siya? Hindi po siya makakatanggap pa. Wala namang election pa eh.
5: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
3: Oras natin 29 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa ibang mga balita ho tayo, welcome kay Executive Secretary Ralph Recto ang legal na hakbang ng mga grupo ng mga abogado at grupo ng mga doktor upang ireconsidera ang unang hatol ng ombudsman na ibasura ang reklamo laban sa kanya. May kinalaman po ito dun sa pag-transfer ng mga pondo, malaking pondo ng Philippine Health Insurance Corporation. Kaugnay ito ng naging paglilipat nga sa 60 bilyong pisong pondo mula ho sa naturang state corporation at napunta sa National Treasury. Nangyari noong kalihim pa si Recto ng Kagawaran ng Pananalapi o Finance Department. Ayon sa dating kalihim, consistent naman ang naging findings singil sa usapin at hindi naapektuhan ang operasyon ng PhilHealth, gayon din ang serbisyo para sa mga kababayan. Paliwanag ng Executive Secretary, nangyari ang transfer of funds dahil sa excess o labis na government contribution at reserve fund na hindi naman nagamit ng PhilHealth ng mga panahong iyon. At kung may mga maihain o naihain mang musyon sa korte, sinabi ni Recto na karapatan naman ng mga kinauukulan ang nasabing hakbang, habang batid naman niya ang mas malawak na usaping pampolitika na gagaganap ngayon dito sa ating bansa. Samantala, binabantayan naman ng Department of Agriculture ang epekto ng Bagyong Francisco sa sektor ng pagsasaka, lalo sa Luzon, na pangunahing naapektuhan ng naturang bagyo. Ayon sa ahensya, maaring aabot ng halos 67,000 hektarya ng standing crops ang maapektuhan ng bagyo. Ito ho'y binubuo ng mahigit sa 53,000 na hektarya ho ng mga palayan at mahigit sa 13,000 na hektarya ng mga maisan. Malaking porsyento ho sa mga ito ay pawang nasa seedling at reproductive stage pa lamang ayon sa Department of Agriculture. Posibleng lalo pang lalawak naman ang naapektuhang lugar habang lumalakas ang bagyo, kung saan ang inisyal na natukoy na naapektuhan ay yung mga sakahan dyan sa may Mimaropa region o Region 4B, ang Bicol region o Region 5, Central Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao, Davao region, Caraga region, at maging ang Cagayan Valley region at Central Luzon. Ayon sa Agriculture Department, nakapaglabas na rin ito ng abiso sa mga regional office nito na bantayan ang sitwasyon ng mga magsasaka at mga sakahang maapektuhan sa pananalasa ng malakas na bagyo. Sa kabila po rin po nito ay naniniwala ang ahensya na ang mga serye ng pagulan na dulot ng bagyo ay posibleng mas magiging kapaki-pakinabang pa para sa mga magsasaka dahil po yan sa naunang epekto ng summer o itong taginit.
4: Samantala, kuha pa po tayo ng karagdagang report, ang Save Bangsamoro Movement nagkilos protesta sa Korte Suprema. Mga petisyon ukol sa Bangsamoro elections, hiling na maaksyonan na. Kaugnay niyan, may report si Bombo Grant Hilario.
8: Bombo Genesis, Bombo Ever, nagsagawa ng kilos protesta ang grupong Save Bangsamoro Movement sa tapat ng Korte Suprema ngayong araw. Sa kabila ng mainit na sikat ng araw, patuloy na nawagan ang ilang mga Muslim patungkol sa mga nakabinbing petisyon may kinilaman sa eleksyon ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Hiling na naturang grupo na agaran aksyonan ng katastasong kuman ang mga petisyon na kabinbin upang maresolba ang isyu patungkol sa eleksyon. Ayon kay Datu Tox bin Abdul Rahman, spokesperson ng Save Bangsamoro Movement, anawagan nila ay maresolba na ito bago sumapit ang eleksyon sa rehiyon ng Bangsamoro. Anayay, nais nila maging credible at uncontested ang eleksyon, kung kaya hinimok ang Korte Suprema desisyon na ang mga petisyon direktang may epekto sa kanilang hinahinga. Ating pakinggan si spokesperson Datu Tox bin Abdul Rahman ng Save Bangsamoro Movement.
9: Sir Grant, nandito po yung ating mga kapatid na Bangsamoro upang manawagan. Nag-actionan na po ng ating pamahalaan, ng ating Supreme Court yung aming mga petisyon. Meron po kaming mga pending petitions dito sa Supreme Court na kung saan nais naming mabigyan na ng linaw ito sapagkat nalalapit na po ang ating barb election. So gusto nating magkaroon ng election na yung election na yan ay magiging credible at uncontested. So, gusto namin yung mga pending petition na ito ay magawa na ng desisyon ng Supreme Court sapagkat merong itong epekto sa ating election na parating.
8: Ibinagi pa ni Datu Tox bin Abdul Rahman ang makaraan mga inihayang petisyon sa Korte Suprema tulad ng pag-question sa redistricting law, gerrymandering, electoral code sa Bangsamoro at iba pa. Naniniwala siyang importante matuloy ng eleksyon nang sa gayon anya ay makapamili na ang mamamayan sa rehiyon ng mga bagong lider na mamumuno sa Bangsamoro. Muli si Datu Tox bin Abdul Rahman, ang spokesperson ng Save Bangsamoro Movement.
9: Electoral code, redistricting, GAAP, at saka yung yun nga yung petition for certiorari and mandamus para sa doon sa mga i-declare ng Supreme Court na illegal yung pag-appoint sa current internship minister at ang kanilang mga members of the parliament. Gaano ka-importante na magkaroon ng, of course, matagal na ito. 7 years na pong puro appointed lang yung nandyan. Gusto naman po namin yung mamuno sa BARM ay yung pinili ng tao, hindi pinili ng ilang politiko. So, yun. Gusto natin magkaroon talaga ng election. Mapalitan na yung mga traditional politician na nandyan. Gusto natin yung pinili na ng tao.
8: Yan ang tinig ni Datu Tox bin Abdurrahman, spokesperson ng Save Bangsamoro Movement. Nakatakdang isagawa ang... yes, Bombo Genesis.
3: Sige, go ahead, Bombo Grant.
8: Nakatakdang isagawa ang Bangsamoro Parliamentary Elections ngayong taon 2026 sa darating na 14 sa buwan ng Setyembre. Bombo Genesis.
3: Yung dalawa sa kanilang pangunahin, ano, yung maaksunan yung tatlong petition na kanilang nababanggit kanina and then matuloy itong... Bangsamoro election. Ang sabi ni Chairman Garcia ay matuloy na itong Bangsamoro election. Tuloy na. In fact, yung report ni Bumbu Isa kanina ay may mga development na, no? Yung mga data center, shading threshold, aprobado na ito ng Commission on Election. So, ano to? Bumiyahe sila from Mindanao para ito yung isa sa mga ipanawagan or dito na lang talaga sila sa Metro Manila, itong mga nag-rally ngayon?
8: Bombo Genesis, batay niya sa ating mga nakita kanina, no? Yung sinasabi nila, naggaling pa daw sila sa Mindanao. Ngunit itong mga nagre-rally na ito ay may ilang ulit na din natin na nakikita dito na patuloy na nanawagan dito sa harapan ng Korte Suprema upang matuloy na yung eleksyon at yung tinatawag nila mga petisyon na nakabinbil ay madesisyon na ng Korte Suprema. Ngunit, nilinaw nila na ang layon at nais pa rin nila na matuloy talaga itong eleksyon sa Bangsamoro. Bombo Genesis.
3: Oh, kasi it would be too impractical kung let's say bibiyahe ka from Mindanao papunta dito say 20, 30, 40 hanggang 50 na katao para mag-rally para ipanawagan na matuloy yung halalan when in fact ang posisyon ng gobyerno ay matuloy talaga yung halalan, ano? Bombo Grant.
8: Yes, Bombo Genesis, yan din yung isa sa mga ating itatanong sa spokesperson sapagkat niya hindi biro yung pagpunta nila dito katulad nung kanina ay sa kabila nung mainit na panahon ay patuloy pa rin sila na nagsasagawa ng mga demonstrasyon sa tapat ng Korte Suprema at yun niya na tuloy niya at nilinaw na din ang maging ng Commission on Elections yung patungkol sa election na sinasabi nakatakda na itong sagawa sa Setyembre.
3: One last question na lang. Update lang tayo, no, para sa kalaman na rin ng listeners, mga viewers natin, kung meron ng development ngayong umaga about dun sa sinasabing nailabas na nawaran ni Perez laban kay Senator Bongo, kung meron kang nakuhang development dyan.
8: Sa kasalukuyan, Bombo Genesis, hindi nagbabago o walang inilalabas na panibagong pahayag ang Department of Justice patungkol sa naturang issue o yung... paglalabas ng arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay Senador Bongo. Ngayong araw ay tayo patuloy na nakantabay dito sa Department of Justice upang malaman kung meron man sila ibababang panibagong impormasyon o ulat patungkol sa naturang warrant mula sa International Tribunal. Bombo Genesis.
3: Okay, maraming salamat, Bombo Grant.
8: Nag-uulat mula dito sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Bas Radio, Bombo!
10: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.
3: Ikalawang linggo na ho tayo ng FIFA World Cup, mga kabombo, at malapit na rin pong umusad ang second elimination round, itong round of 32. At ngayong araw, bumawi ang Team Spain matapos ang nakakadismayang kanilang laro sa unang group match kung saan nabigo ho ang bigating koponan na gumawa ng anumang goal laban sa Cape Verde. Sa naging laban ng Spain, ngayong araw naman kontra sa Saudi Arabia, tinambakan nito ang huli sa score na 4-0. Sa unang 10 minuto pa lamang ho ng laro, agad na nagpasok ang 18-anyos, isa hong teenage sensation na si Lamine Yamal ng isang mabilis na slide shot na Yan ay sa pamamagitan ng assist nitong si Michael Oyarzabal. Ito ang kauna-unahang World Cup goal sa karera ng batang pambato mula ho sa Barcelona, Spain. Sinundan pa ito ng Spain bago pa man sumapit ang ika-25 mga minuto. Magkasunod na naipasok nitong si Michael Oyarzabal ang dalawang goal sa loob lamang ng tatlong magkasunod na minuto. Dahil sa magkakasunod na goal, nabaon ang Green Falcons sa 3-0 bago pa man mag-halftime. Pagsapit naman ng ikalawang bahagi ng laban, lalo pang nabaon ang Saudi Arabia matapos na magkaroon ng isang hindi inasang own goal ang kanilang defender na si Hassan Altambakti. Yan ay naganap sa ika-49 na minuto ng laro. Ang naturang goal ay bunsod po ng malakas na sipa ng Spanish striker na si Mark Cucurella. Yan ay tumalbog sa katawan nitong si Altambakti hanggang sa pumasok sa kanilang court. Bagaman sinubukan ng Saudi Arabia na pumalaang at gumawa ng mga counter-attack, hindi sila nakalusot sa solidong depensa ng Espanya. Nagkaroon pa sana ng ikalimang goal ang Espanya sa huling minuto po sa pamagitan ng isang tira nitong si Ferran Torres. Ngunit ito ay pinawalang bisa matapos ang mahabang pagsusuri ng mga referee dahil yan sa umunoy offside. Dahil naman sa panalo ng Spain, ang naturang bansa na ho o ang naturang koponan ang nangunguna ngayon sa Group H, hawak ang 4 na puntos.
10: Bombo International News.
4: Nag-walkout ang delegasyon ng Iran mula sa venue ng negosasyon sa Switzerland na naglalayong wakasan na ang digmaan sa Middle East matapos magbanta ng pag-atake si US President Donald Trump laban sa Islamic Republic dahil sa suporta nito sa grupong Hezbollah sa Lebanon. Ayon sa ulat mula sa Iran State Media, lumabas ang delegasyon ng Iran sa Bergenstock Resort matapos ang kanilang pakikipagpulong sa delegasyon ng Qatar na nagsisilbi namang isa sa mga tagapamagitan. Kasabay nito, nag-post din si Trump sa X upang ulitin ang kanyang mga babala at pahayag laban sa Iran. Sa kabila naman ng insidente, binigyang diin ng isang diplomat na may kaalaman sa mga pag-uusap na hindi pa lubusang sumusuko ang panig ng Iran sa mga negosasyon at nananatili pa rin silang engaged. Nauna nang nagbanta si Trump na atakihin ang Iran kung hindi nito agad pipigilan ang tinawag niyang mga bayarang proxies sa Lebanon na gumagawa ng kaguluhan. Agad naman itong tinugunan ng Islamic Republic. Ayon kay Muhammad Bagher Ghalibaf, ang chief negotiator ng Iran, makabubuting mag-ingat ang US sa mga pahayag nito dahil handa ang kanilang sandatahang lakas na tumugon sa ibang pamamaraan. Samantala, ayon naman sa isang senior US diplomat, inaasahang ipagpapatuloy po ang mga negosasyon sa pagitan ng US at Iran. Pero sa panibagong update po ngayong araw ng Lunes, natapos na po yung negosasyon o unang yugto ng negosasyon sa pagitan ng Amerika at ng Iran, kung saan nagkaroon nga po ng isang roadmap deal sa pagitan ng dalawang bansa. Sinimulan nga po ang US-Iran talks noong Linggo matapos ang kasunduan ng dalawang panig noong nakalipas na Linggo na magkaroon ng deal sa loob ng 6 na araw para waksan na ang gyera sa gitnang silangan.
3: Abangan humamaya mga kabombo ang live report mula kay Bombo Jovino Galang mula ho sa may pambansang pulisya ng Pilipinas. Ipinag-utos ho ng pinuno ng pambansang pulisya ang paghihigpit sa pagbabantay sa mga paaralan. Kasunod pa rin po yan nung napaulat na shooting incident dyan sa may bahagi ng Visayas area. Abangan po yan mamaya.
4: Samantala, nararamdaman pa rin ang mga aftershocks matapos ang malakas na pagtama ng magnitude 7.8 offshore sa may magnitude 7.8 na lindol sa may offshore po yan ng Mindanao na tumama po noong Hunyo 8. Ayon sa pinakahuling tala ng mga seismologists, umabot na sa 9,372 ang recorded events kung saan mahigit 2,000 ang naplat at 97 naman ang naramdaman ng publiko. Ang lakas ng mga aftershocks ay nasa pagitan po yan ng magnitude 1.2 hanggang 6.4. Bagamat karamihan sa mga pagyanig ay mahina at hindi nagdudulot ng pinsala, nananatiling alerto ang mga otoridad at patuloy ang monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Pinapayuhan din ang publiko na manatiling handa at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan. Ang offshore earthquake na ito ay isa nga sa pinakamalakas na naitala ngayong taon sa ating bansa na nagdulot ng bahagyang tsunami. Gayunpaman, agad na kinumpirma ng mga eksperto na walang banta ng mapanganib na tsunami matapos ang insidente.
3: Oras natin, meron na ho tayong 17 minutes bago sumapit ang alauna ng hapon. Bago sa ating provincial report, pagkakabombo update, humuna tayo sa kautusan ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas na panghihigpit sa pagbabanta ay sa mga eskulahan. Kasunod pa rin po yan nung nangyaring shooting incident sa may bahagi ng Visayas area. May update po dyan si Bombo Jovino Galang.
11: Yes, Bombo Genesis at Bombo Ever at muling ipinag-utos ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Natatis Jr. sa kanyang mga kapulisan na mahigpit na pagbabantay sa mga paaralan. Kasunod ito sa nangyaring pananaksak sa isang mag-aaral sa Cavite noong nakarang linggo at ang pinakabagong insidente na pamamaril sa loob ng paaralan sa may Tacloban City sa San Jose National High School. Mahalagaan niya na makipag-uugnayan ang mga kapulisan sa mga guro, ganun din sa Department of Education at sa local government unit para sa pagbabantay at pag-secure sa mga paaralan, sa mga mag-aaral, ganun din ang mga guro. Narito yung ilang pahayag dito, yung pag-uutos ni PNP Chief Narpates.
12: At the same time, we express concern over the recent stabbing incidents reported inside schools in Cavite. Violence has no place in our schools. Our learners, teachers, and school personnel deserve an environment that is safe and conducive to learning. I therefore direct all police commanders to strengthen police visibility around schools, intensify preventive patrols, conduct security assessments, and sustain close coordination with school authorities, local government units, parents, and community stakeholders. Let us remain proactive and vigilant in addressing threats before they escalate into incidents.
11: So yun yung ilang pahayag dito nitong si Philippine National Police Chief Brigadier or Police General Jose Melencio Natatis Jr. Nagpaalala din ito sa mga kapulisan na mahigpit ay patupad ang batas nang walang pinipili para na rin sa kaligtasan ng publiko. Muli yung naging pahayag dito ni Philippine National Police Chief General Narpates.
12: As members of the Philippine National Police, we are called upon not only to enforce the law, but also to provide assurance and security to the communities we serve. Whether responding to disasters, combating criminality, or protecting our schools, our presence must always inspire confidence and trust. Sa bawat tungkulin na ating ginagampanan, tandaan natin na ang suot nating uniforme ay simbolo ng pananagutan, dangal, at paglilingkod.
13: Ito si Bombo Vino Galang, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
3: Meron na lamang ko tayong 14 minutes bago po sumapit mga kabombo ang launa ho ng hapon. Sa kabila ng mga pag-ulan na dulot ho ng Bagyong Francisco dyan sa may Northern Luzon, yung pungimbag na tubig sa may Magat Dam sa Norte, malapit na raw ho dun sa tinatawag na critical level. May update po dyan ng Bombo Radio Kawayan.
14: Humiling na ang National Irrigation Administration o Magat River Integrated Irrigation System o NIA Marais sa Department of Agriculture o DA na magsagawa ng cloud seeding operations sa mga susunod na araw upang matugunan ang patuloy na pagbaba ng tubig sa Magat Dam Reservoir. Sa barayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Engineer Edwin Reyes, head ng flood forecasting and instrumentation ng NIA Marais, bumaba na sa 172.13 meters above sea level ang water level ng dam at patuloy pa itong bumababa dahil sa tuloy-tuloy na water release para sa patubig sa mga sakahan. Anya, bumababa ng humigit kumulang kalahating metro kada araw ang level ng tubig, kaya kung magpapatuloy ang trend ay posibleng maabot ang critical level ng 160 meters above sea level pagsapit ng July 15. Dahil dito ay tinuturing ng pamunuan na mahalagang maisagawa ang cloud seeding upang madagdaga

0: As to the data management po ng Maris, ay magre-request sa Maris by either itong susunod na mga linggo para at least makapag-conduct na ng cloud seeding. 2 to 3 weeks siguro, yun yung plan.
1: Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina nagulat. This is Bombo Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
2: Samantalang isang broadcaster sa Rojas City ang tinangkang patayin matapos paulanan ng bala ang kanyang sasakyan. Kumuha po tayo ng kabuang balita dyan mula sa Bombo Radyo Rojas.
3: Tinangkang patayin ng mga hindi pa nakikilalang salarina ang isang radio broadcaster matapos paulanan ng bala ang kanyang sasakyan habang patungo sa trabaho sa Barangay Cagay, Rojas City. Kinilala ang biktima na si Jay Lavapies, isang anchorman ng lokal na FM radio station. Sa panayam ng Bombo Radyo Rojas kay punong Barangay Arturo Aragon, sinabi niya na habang sakay ng sasakyan ng biktima at papunta sa kanyang pinagtatrabahuan, na mapansin niya ang dalawang lalaking nakatayo sa isang waiting shed sa gilid ng kalsada. Ayon kay Aragon, habang papalapit ang biktima sa lugar at naghahandang lumiko, nakita niyang tila may dinudukot ang dalawang lalaki at ilang sandali lamang matapos makalampas ang sasakyan nila Vapias sa mga suspek ay bigla na lang siyang pinagbabaril ng mga ito. Tumama ang mga bala sa pinto ng sasakyan habang isang bala naman ang tumagos pa sa driver seat kung saan ito ang nakaupo. Sa kabila ng 4 na putok na pinakawalan ng mga suspek, himalang hindi tinamaan ang broadcaster. Batay sa mga na-recover na basiyo ng bala sa lugar, pinaniniwala ang 9mm na baril ang ginamit sa pamamarela. Hindi sinasantabi nila Vapias ang posibilidad na may kaugnayan sa kanyang trabaho ang tangkang pagpatay sa kanya. Patuloy namang nagsasagawa ng investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga salarin at ang motibo sa insidente.
4: Ang sabi ng mga tao na nakakita, binaril apat ang halit nga nakatama sa iyang sasakyan. Pero hindi man siya tinamaan. Kasi ang pagbaril, ang sabi ng mga tao na nakakita, yung sasakyan nakastambay na sa may gutter.
3: Mula rito sa impila ng Bombo Radyo Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jamilus Dali. And this is Bombo Radyo Philippines, the number one in most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo.
5: Yan pa rin sa Visayas, mga kabombo, dandang hektarya ho ng mga taniman ng mga tubo. Sa probinsya naman po ito ng Iloilo, inatake ho ng red stripe subscale insect na minsala na rin ng higit sa 5,000 mga ektarya ng mga tubuhan. Mayapit naman po dyan ang Bombo Radyo Iloilo.
6: Nangangamba ngayon ang libo-libo mga magsasaka ng tubo sa Iloilo matapos umatake ang red stripe subscale insect o RSSI sa daan-daang ektarya ng tubuhan sa lalawigan. Sa panayam ng Bombo Radyo kay Binggawan, Iloilo Mayor Matt Palabrica, sinabi itong kabilang sa mga apektado ng naturang peste na mabilis na kumakalat sa mga taniman ng tubo ay ang mga bayan sa 4th District ng Iloilo, kabilang ang San Enrique, Duanyas at Pasig City. Ayon sa alkalde, malaking banta ito sa kabuhayan ng mga sugarcane farmers dahil posibleng bumaba ang ani at maapektuhan ang kita ng mga magsasaka kung hindi agad mapipigilan ang pagkalat ng peste. Batay sa mga ulat, umabot sa migit 5,000 ektarya ng tubuhan sa iba't ibang bahagi ng Visayas ang napinsala ng red stripe softscale insect. Nasa 200 ektarya naman ang taniman ng tubo ang apektado sa Iloilo. Dahil dito, nakikipag-ugnayan ang mga lokal na pamunuan sa mga kinaugol ang ahensya upang magsagawa ng assessment at magpatupad ng mga hakbang para makontrol ang pagkalat ng peste at mabigyan ng kaukulang tulong ang mga apektadong magsasaka. Kasabay nito, nanawagan si Mayor Palabrica sa mga sugarcane farmers na agad iulat sa kanilang municipal agriculture office ang anumang senyales ng infestation upang maagapan ang mas malawak pang pinsala sa mga taniman.
7: Sa ngayon, stricto namin minomonitor ang mga farmlands natin for the possible infestation ng RSSI. At saka panawagan na lang natin sa ating mga kapwa magsasaka sa tubuhan na kung pwede wag munang bumili or kumuha ng mga planting material sa lugar na narinig natin or may duda tayo or

0: possible and fact na na may RSSI.
1: Si Binggawan Iloilo Mayor Matt Palabrica para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radyo Iloilo. Ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radyo Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
2: Bombo International News.
3: Nag-iwan ng pinsala at ilang sugatan ang malakas na pagsabog sa isa sa mga pabrika sa Ras Laffan Industrial Zone sa Doha, Qatar. Ayon sa state-owned na kumpanyang Qatar Energy at sa Ministry of Interior ng Qatar, ang pagsabog at sunog ay nagmula sa isang technical malfunction sa may Barzan Gas Supply Facility habang sinisimulan pa lamang ang operasyon nito. Nagdulot ito ng sunog at naramdaman din ang malakas na pagyanig sa malalayong lugar. Base sa inisyal na ulat, mayroong 54 na katao ang nasugatan sa pagsabog habang may 18 naman na nawawala. Sa kabatiran ng publiko, ang Ras Laffan ay ang pinakamalaking pasilidad ng liquefied natural gas sa buong mundo na matatagpuan sa ilagang baybayin ng Qatar. Base naman sa ulat, may ilang nasugatan ngunit agad na napula naman ang civil defense team ang sumiklab na apoy. Kinumpirma naman ng pamahalaan na walang naiulat na pagtagas o leak ng gas o kemikal na nagbabanta sa kaligtasan ng publiko. Samantala, patuloy naman na binabantayan ng mga otoridad ang kaligtasan sa lugar dahil ang pinangyarihan ng pagsabog ay malapit lamang sa mga pinagtatrabahuan ng maraming overseas Filipino workers sa rehiyon. Bago naman po ang insidente, matindi nang napuruhan ang Ras Laffan Hub dahil sa kamakailang gyera sa pagitan ng US, Israel at Iran. Kaya't napilitang itigil ng Qatar ang gas production nito. Dahil sa matinding pinsala mula sa mga pag-atake, inaasang aabutin pa ng 3 hanggang 5 taon bago ito maayos. Gayun din inaasang mababawasan ng 17% ang kapasidad nito na magluwas ng liquefied natural gas.
2: Combo Sports News.
4: Sa ating sports news, buhay pa rin ang pag-asa ng Cape Verde na makapasok sa knockout stage sa kanilang unang pagsabak sa FIFA World Cup. Itong FIFA World Cup 2026. Sa kabila ng matinding mga kalaban, kabilang ho dito ang two-time World Cup winners na Uruguay at ang 2010 World Cup champion at reigning European champion na Spain, hindi natinag ang maliit na island nation. Ang dalawang laban ay nagtapos sa draw na nagbigay nga ng mahalagang puntos para sa Cape Verde at nagpapanatili ng kanilang pagkakataon na makausad sa sunod na yugto ng torneo. Gayunpaman, magiging mabigat ang hamong ito para sa kanila lalo't mas malalakas na kalaban pa ang nakahanay kontra sa maliit na koponan. Tuloy-tuloy lamang po sa pag-subaybay sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations gamit po ang ating mga social media page, mga kabombo. Pagkatapos yun ng Bombo Network News, pwedeng-pwede po ninyong balikan ang mga programa ho ng ating mga provincial station gamit ang ating o kanilang sariling social media pages. Bawat provincial station po natin, mga kabombo, meron pong sariling mga social media page tulad po sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok at maging sa Twitter, even sa Bombo Mobile App. Yung Bombo Mobile App, pwedeng-pwede po niyong i-download dyan via Google App Store o Apple App Store. At pwede kayong mag-like, pwede kayong mag-follow, pwede ho kayong mag-subscribe sa mga social media pages ng ating mga provincial station. Sa mga kababayan po natin dyan sa may Visayas area o sa Luzon, mga kabombo, dyan po sa may norte, lalo ho ngayon na binabagyo po ang Northern Luzon, pwede-pwede po niyo subaybayan ang mga programa ho ng Bombo Radyo Kawayan. Diyan naman sa may bahagi ng Pangasinan at mga katabing probinsya, nariyan po ang Bombo Radyo Dagupan at ang Star FM Dagupan. At diyan sa may bahagi po ng Benguet o diyan sa may Cordilleras, pwede po niyong subaybayan ang mga programa ho ng Bombo Radyo Baguio at ang ating news, music and entertainment station diyan ng Star FM Baguio. Kapag nagawin ho kayo sa may Region 5 o dyan po sa may Bicol Region, pwede po nyo subaybayan ang mga programa ho ng Bombo Radyo Legazpi. Habang dito sa Mega Manila, mga kabombo, pwede po nyo subaybayan ang mga programa ho ng Star FM Manila.
3: Sa Cagayan Valley Region din po, maaaring yung tutukan ang Bombo Radyo Tugigaraw. Habang sa Ilocos Region, nariyan naman po ang Bombo Radyo Lawag, Bombo Radyo Vigan at Bombo Radyo La Union. Habang sa Bicol Region, nariyan naman po ang Bombo Radyo Naga. Bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Rosh Imperata for deliverance from calamities.
5: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
4: Yan na pong kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Noontime Edition ng back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio.
6: Bombo!
7: For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile App, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.
8: Star FM.
9: Star FM.
10: Basta Radio. Bumbo.
11: Like mo. Share mo.
12: Star FM.
13: The best music station across the nation.
14: Kwelang-kwela ng mga DJs.
13: Ang galing sa information.
12: Fully digitalized. It's all for you.
8: Star FM across the nation.
11: Star FM number 102.7.
15: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
16: Place your bets. Player or bunker. Player wins. Enjoy your winnings.
15: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
12: Music and information. Broadcasting.
8: The Philippines number one Star FM.
17: Or getting ready for work.

0: Awiting Dahil Minahal Mo Ako by Sara Jeronimo. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 13 star minuto na makalipas ang alauna ng hapon o 14 na star minuto na makalipas ang alauna ng hapon, 1:14 in the afternoon is our Philippine Standard Time.
1: Kimi.
2: Jika na?
3: Gora na!
2: Gina.
0: Ganon ka ba magmahal, Kester Nation? Kapag nagmahal ka, parang lahat ay gagawin mo. Susungkitin mo ang buwan at ang mga bituin. Grabing pagmamahal naman iyan. Talagang bigay kung bigay. One way, highway, by the way, Kester Nation, nagbabalik po sa inyong mga radyo at makakasama nyo sa ating programang It's All For You in the Afternoon. Ang inyo pong OTG DJ, as in on the go, Star DJ Kimi Gora the Explorer, para sa ating programang It's All For You in the Afternoon. Kaya naman, tuloy-tuloy pa rin ang ating mga nagagandahang tugtugan, ang ating mga mellow songs, inspirational songs, at para sa mga pusong nagmamahal at nasasaktan, may mga awitin tayo na para sa inyo. Kaya naman, let's go BT po ulit. Baligtugtugan po tayo. RWBRB as in relax. We'll be right back. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 33 star minuto na makalipas ang alauna ng hapon. 1:33 in the afternoon is our Philippine Standard Time.
1: Star FM!
2: 102.7 Star FM. Flash Report. Flash Report.
0: Explanation sa ating flash report, nahuli na ng mga otoridad ang mga suspect sa naganap na shooting incident sa San Jose National High School at kinumpirma ng mga otoridad na 3 katao ang nasawi habang 5 individual naman ang sugatan sa nasabing insidente. Nauwi sa trahedya ang pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa barangay San Jose, Tacloban City, kung saan 3 ang nasawi at 5 ang sugatan. Ayon sa pulisya, 2 menor de edad na suspek ang sangkot sa insidente. Ilan sa kanila ang agad na naaresto sa loob ng paaralan, habang ang isa ay nakatangkas ngunit kalaunan ay sumuko matapos makipag-ugnayan sa mga otoridad. Batay sa paunang investigasyon, lumalabas na isa sa mga suspect ay nakaranas umano ng pambubuli, ngunit patuloy pa rin iniimbestigahan ang motibo sa likod ng pamamaril. Agad namang dinala sa ospital ang mga sugatan upang mabigyan ng paunang lunas. Nag-deploy ng karagdagang puwersa ang Police Regional Office 8 o PRO 8 upang matiyak ang seguridad sa lugar. Samantala, suspendido muna ang klase sa San Jose National High School habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nagpahayag na ng tugon ang Department of Education Regional Office at tiniyak na magbibigay ng psychosocial support sa mga estudyante at guro na naapektuhan ng insidente. At yan na muna ang ating flash report sa mga oras na ito. Explanation para sa development ng balita na iyan, manatili lamang po kayong nakatutok sa ating himpilan para sa ilan pang mga updates. O di naman kaya bumisita sa ating Facebook page, yan po ang 102.7 Star FM Manila. Maaari din po kayong kumuha ng ilang updates din po sa ating website, yan po ang www.bomboradio.com. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 36 na star minuto na makalipas ang alauna ng hapon, 1:36 in the afternoon is our Philippine Standard Time.
2: Star FM. Flash Report.

The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at update.

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 2 star minuto na makalipas ang alas 2 ng hapon. 2:02 in the afternoon is our Philippine Standard Time.
1: Here now is Star FM's Top of the Hour News.
0: Kasar Nation, kaugnay ng balita natin kani-kanila lamang, kaugnay po doon sa 3 nasawi at 5 sugatan sa shooting incident sa isang paaralan po sa Tacloban. May kaugnayan po ang detalyadong balita po dyan, ang Bombo Radyo Tacloban. Pakinggan po natin ang kanyang ang report ni Bombo Jake Pagipo. Bombo Jake, please come in.
2: 3 kataong nasuwi habang 5 naman ang sugatan sa insidente ng pamamaril sa naganap sa loob ng San Jose National High School Tacloban dakong alas 9 ng umaga ngayong Hunyo 22 ngayong taon. Sa mga otoridad, agad na naresto ang 2 sospek na kapwa minor de edad at mga estudyante na naturang paralan. Isa sa mga sospek ay isang child in conflict with the law na residente ng San Jose, Tacloban City. Sa paunang imbestigasyon, isa sa mga tinitignang motibo ng insidente ay bullying. Ayon sa impormasyon, umano'y matagal nang nakaranas ng pagbubulang isa sa mga estudyanteng sangkot sa kaso. Patuloy pa rin inimisigahan ng mga otoridad kung saan nakuha ng mga suspek ang mga ginamit na baril. Gayunpaman, ayon sa ilang taong nakakakilala sa isang mga suspek, anak umano ito ng isang sundalo at pinaniniwala na doon nakuha ng mga suspek ang mga baril na ginamit. Sinabi ni City Director Police Corporal Nyolito Gitiga ng Tacloban City Police Office na with intent o intention talaga ng mga suspek yung pamamaril dahil bago ang insidente, nag-post pa sila sa social media na may hawak ng mga baril at nagkalat din ng mga screenshots sa social media na talagang pinaplano nila na itong insidente. Ngayon, ayon sa Tacloban Police Station, mas pinahigting pa ang mga hakbang sa seguridad sa lahat ng paralan sa lungsod na kasunod ng insidente. Kabilang sa mga ipapatupad na hakbang ang mas maigpit na inspeksyon at mandatoryang pagkakapkap sa mga estudyante bago sila makapasok sa loob ng kanilang mga paralan. Patuloy pang masusing imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang buong detalye ng insidente at matiyak na may patupad ang kaukulang kaksyon laban sa mga responsable.
3: Yung investigations natin para ma-determine, then nagre-ready na rin tayo sir ng mga documents para ma-file sila ng kaso. Oh, based sa initial sir kanina, yung kanina sir, nahuli talaga sir.
4: Nahuli, after yes, the incident?
3: Yes sir. Then yung isa, yun ang salat kanina sir, parang may fire na available sa area. Kaya hindi din yung mga tropa natin sir, yung mga police.
4: Okay.
3: Then, yung kaya yung isa kanina, not for shot nung SWAT natin kasi ang info doon nga umiksit sa likod ng pader. So okay, hinapol natin yan sa candy lane. So nandun yung tropa natin. Times na ongoing na kanina yung ano natin doon, case conference, tumawag sa akin yung taga 911 na magsusurrender yung bata.
4: Okay.
3: Kaya binalikan natin yung candy lane. Then pagbalik natin doon sir, nakita mo nagtakbuhan tayo.
4: Oh.
3: Then hinahanap natin yung location ng bata.
4: Kasama pero, pa sa tumakbo doon?
3: Yes sir. Yes sir. Natakot siya kasi ang dami nang dumadaan doon, then nakita niya yung may mga bystander kaya nagpatid siya dito ng tricycle.
4: Dalan yung baril.
3: Ay, baril.
4: Baril.
2: Agad namang sinusubindi ng Tacloban City LG yung klase ng nasabing paralan upang masigurado ang kaligtasan ng mga mag-aral habang nagpapatuloy ang imbestigasyon ng kapulisan. At mula dito sa impila ng Bombo ni Tacloban, ito si Bombo Jake Pagipo and this is Bombo Radio Philippines, number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo.
0: At yan ang kaugnay nga po ng naging shooting incident, ang detalyadong balita mula po sa Bombo Radyo Tacloban. Kasar Nation, para sa ilan pang mga balita at updates, pumunta lamang po kayo sa ating Facebook page. Yan po ang 102.7 Star FM Manila. O di na kaya, pumisita po kayo sa ating website. Yan po ang www.bomboradyo.com. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 6 na star minuto na makalipas ang alas 2 ng hapon. 2:06 in the afternoon is our Philippine Standard Time.
1: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
5: Basta Radio Bombo!
6: Star FM.
7: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
8: Place your bets. Player or banker? Player wins. Enjoy your winnings.
7: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
9: It's rainy and back to school season once again. Mga Pure Gold, kaya't ihanda na ang shopping list dahil parating na ang Pure Gold Pabuhos Blowout. Big discounts on your favorite items at may chance ka pang manalo ng 1 year free grocery, 14 dahan ni Alipuring or Perks Card members. Kita kits on June 19 until June 21 to our 3-day sale at mag-enjoy ng sang katutak na special discounts on selected items. Malagang sa Pure Gold, always panalo. Pretty guy, fair trade, number FDEB 2580200.
10: Kimi!
11: Kimi!
10: Kimi!
11: Kimi!
10: Kimi!
11: Kimi!
10: Jika na!
12: Gora na!
10: Gina!
13: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.

0: na?
1: Goran na!
0: Gina!
2: We are back again and again and again. Hello po sa mga Kasur Nation natin. Nakasalukuyan po ngayon na nakikinig sa kanilang mga radyo. Tayo rin po ay nasa Facebook Live as of the moment. Kaya naman punta po kayo dyan sa ating Facebook page. Yan po ang 102.7 Star FM Manila. Para sa panibago na namang istoryang pasada natin ngayong hapon na ito na kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kaya naman sa mga nakikinig po sa kanilang mga applications, o di naman kaya sa kanika na mga radyo, maaari din po kayo pumunta sa ating Facebook Live at maaari kayong mag-react, mag-commento, or di naman kaya mag-comment down below ng inyong naramdaman at suggestion sa ating panibagong istoryang pasada ngayong hapon na ito. Kaya naman, tara na sa mga storya ng paghinto at pagpapatuloy. Istoryang pasada.
3: Pwede namang sabay nating harapin yung pagsubok na dalawa. Bakit kailangan nating ihinto?
4: Mga istorya ng paghinto at pagpapatuloy.
5: Malay mo, hindi natin masabi, di ba? Sa pagmamanifest ko, makulitan sa akin yung universe, tapos matupad na yung mga gusto ko talagang gawin. Ayoko naman magsisi sa huli, no?
4: Mga istorya

0: ng paghinto at pagpapatuloy.
1: Ano bang gusto nila? Ihinto ko yung mga pangarap ko para sa kanila? Paano naman ako? Gusto ko ituloy yung pangarap ko eh!
2: Istoryang pasada.
0: Mga istorya ng paghinto at pagpapatuloy.

Isang magpagpag-alang o mapagpalang araw po, Star DJ Kimmy Cora. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Ernesto. 37 years old at nagtatrabaho po ako sa may tindahan po namin sa Divisoria. May isa po akong ka-live-in partner na itago na lamang po nating sa pangalang Ana. Sa totoo lang, hindi ko po alam kung paano sisimulan itong isinulat kong liham para sa kanya. Dahil ayaw niya pa po akong kausapin hanggang ngayon. Alam ko naman po na sobra ang nagawa ko sa kanyang kasalanan. Kaya hindi ko po siya masisi kung bakit isang pagkakamali ko lamang po ay ayaw niya na akong balikan. Hindi ko po alam kung may saysay pa ba ang basahin ito sa kanya. Pero ito na po siguro yung huling paraan ko para mailabas lahat ng bigat na matagal ko na pong dinadala simula po nung hindi kami nag-usap. Araw-araw po pumapasok siya sa isip ko. At araw-araw kong inuulit sa isip ko kung paano ko nasira ang meron kami ni Ana. Kung paano ko sinayang ang taong buong puso akong minahal kahit wala akong maibigay kundi problema, pagod at sakit. Alam kong pagod na siya. Sa buhay, sa kakulangan namin ng pera, sa kaiisip kung paano po kami makakaraos sa araw-araw dahil hindi naman po palaging malakas ang benta namin. Pero imbis na ako yung maging kakampi niya, ako pa mismo yung sumira sa aming dalawa. Hanggang ngayon, hindi ko matanggap na nagawa kitang lokohin sa panahong ikaw na ang kasama kong lumaban at lumalaban sa lahat. Isang beses lang yon nangyari pero alam kong hindi nun mababawasan ang bigat ng kasalanan ko. Isang beses lang pero sapat na para wasakin ang tiwalang iniingatan mo sa akin at nadurog ang puso mo at hindi ko na dapat ito ulitin. Pero mukhang huli na ang lahat. Ang pinakamasakit sa lahat, alam kong hindi lang kita niloko. Pinamukha ko rin sa iyo na kahit anong tiis, pagmamahal at pag-unawa ang ibigay mo, nagawa pa rin kitang saktan sa pinakamasamang paraan. Hindi ko po iyon sinasadya. Pero hindi ko rin naman po dapat ikatwiran na lasing lang ako noon at problemado rin. Hindi ko masisi kung bakit hindi mo ako mapatawad, Ana. Kung tutuusin, baka kahit ako, hindi ko rin mapatawad ang sarili ko sa ginawa ko sa'yo. Sobrang bigat tanggapin na sa isang pagkakamali ko, nawala na sa akin ang taong minahal ko ng totoo. Pero mas mabigat isipin na ako mismo ang dahilan kung bakit ka umiiyak ngayon na dapat sana ako ang pumupunas ng luha mo. Mahal kita. At siguro habang buhay ko nang dadalhin ang sakit na mawala ka sa akin. Hindi dahil iniwan mo ko, kundi alam kong ako ang nagtulak sa iyo papalayo dahil sa ginawa kong panloloko. Alam kong isang gabi lang iyon na pagkakamali, pero hindi na nito mababalik ang tiwala mo. Kunit kung ito na talaga ang wakas, nang tayo ay tatanggapin ko, Ana. Pero gusto kong malaman mo na sa bawat araw na wala ka sa tabi ko, doon ko mas nararamdaman kung gaano kabigat ang kapalit ng isang pagkakamaling hindi ko na mababawi kahit na kailan. Nagmamahal at hanggang ngayon ay hindi pa rin makatulog na maayos dahil sa pagsisisi. Ernesto. At yan ang ating istoryang pasada ngayong hapon na ito. Ako masyado mabigat ang ating istoryang pasada dahil tungkol ito sa pagsira ng tiwala
ng taong wala namang ginawa kundi mahalin ka sa abot ng makakaya niya. Alam niyo, kapag nasira yung isang tiwala ng isang tao, imaginein mo yung baso, yung bay o yung vase, di ba? Pag yun nabasag, hindi mo na yun kayang ibalik sa dati, hindi mo na yun kayang idikit kahit anong klaseng pandikit pa yan, kahit yun yung pinakamadikit na pandikit sa buong mundo. Hindi na nito mababalik yung dati. Kasi meron ng lamat, meron ng sira, di ba? Kahit anong tape mo dyan, hindi niya na mababalik yung dati. At for Ernesto, narinig naman natin. Nabasa naman natin kung gaano siya kasising-sisi doon sa ginawa niya. Isang gabi lang yon, isang pagkakamali lang yon, pero halos dumuhod na siya ng tawad, no, kay Ana dahil sa kanyang nagawang kasalanan. Dahil hindi rin naman natin masisisi si Ana kung hindi niya pa kayang patawarin, kausapin, harapin si Ernesto sa kanyang ginawang kasalanan. Kasi mabigat yon at masakit yon. Lalong-lalo na kung yung taong iyon, kung ang katulad ni Ana ay sinamahan ka sa lahat ng hirap, sa lahat ng ups and downs mo sa buhay, sa lahat ng pagkatalo mo, pagkabigo mo sa buhay, at sa lahat ng pagkapanalo mo sa buhay, isinamahan ka ng tao na ito, pero nagawa mo pa rin siyang lokohin. Mahirap sabihin na, magpatawad ka na. Sayang naman yung pinagsamahan ninyo. Di ba? Mahirap yun gawin. Madali siyang sabihin, pero ang hirap-hirap niyang gawin. Kaya naman, kung ikaw consternation, katulad ni Ernesto, eh meron kang kasalanan na ginawa, kailangan pagsisihan mo, kailangan mong harapin yung consequences. Kasi, di ba, nasa huli talaga ang pagsisisi. Wala namang nagsabi na nasa una pa lang magsisi ka na. Nasa gitna ang pagsisisi. Walang ganun. Laging nasa huli ang pagsisisi. Kasi doon mo lang marirealize na mali pala yung ginawa mo. Kahit isang beses lang yan, ni isa, ni dalawa, ni tatlo, nasaktan mo pa rin yung taong mahal mo. At nasa sa kanya lang yon kung papatawarin ka pa niya o bibigyan ka pa niya ng pangalawang pagkakataon para bumawi. At for Ernesto naman, hindi mo naman pinipilit si Ana na patawarin ka. Pero I hope ay natuto ka na sa iyong pagkakamali at sana lang, please lang, huwag mo nang ulitin. Dahil ang hirap-hirap kalimutan ng isang cheating issues. Alam mo ano yan, nakatatak na yan sa utak ng isang, ng partner mo kapag ginawa mo yan. Kaya kapag yung consequences ay dumating na sa'yo, dapat yan ay tanggapin mo kasi ikaw ang gumawa niyan in the first place. Let's see kung mapapatawad ka ni Ana, pero wala sa atin ang bola, wala sa atin ang desisyon, at wala rin tayong karapatan na sabihin o diktahan si Ana kung ano ang magiging desisyon niya. And for Ernesto, thank you for, in a way, thank you din sa pag-accept mo na nagkamali ka. At mali ka naman talaga, hindi kita kakampihan. Hindi tayo kakampi sa mga manluloko, ano. Bad yan eh. Dapat pag may partner ka na, loyal ka na, faithful ka na. Alam nyo, kahit situationship, kahit MU pa lang kayo, kahit na meron kayong something na nararamdaman sa isa't isa, maling-mali pa rin na sabihin nyo na, hindi naman kami eh. Ay, walang ganun. Dapat faithful ka pa rin kahit na kayo ay nasa isang, alam mo yun, MU pa lang kayo or situationship pa lang kayo. But the more na ipapakita mo sa isang tao na ikaw ay faithful at loyal, doon na matitest kung ano ka ba sa loob na ng relationship. Thank you so much kay Ernesto for writing, for sharing your story ang pasada, and I hope eh magkaroon ng updates or development itong balitaan mo kami kung anong mangyayari kung nakapag-sorry ka ba o pinatawad ka ba ni Ana. Let's see, tignan natin. Hello po sa mga nakikinig at nanonood sa ating Facebook Live. Kumusta po kayo? Ikaw ba? Kung ikaw ba si Ana, papatawarin mo ba si Ernesto? At kung ikaw naman si Ernesto, ano ang gagawin mo hakbang para patawarin ka ng taong minsan kang minahal pero sinaktan mo?
Hello po sa mga nakikinig at nanonood sa ating Facebook Live. Hello, kumusta po? At kung ikaw rin ka, Sir Nation, meron ka ning istoryang pasada na gustong ibahagi o di naman kaya istoryang pasada na gusto mo ring mabasa natin sa ating programa, feel free at mag-message ka lang sa ating Facebook page. Yan po ang 102.7 Star FM Manila. At dahil dyan, tayo po ay magbababay na sa ating Facebook Live. Let's go, BT na po ulit. Baligtugtugan po tayo. RWBRB as in relax. We'll be right back. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, and news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Bye-bye!

that was All the Love in the World. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 2 star minuto na lang bago sumapit ang alas 3 ng hapon. 2:58 in the afternoon is our Philippine Standard Time. Kaya mo lang talagang ibigay ang lahat ng pagbabahal or yung buong mundo sa isang tao, ginawa mo na. Usually, di ba, kung kaya mo lang ibigay yung buong mundo sa mga mahal mo sa buhay, like sa parents mo, sa mga kapatid mo, basta sa lahat ng espesyal at mahal mo, parang ginawa mo na. Kaya lang, ang hirap ata, ano? Siyempre, kailangan mo magtira para sa sarili mo, consternation. Huwag buhos lahat-lahat. Kailangan meron pa rin, ano mo yun, para sa sarili mo, para kaya mo pa rin magbigay sa iba. Well, anyway, highway by the way, consternation. Hanggang dito na lamang po ang ating programang It's All For You in the Afternoon. Susunod na ang programang Afternoon Stars Weep. At ako pa rin po ang inyong makakasama dyan. Kaya naman, to formally close our program, leaving you with the song Simpleng Tulad Mo by Daniel Padilla. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good afternoon, Metro and Megastar Manila.

0: And that was 2025's Man I Need by Olivia D. And dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 13 star minuto na makalipas ang alas 3 ng hapon. 3:13 in the afternoon is our Philippine Standard Time.
1: Kimi Gora!
0: Again and again and again. At ang awitin nga pong ating napakinggan ay mula po sa English singer-songwriter na si Olivia Dean. At ano ba Kastler Nation na nanalo, nagwagi si Olivia ng Best New Artist sa 2026 Grammy Awards at naka-apat din siyang panalo para sa 2026 Brit Awards. Like, girl, nag-uwi talaga siya ng maraming awards. At, di ba, syempre, sobrang deserve na deserve dahil ang mga awitin katulad na lang ng Man I Need at Easy to Fall in Love. Talaga nga naman, parang bigla mong gustong magmahal ulit. Para bang nawala yung trauma mo nung napakinggan mo si Olivia. Parang, I can be so easy to fall in love. Oh, bigla kang napapakanta dyan. At syempre ngayong hapon na ito, kasakasama niyo po ako ulit sa ating programang Afternoon Star Sweep. Kasakasama ating mga nakaiindak na mga tugtugan. And of course, mga impormasyon din na kailangan niyong malaman at ngayon niyo lang malalaman. Kaya naman dyan ka lang, stay tuned and happy listening sa iyo. Let's go, BT po ulit. Baligtugtugan po tayo. RWBRB as in. Relax, we'll be right back. Dito lang yan sa himpilang nakahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
2: Star FM!
3: Star FM!
1: Basta radyo sa FM?
4: Ayos na! Star

0: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 33 star minuto na makalipas ang alas 3 ng hapon, 3:33 in the afternoon is our Philippine Standard Time.
1: Star FM 102.7 Star FM Weather Update.
0: Ulat panahon tayo, Castor Nation, ngayong oras na ito. Isinailalim na sa Alert Level Alpha ang ilang lalawigan sa Northern Luzon dahil sa lalo pang paglakas ng Bagyong Francisco habang kumikilos sa silangang bahagi ng Philippine Sea. Sa ilalim ng naturang alerto o pag-aalerto, binabantayan na ng mga lokal na pamahalaan ang kalagayan ng mga residente dahil sa posibilidad na pagbaha, mga serye ng pagguho ng lupa at ang epekto ng masungit na karagatan. Kinabibilangan ito ng mga probinsya ng Isabela, Batanes at Cagayan. Ayon sa Department of Interior and Local Government o DILG, Central Office Disaster Information Coordinating Center, posibleng makaranas ng lakas ng mga hanging aabot sa 65 kilometers per hour ang mga naturang probinsya at magre-resulta sa pagkatumba ng mga puno, poste ng kuryente at iba pang pinsala sa mga ari-arian. Maaari ring makaranas ng katamtamang hanggang mabibigat na pagulan ang mga naturang lalawigan. Pagamat hindi inaasahang mag-landfall ang bagyo, patuloy na pinag-iingat ng DILG ang mga local government unit sa mga panganib na dala ng malakas na bagyo. Una nang umabot sa typhoon category ang naturang bagyo nitong nakalipas na linggo at naabot na ang lakas na papalo sa 170 kilometers per hour. Patuloy pa rin ang paglakas ito habang gumagalaw sa silangang karagatan ng Pilipinas. Yan ang muna ang ating ulat panahon sa mga oras na ito. Castor Nation, manatili lamang nakatutok sa ating himpilan para sa ilan pang news update. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 35 star minuto na makalipas ang alas 3 ng hapon, 3:35 in the afternoon is our Philippine Standard Time. Baliktugtugan po tayo para sa ating programang Afternoon Star Sweep. Kasama kapiling nyo pa rin po ang inyong OTG DJ as in on the go star DJ Kimi Gora the Explorer. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: FM.
1: Star FM.
2: Basta Radyo sa FM.
3: Alos na.

levitating. And that was Levitating by Dua Lipa. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 31 star minuto na makalipas. Ang alas 4 ng hapon, 4:31 in the afternoon is our Philippine Standard Time. We are back again and again. At Kissler Nation, may panibago tayong pag-uusapan ngayong hapon na ito. At syempre, panibagong kaalaman ang aking ibabahagi sa inyo, Kissler Nation. Ngayong hapon, para sa mga medyo sumasakit ang ulo, sumasakit ang katawan, kasi nga naman sobra yung pagtatrabaho, as in sub-sub sa pagtatrabaho. Tapos para napapansin mo, sumasakit yung ulo mo, bigla-bigla. Tapos ngawit na ngawit ka or ngalay na ngalay ka, Kissler Nation. Baka kailangan mong i-manage ang iyong time sa pagtapat mo sa iyong desktop or sa pagtapat mo sa iyong personal computer. So tuturuan kita kung paano ang pwede mong gawin na magiging productive ka pa rin. At the same time, inaalagaan mo pa rin ang iyong sarili. Kaya ngayong hapon na ito, papasadahin natin yan sa ating pasadang OTG, as in Oh That's Good. Ikaw ba, Star Nation? Narinig mo na ba, Star Nation, ang Pomodoro Technique or Pomodoro Method? Star Nation, ito ay isang klase ng management of your time or time management na ikaw ay nagfo-focus for 25 minutes. 25 minutes kang mag-work, tapos meron kang separated na interval o interval na 5-minute break. Parang 25 work, 5 minutes break. O baka naman baligtarin mo, 5 minutes work, 25 minutes break. Hindi naman ganun yun. 25 minutes kang magtrabaho. Tapos after 5 minutes, Kissler Nation, magbe-break ka. Oo, magbe-break ka, magbe-break, magpapahinga, hindi magbe-breakdown. O pwede rin naman, di ba? Kung gusto mo mag-breakdown, iyak ka muna saglit, tapos lalaban ka ulit. Di ba, Kissler Nation? Ang Pomodoro Technique or Pomodoro Method, Kissler Nation, ay magandang way ito para sa iyong time management. Alam ko naman na marami kang tinatapos na deadlines, kailangan ipasa, pero at the same time, kailangan mo rin magpahinga each time na ikaw ay magwo-work ng sobra-sobra. So, yung 25 minutes, sige, dire-diretso mong gawin, dire-diretso mong tapusin yung mga task mo na nakalista, di ba? Pero, huwag mong kalimutan, yung 5 minutes, pwede kang mag-break ng 5 minutes, stretching-stretching ka, kasi mas mahirap na nakaupo tayo ng sobrang tagal, tapos hindi man lang tayo nagsistretching. Oh, diba, Kissler Nation? Paano ba gawin ito, itong Pomodoro na ito? Unang-una, Kissler Nation, maaari mong planuhin muna kung ano yung pinaka-importante. Isulat mo yung pinaka-importante na task mo sa araw na ito. At yun yung pinaka-unahin mo. Yung pinaka-malaking task, yung pinaka-mahirap na task, yun yung pwede mo unahin, Kissler Nation. After nun, mag-focus ka for 25 minutes doon sa task na yun. Doon lang yung focus mo, doon lang talaga, Kissler Nation. Pangatlo, mag-set ka ng time. Diba? Meron ka namang cellphone dyan, sure ako na kung hindi man pwede sa trabaho mo yung cellphone, tingin ka sa orasan. So, i-timer mo lang yun after 25 minutes, work ako. Tapos, after 5 minutes, tsaka ako magbe-break. Tapos, i-repeat mo lang yung Pomodoro technique na iyon. 25 minutes of work, tapos 5 minutes ng pahinga. Oo. No. Tapos, after mo makumpleto yung task na iyon, mag-break ka for 15 minutes.
Diba? Lalong-lalo na yung mga may work from home na, di ba? Yung mga may work from home, mas prone sila na sumakit yung balikat nila, sumakit yung likod nila. So, syempre, alagaan mo rin ang iyong sarili ka, Sir Nation. O, saan ba nang galing itong Pomodoro technique na ito? Ito po ay galing o na-create noong 1980s ng isang university student na si Francesco Cirillo na nahihirapan mag-focus sa kanyang pag-aaral. Kaya naman, chinallenge niya ang kanyang sarili na mag-focus gamit-gamit itong Pomodoro na ito na ang ibig sabihin sa Italia o sa Italy ay tomato. Yun pala yun. Doon pala galing yung Pomodoro method or Pomodoro technique, Kester Nation. At ayan ang ating pinasadahan na OTG as in oh, that's good. O, Kester Nation, medyo marami ang ating mga nababalitaan din na medyo pasadahan lang natin ng mga medyo may mga incidents sa iba't ibang paaralan ho, no, Kaster Nation. So mas maganda talaga na lagi natin kinakausap ang ating mga anak, ang ating mga kapamilya, ang ating mga kapatid, o kahit na sinong parte ng iyong pamilya. Kung halimbawa man medyo bigla na lang tumahimik, so wag natin titigilan na tanungin kung anong problema, no. Nakakalungkot ng ating mga nabalitaan sa Tacloban City. Pero gayon pa man, Kister Nation, syempre, importante pa rin na alam natin yung ginagawa ng ating mga anak, ng ating mga kapatid sa eskwelahan para, kumbaga, monitored natin sila kung kumusta na ba sila. Yun yung number one talaga doon, yung lagi nating kinukumusta yung mga anak, kapatid natin, kung galing sa school, stress ka ba, may nang-aaway ba sa'yo, yung open communication para alam natin yung nagiging activities nila sa kanilang eskwelahan. O di naman kaya dumulog sa mga advisors, sa mga teachers kung kumusta yung anak mo, kung sila ba ay nagpo-perform ng maayos sa school, di ba? Ganun, dapat tayo ay magkaroon ng open communication sa ating mga anak, sa ating mga chikitings. Mas maganda na yung alam natin kung ano yung ginagawa nila sa pang-araw-araw. Okay lang kahit maging sabi nila, ang kulit mo naman, tanong ka ng tanong, mas maganda yung nagtatanong tayo kaysa hindi tayo nagtatanong. Well, anyway, highway by the way, Kaster Nation, tuloy-tuloy ang ating mga nagagandahang tugtugan sa ating programang Afternoon Stars Weep. Kaya naman, dyan ka lang, stay tuned and happy listening sa iyo. Balik tugtugan po tayo dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, and news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 38 star minuto na makalipas ang alas 4 ng hapon. 4:38 in the afternoon is our Philippine Standard Time.

Awiting Ere by Juan Carlos. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 3 star minuto na lang bago sumapit ang alas 5 ng hapon. 4:57 in the afternoon is our Philippine Standard Time. Yan na, yung mga tao nang iiwan sa ere dyan, nakala nyo. Ganon lang mag-move on. Sa kahit yan anong aspeto, consternation ng buhay, mapapartner man yan, o di naman kaya ka-meet up mo, tapos o di naman kaya nag-usap na kayo ng matino, o order ka kamo sa kanya online, tapos hindi ka sumipot, biglang iniwan mo siya sa ere, masakit yon. Kaya wag nyong gagawin. Wag nyong ginagawang habit, yung pag-iiwan, pang-iiwan bigla-bigla na lang sa ere, na wala kayong pasabi. That's bad. Alam mo na, consternation ha. Learned na. Talagang matuto ka na sa iyong pagkakamali. Okay? Inis na inis. Well, anyway, highway, by the way, hanggang dito na lamang po ang ating programang Afternoon Star Sweep. At hanggang dito na lamang din ang inyo pong lingkod. Bukas po ulit, magkada upang tenga tayo. Same time, same frequency. At susunod na ang programang Twilight Zone, mga lakrakang tugtugan ngayong hapon. At dahil check out na po ang inyong OTG DJs in On The Go, Star DJ Kimi Gora The Explorer. Palagi ko pa rin paalala, Gora lang ng Gora pag napagod magpahinga. Gora lang ng Gora nang walang tinatapakang iba. To formally close our program, leaving you with a song para sa mga taong hindi pa rin maka-move on, hindi pa rin maka-usad, at hindi pa rin makagalaw. Here's The Man Who Can't Be Moved by The Script. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good afternoon, Metro and Megastar Manila.

Yana are waiting. Leave out all the rest. Mula po sa Linkin Park. Kasi Nation, oras natin, 6 na star minuto bago po umaga, alas 6 ng gabi. Yahoo! And 5:54 in the evening at the Philippine Standard Time. Again, maraming salamat for staying with us this Monday afternoon. Yahoo! At sa ating programang Vault of Rock. Twilight Zone pa. May bakas pa ng kahapon. Twilight Zone. Ayun. Anyway, Kasari Nation, susunod na nga ang mga nagbabagang balita sa loob at labasan ng bansa. Bombo Network News Evening Edition. Live po yan sa Bobo News Center Makati at Sal Makati Nationwide. Para po sa ating audio-video streaming, pwede kang bumisita sa Facebook page natin, 102.7 Star FM Manila, o kaya naman sa YouTube channel na Bombo Radio Philippines. Pwede maka-move on Vault of Rock. Monday na ngayon. Because we're in Asia, tuloy-tuloy pa rin ang ating mga tsik-tsikin. So, here's a song mula sa Devil Leopard. Miss You in a Heartbeat. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero uno sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines.
1: Bombo Radio Philippines.
0: Unmatched. Number one and most trusted source of news and information.
2: Basta Radio Bombo!
3: This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
4: Ngayon ay araw na Lunes, ika 22 sa buwan ng Hunyo taong 2026.
3: Sa ating mga headlines, sa ating weather update, ang Bagyong Francisco posibleng umabot pa sa Super Typhoon category.
4: Pakikiramay, buhos sa pagkasawi ng tatlong estudyante at pagkasugat ng 13 sa pamamaril sa loob ng classroom sa San Jose National High School sa Tacloban. Suspect naman, arestado.
3: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte posible raw umabot ng lagpas hanggang sa buwan ng Setyembre.
4: Si former President Rodrigo Roa Duterte hindi muli dadalo sa kanyang second status conference sa araw ng bukas sa Hunyo 23.
3: Si Pangulong Marcos naman bumisita sa Central Visayas upang suriin ang mga proyektong pang-imprastruktura at mga solusyon sa mga pagbaha ay natalakay din.
4: Mga mamaya sa ating international news, United States at Iran talks nagpatuloy. Technical negotiations itutuloy matapos ng Switzerland meeting. Si British Prime Minister Starmer naman magre-resign bilang punong ministro ng United Kingdom.
3: Sa ating FIFA World Cup update, ang Egypt gumawa ng dominanteng comeback win laban sa New Zealand, nagtala ng 3-1. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita.
5: Bombo Weather Update.
3: Patuloy na lumalakas ang Bagyong Francisco at halos umaabot na ito sa kategorya ng isang super typhoon habang kumikilos ng nasa direksyong pakanluran, Hilagang Kanluran, sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Tinatayang nasa 625 kilometro sa silangan ng Tuguegarao City dyan sa probinsya ng Cagayan ang sentro o mata ng naturang bagyo. May dala itong lakas ng hangin na umaabot ng 175 kilometers per hour malapit sa sentro at may pagbugso. Naaabot ho ng 215 kilometro bawat oras. Habang ang lakas nga ng hangin na yan ay nasa sirkulasyon ng 360 kilometro na paikot mula sa gitna ng naturan sa manang panahon. Inaasahan na magpapatuloy ang pagtawid nito dyan sa bahaging yan ng karagatan. Nakataso ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Batanes at maging sa Hilagang Silangang parte ng Cagayan. Kinabibilangan ito ng Gonzaga, Santa Ana at sa silangang bahagi din ng Babuyan Island o yung Babuyan Island at Didikas Island pati na ang Kamikin at yung maliliit hong lugar sa naturang bahagi ng ating bansa. Pinapayuhan naman ang mga residente na manatiling alerto sa mga posibleng epekto ng naturang samanang panahon kabilang ng malakas na hangin at mga pagbuhos ng ulan.
4: Sa ibang balita naman, humiling ang House Prosecution na panel ng 62 trial dates para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mas mataas kumpara sa 30 days na hinihingi ng defense team. Ayon yan kay Prosecution Spokesperson Benjamin Tolosa. Ayon kay Tolosa, gagamitin ang mga itinakdang araw para sa presentasyon ng mga testigo at ebidensya ng panig ng prosekusyon. Gayunman, nilinaw niyang mga panukalapa lamang ito at maaari pang magbago. Depende yan sa takbo ng paglilitis at desisyon ng impeachment court ng Senado. Binigyan din niya na hindi patiyak ang kabuuang bilang ng trial dates dahil nasa diskresyon ng impeachment court ang final na schedule at allocation ng panahon para sa bawat panig. Una nang sinabi ni House Lead Prosecutor Representative Jervie Luistro na posibleng umabot hanggang lagpas buwan ng Setyembre itong impeachment proceedings dahil sa dami ng mga testigo at mga ebidensya mula sa parehong kampo.
3: Samantala, posibleng tumagal hanggang nga lagpas ng Setyembre Kagaya ng binabanggit ni Representative Jervy Luistro, ang magiging takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil nga sa dami ng mga kinakailangang ilahad na mga ebidensyang kakibat ng mga inaakusa laban sa Vice Presidente ay na rin sa kampo ng prosekusyon. Sinabi ng kinatawan mula sa probinsya ng Batangas na si Representative Luistro na maaaring hindi nasasapat ang naunang naging pagtaya at yung timetable na nailahad na hanggang Setyembre lamang. Dahil nga sa lawak ng kaso umano ay maaari itong sumaklaw ng karagdagang panahon. Gayunman, nilinaw ng opisyal ng aktual na schedule ay nakasalalay pa rin sa impeachment court o ang Senado. Ayon sa mga prosecutor, naghain ang panig ng prosekusyon ng 62 trial dates habang 30 araw naman ang hinihiling ng panig ng depensa. Ngunit posible pa rin na mabago ang bilang, depende yan sa magiging daloy ng paglilitis at pamamahala ng korte. At yan ay sa mga presentation of evidence. Nakatakda naman ang magsimula ang impeachment trial sa darating na asais ng Hulyo habang patuloy na naghahanda ang magkabilang kampo para naman sa formal na pagsisimula ng paglilitis.
4: Kaugnay pa niyan mga kabombo Starnation, itong pre-trial conference impeachment case ni Vice President Sara Duterte hindi natapos ngayong araw dahil sa dami ng dokumento na kailangang markahan. Kaugnay niyan, may live report si Bombo Angelo Aganan.
6: Bombo Dennis, Bombo Jai, kinumpirma ni Senate Secretary Attorney Renato Bantung Jr. na tumatayong Court of Clerk na hindi matatapos ang pre-trial conference ngayong araw dahil sa dami ng dokumentong kailangan markahan. Ayon kay Bantug, ang kasalukuyang dumadaan sa proseso ng marking of evidence ay halos umabot sa 4,000 pages sa dokumento mula sa Article 1 pa lamang o ang umunay maling paggamit ng 612.5 million peso na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education mula noong taong 2022 hanggang 2023. Nilinaw naman ng Senate Secretary na hindi mabagal ang nagiging proseso ng marking of evidence sapagkat mayroon naman silang sapat na bilang ng tauhan para trabahuin ito, kung saan bawat articles aniya ay may nakatalagang dalawang team para sa pagmamarka. Dagdag pa ni Bantug, maaaring no, mauunang matapos ang pagmamarka sa Article 2 ng impeachment complaint laban kay Duterte kung ang muna'y tagong yaman ng bise na hindi diniklara sa kanyang states of assets and liabilities and net worth o ang SALN. Kung na yan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Renato Bantug Jr.
7: The ongoing marking going on, it's clear to me that we cannot finish today. Sheer volume of documents. For Article 1, we're talking about 4,000 documents. It's not the pace. It's proceeding on a pace that's acceptable to both parties. It's just that there are just too many documentary evidence that we...
6: Sa kabila nito, Bombo Dennis, Bombo Jai, tiniyak naman ni Bantug na masusunod ang July 6 impeachment proper trial schedule. Nakasaad naman aniya sa kalendaryo na dapat matapos ang pre-trial conference sa June 25. Ayon sa Court of Clerk, magsisimula ang paglilitis alas 2 ng hapon kada Lunes, Martes, Miyerkules sa panahon bago ang State of the Nation address ng Pangulo o sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Natin pakinggan natin ang pahayag ni Atty. Renato Bantug Jr.
7: The deadline would be June 25 because based on the impeachment calendar that was released weeks before, it stated that we have to release the pre-trial order on June 25. So necessarily, it must end.
6: Muli naman nilinaw ni Bantug, Bombo Dennis, na maaaring gumawa ng reserba ang bawat panig ng kanilang mga testigo kung hindi pa ito maiharap ngayong pre-trial. Basta't masusunod lang aniya ang mga alituntunin na nakasaad sa impeachment rules kung saan dapat mag-abiso ang parehong panig na may ibadagdag na witness 3 araw bago ang paghaharap. Samantala, Bombo Dennis, Bombo Jai, sa kaugnay na balita, sinabi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi pa napag-uusapan ng majority senators kung sino ang magpre-preside sa impeachment trial. Ngunit alinsunod niya sa konstitusyon, sa ngayon ay siya ang mauupo as presiding officer hanggat hindi pa ito napagdidesisyonan. Habang tahasan naman sinabi ni Senator Robin Padilla na maaaring questionin ng minority kung sakaling magkakaroon ng hakbang na pagtatalaga ng ibang presiding officer sa paglilitis kay Duterte. Binigyan din ni Padilla na dapat masunod ang nakasaad sa konstitusyon at si Gatchalian ang mauupong presiding officer. Sa panig naman ng defense team ni Duterte, sinabi ni Attorney Michael Poa na hanggat wala silang nakikitang paglabag sa impeachment rules, handa ang kanilang panig na harapin maging sino man ang magiging presiding officer.
8: Nag-uulat mula dito sa Senado, ako si Bombo Angiloganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
5: Bombo Police Report!
3: Samot-saring reaksyon mga kabombo ang lumitaw matapos ang insidente ng pamamaril. Sa loob kasi ng isang paaralan nangyari ang naturang insidente kung saan tatlo ang naitalang nasawi, 13 naman ang sugatan. May follow-up report ang Bombo Radio Tacloban.
9: Bombo Dennis, sa Bombo Jai, 3 katao ang nasawi habang 13 naman ang sugatan sa insidente ng pamamarila na naganap sa loob ng Sangsi National High School sa Tacloban City. Dakong alas 9 ng umaga ngayong araw, kinilala ang mga suspect na sina alias Roda, 16 anyos at si Alex Anas, alias Nasha, 14 anyos at pawang grade 9 students. Agad na naaresto ng mga otoridad ang dalawang suspect na kapwa minor de edad at mga estudyante sa nasabing paaralan. Sa paunang investigasyon, isa sa mga tinitingnang motibo ng insidente ay grad of school bullying. Lumabas sa mga ulat na matagal nang nakakaranas ng pambubuli ang isa sa mga suspect na sangkot naman sa kaso. Patuloy naman inaalam ng mga otoridad kung saan nakuha ng mga suspect ang mga ginamit na barila. Ayon pa sa ilang nakakakilala sa isa sa mga suspect, may kamag-anak umano itong pulisa at pinaniniwalaang mula rito nakuha ang mga armas na ginamit naman sa pamamarila. Ayon naman kay Tacloban City Police Office Director Colonel Leonito Hitigan na malinaw umanong may intensyon ang mga suspect na isagawa ang krimena. Ayon sa kanya, isang araw bagong insidente ay nagposta umano ang mga ito sa social media habang may hawak na mga barila. Mayroon ding mga screenshot na kumakalat online na nagpapakita umanong pinagpaplanuhan ang natuwa namang pamamarila. Dahil sa insidente, mas paiigtingin pa ng Tacloban City Police Office ang mga habang sa seguridad sa lahat ng paaralan sa lungsod. Kabilang sa mga planong ipatupad ang mas mahigit na inspeksyon at mandatoryong pagkapkap sa mga estudyante bago sila makapasok sa loob ng kanilang mga paaralan. Isinasaalang-alang din ng Department of Education Regional Office 8 ang paglalagay ng metal detectors sa mga paaralan upang agad na matukoy kung may dalang armas ang mga pumapasok at lumalabas sa mga campus. Kasalukuyan namang nasa kustudiya ng mga kapulisan ang dalawang minor de edad na suspect habang hinihintay ang kanilang referral sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO. Isinasagawa din ang lahat ng proseso alinsunod sa mga umiiral na child sensitive protocols at legal safeguards para sa mga minor de edad. Pakinggan naman natin ang tinig ni Dr. Nilo Eder, ang Information Officer ng Tacloban City DepEd Division.
10: So far, ito yung mga nakuha naming data based sa report ng aming team, yung mga nurses namin at saka ibang mga personnel sa division office. Meron tayong 3 confirmed na casualties, 2 ang babae at saka isa ang lalaki. Pagkatapos meron tayong 13 wounded who are now in the hospitals being treated in different hospitals in ABMC. Meron nasa Ace Hospital, meron nasa LPH at saka sa City Hospital. So they are now being treated in these hospitals. Pagkatapos meron tayong 6 na nag-hyperventilate kanina na din sa hospital pero nakalabas na sila. Meron tayong 6. So they are now safe, umuwi na sila. Ngayon mayroong ginagawa tayong mga psychological first aid sa mga teachers kasi nandito pa yung mga teachers, they were also traumatized. And tomorrow and on Wednesday magkakaroon tayo ng psychological first aid sa mga learners natin. Oo. So yung mga victims naman, yung family ng mga victims, meron na kaming pinapunta doon na mga personnel from the Department of Education. Para ma-assist sila. We have learned na sasagutin yan ng Department of Education. Merong pupunta dito na undersecretary to take care of it. Pagkatapos ang local government, earlier this morning, nandito yung taga LGU. No? At saka ibang mga agencies. And meron ding yung Office of the Vice Mayor, meron siyang team na nandito. Inaalam kung ano ang sitwasyon ng mga nasa ospital so that they can also provide assistance.
9: Samantala nakikipag-ugnayan naman ang pamahalaang lungsod ng Tacloban upang mabigyan ng kaukulang tulong ang mga biktima at kanilang mga pamilya. Nagsasagawa rin ng psychological first aid ang CSWDO at ang DSWD para sa mga guro, mag-aaral at mga magulang na naapektuhan naman ng insidente. Patuloy din nagtutulungan ang pamahalaang lungsod ng Tacloban at ang Department of Education upang higit pang mapalakas ang umiiral ng mga kabog sa seguridad sa lahat ng mga institusyong pang-edukasyon sa lungsod.
3: Okay, Bombo Shiela.
9: Bombo Shiela. At yan ang ulat nila dito sa... Yes, sa Bombo Dennis.
3: Nais ko lamang maitanong, ano, asan yung pulis na sinasabing nagmamay-ari ng baril na tiyuhin ng isa sa mga pinaghihinalaan na may kagagawan itong pamamaril, Bombo Shiela?
9: Yes, Bombo Dennis, according to sa update ng Philippine National Police, yung isang 9mm Glock pistol na ginamit ng isa sa mga suspect ay na-trace na pagmamay-ari ng isang police woman na naka-assign sa Police Regional Office Eastern Visayas. Yung pangalawa naman ay isang .38 caliber revolver na registered naman sa isang private security agency na nakabase naman sa Cebu City. At sa ngayon, Bombo Dennis, itong tiyahin no, ng isa sa mga suspect ay kasalukuyang nasa kusuliyan ng Police Regional Office Eastern Visayas para rin sa karagdagang investigasyon.
3: Okay, one just last point, yung klase ng paaralan na yan dyan sa San Jose. Ano to, bukas may pasok na ba o mananatiling sarado o by portion lamang? Paano magiging handling o diskarte nila dyan para hindi naman maiwan yung pag-aaral ng mga estudyante na iba, Bombo Shiela?
9: According to Dr. Nilo Eder, yung information na officer ng Tacloban Tacloban City Depth Division, no, Bombo Dennis, simula ngayon ay suspended, no, yung klase dito sa San Jose National High School, pero hindi siya nagsalita kung hanggang kailan daw, no, yung suspension of classes, kasi baka bukas daw ay magkakaroon pa sila ng joint press conference together with Philippine National Police para sa karagdagang impormasyon na para dito, Bombo Dennis.
3: Okay, si Bombo Jaira, may ilang katanungan din. Bombo Jai?
4: Bombo Shiela, may information ba from the authorities na itong tatlong victims were the persons intended na patayin talaga ng dalawang suspect? Kasi nakita natin dalawang babae dito, yung nasawi, tapos isang lalaki na estudyante, Bombo Shiela.
9: Yes, Bombo Jai, actually, hindi naman po talaga yung mga biktima, no, yung target nitong pamamarila ng dalawang suspect sa dyan. Nadamay lang daw sila dahil nakita at nakasalubong ang mga ito sa loob po ng classroom, Bombo Jai.
4: Pero yung plano sana nila na sinong mga estudyante, may nakuha ba tayong information dyan na itong plano? Kasi pinagplanuhan, di ba nila, Bombo Shiela? So, yung mga estudyante siguro or sinong estudyante dyan na nais nilang patayin, hindi ba nila na-target yon?
9: Sa ngayon, no, based na rin sa information ng Philippine National Police Regional Office 8, may target daw itong dalawang suspect. Pero yun nga, hindi po nila nabaril, no, yung supposedly target naman po talaga nila. Pero yung pamamaril talaga is intention talaga, no, ng dalawang suspect, based na rin, no, sa kumakalat na screenshot sa social media, Bombo Jai.
4: Okay, Bombo Dennis.
3: Sige, with that, maraming salamat, Bombo Shiela. At kukuha pa kami ng mga karagdagang update mula sa inyo. Thank you.
9: At yan ang ulat ng pila ng Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Shiela and Sean B. sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
4: Sa kaugnay pang balita, mga kabombo at Stonation, kuha naman tayo ng mga reaksyon dyan sa bahagi ng Palasyo Malacanang si Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ikinalungkot itong insidenteng pamamarila sa Tacloban at ipinagutos ang masusing investigasyon at paghihigpit ng seguridad. Yan at ilan pang balita tinutukan yan ni Bombo Analy Subirano.
11: Lubos na ikinalungkot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nangyaring pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City kung saan tatlong estudyante ang nasawi habang lima ang sugatan. Dahil dito, ipinag-utos ng Pangulo ang isang malalimang investigasyon.
12: Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, batid ng Pangulo ang lungkot at takot na nararamdaman ng mga magulang, lalo na ang mga nabiktima kasunod ng insidente. Sinabi ni Castro, iniutos ni Pangulong Marcos ang isang malalimang investigasyon. Pinagtitiyak rin ito sa mga otoridad ang proteksyon at kaligtasan sa lahat ng lugar, mapa-opisina, establisimiento at paaralan. Binigyan din ng Malacanang na walang puwang ang ganitong uring karahasan kung saan mang lugar, lalong-lalo na sa mga eskwelahan. Kinilala naman ang palasyon ang mabilis na pagkilos ng mga otoridad para agad mahuli ang mga suspect. Sa inisyal na report, tatlong estudyante ang nasawi, dalawa rito ay mga babae, isa ang lalaki, habang lima pa ang nasugatan. Nagpahayag naman ng matinding kalungkutan si dating Speaker at later Representative Martin Romualdez kaugnay ng pamamaril sa San Jose National High School. Sa kanyang pahayag, nakiramay si Romualdez sa mga pamilya ng mga biktima, mga sugatan, guro at buong komunidad ng paaralan. Inatasan din ni Representative Romualdez ang mga kanyang tanggapan na makipag-ugnayan sa mga lokal na otoridad at kaukulang ahensya ng pamahalaan upang agad na makapagbigay ng tulong sa mga apektadong pamilya. Nananawagan din ang mambabatas sa mga otoridad na magsagawa ng masusi at mabilis na investigasyon upang mapanagot ang mga may sala. Binigyan din ni Romualdez na dapat manatiling ligtas na lugar para sa pag-aaral ang mga paaralan at hinikayat ang publiko na magkaisa sa panalangin at suporta para sa mga naapektuhang insidente. Samantala, Bombo Jai at Bombo Dennis, ibang balita, inihayag ng House Trial Spokesperson, Representative Zia Alonto Adyong, na inihain ngayong araw ng prosecution ang sunod-sunod na presentasyon ng ebidensya kaugnay ng Articles of Impeachment sa kasalukuyang Pre-Trial Conference Senado. Ayon kay Adyong, ang magiging pagkakasunod ay ang Article 4, ang umano'y Assassination Plot, Grave Threat and Inciting to Sedition. Article 1, maling paggamit ng confidential funds. Article 3, bribery at corruption sa Department of Education. At Article 2, hindi may paliwanag na yaman, false statement at patuloy na business interest. Pakinggan natin si Representative Gia Alonto Adyong.
13: Directive of the court, the House Prosecution Panel is about to file. Has already decided in terms of the presentation of the evidence in relation to the articles of impeachment that we will be present in the court. These are the sequence in so far as the presentation of evidence.
12: Kasabay nito, nagsumite rin ang House Prosecution ng kahilingan sa korte na linawin ang layunin ng mga witness na ihaharap ng depensa dahil umano sa mga general denial lamang ang nakasaad sa kanilang pre-trial brief. Giit ng mambabatas, mahalaga ang mas malinaw na paliwanag upang matiyak ang kaangkupan ng testimonya at maiwasan ang pagkaantala ng proseso. Ayon pa kay Representative Rene Co., patuloy ang pre-trial conference na nagsimula noong June 18.
14: Comment seeks of the pre-nar the process.
12: Senator Judges, ni Bagong Kapangyarihan,

0: pinaghihinalaan ay minor de edad. Kaya kailangan din itong pakatinga sa inisyal na ulat mula sa Bombo Radio na sumano ng pambubuling, ngunit patuloy pa rin naman na dinala sa ospital ang mga naitalang sugatan upang mabikaragdagang puwersa ang pulisya sa naturang rehiyon upang matiyak ang siguro ang klase dyan sa San Jose. Nagpahayag din mga kabombo ng pagkabahala na
1: wag ang ahensyang insidente bilang isang high action at pagsisikap na mas secure ang paaralan. Ayon sa 14 at 15 ang agad na naaresto kaugnay ng insidente upang makipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para support para sa mga apektadong mag-a-deploy na sa lugar ang mga opisyal mula sa Central Office, Regional and Division Offices at iakin ang seguridad ng campus, binigyan kapakanan at mental health ng mga mag-aaral at kawani ng paaralan. Samantala, nanawagan ang act at dignidad ng mga minor de edad ng patas, kiramay ang ahensya sa mga pamilya ng mga nasawi at gatan. Nakipag-ugnayan din ang Department of Education Regional Office sa Philippine National Police, schools at ng Department of Social Welfare and Development upang agad ahensya mananatiling prioridad ang ligtas at suportada ng ating bansa.
2: The Advocacy
3: dahil mas malakas ito
2: ay Radio Bombo!
1: Nation, kuha naman tayo ng iba pang balita ang tinutukan ng ating news team. Ang itong simulation ng automated election system ng Commission on Elections sa Hunyo 27. Ang pananakot at dayaan sa bangsa mo. May report dyan.
4: Magsasagawa ang tibukan ang automated election for parliament. Sherwin Garcia, isasagawa ang simulation sa dalawang lugar sa Bangko del Norte devices. Sa simulation, aktual na mga botante ang bumoto gamit ng mga voting machines. Layunin itong
5: or again, inuulit ko, meron po tayong simulation exercises. Ngayon darating boto ng mga kababayan natin dyan po. Dalawang lugar lang po.
4: Nakauna-unahang Bangsamoro Parliament ang sistema at teknolohiyang pangkaya mga external efforts o panlabas sa tangkang to. Anya, kaya natawag na shade ng balota para sa marang babantayan ng ganitong uri ng irregularidad upang matiyak ng bawat. Samantala, sinabi ng seguridad mula sa Philippine National Police Guard kung kinakailangan para sa technical at monitoring na high risk. Kaugnay niya ng tinig muli ni Kamelec Chairman George Sherwin Garcia.
5: Siguraduhin, number one vote buying, yan talaga ang dapat ng malaking porsyento.
6: Mayor, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted Bombo.
0: National Criminal Court, ang kahiligan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi muli dumalo sa status 3. Tutuloy ang proceedings kung saan ay inaasahan na tatalakayin ng prosecution at ng panig ng DIPA ang mga panuntunan sa confidential itong mga presentation of witness at yung limitasyon sa trial. Ang susunod pang status

0: conference.
1: Bombo. Natapos ang high-level negotiations ng Estados Unidos at Iran sa Switzerland kaugnay ng planong permanenteng kasunduan matapos ang Iran war. Ngunit magpapatuloy ang technical talks sa buong linggo upang planan. Nagkasundo ang dalawang panig sa pamamagitan na bumuo ng isang de-confliction cell kasama ang gobyerno ng Lebanon upang bantayan ang pagpon sa pagitan ng Hezbollah at Israel. Naging tensyonan na ito si United States President Donald kung magpapatuloy ang kaguluhan sa Lebanon. Agad namang tumugo ng Iran at sinabing handa itong depensahan ang sarili kung kinakailangan. Sa kabila nito, kinilala naman ng Iran ang mahalagang papel ng mga mediator at nagpahayag sa pagresolba ng mga isyu sa rehiyon. Kabilang sa mga pangunahing usaping patuloy na tinatalakay ay ang nuclear program ng Iran, seguridad sa Strait of Hormuz, Lebanon. Naman ni British Prime Minister Keir na siya ay magbibitiw bilang puno party. Ayon kay Starmer, tinanggap niya ng buong paggalang ang desisyon ng kanyang parliamentary party na hindi na sunod na halalan. Itong si Starmer, mga kabombo, na nagdala sa Labour ng landslide victory, sak ng popularidad ng partido at ang parliamentary sa buwan ng Setyembre. Sa kanyang emosyonal na pahayag, pinasalamatan niya ang kanyang asawa at mga anak at sinabing ang pamumuno sa bansa ay pagbibitiyo ay nagbukas ng daan para kay Andrew Burnham, ang dating mayor ng Greeley.
2: Into the next general election. That is why I will resign.
0: Kala pa tayo, kaugnay ng mga tinutugay gaya nating iba pang mga dinga pangyayari dyan sa bahagi po ng Department of Justice at iba pang mga kakibat na usapin. Itong mga reklamong libel at cyber libel laban sa 18 dating bodyguards ni Saldico, itad po rin ng rejoinder sa Department of Justice ang naturang Dario.
3: Sa Department of Justice, ang 18 nagpakilalang mga dating bodyguards ni former ako. Ayon sa abogado ng grupo na si Attorney Levito Baligpan at dating Senador Antonio Trillanes IV kamakilala, si dating mamabatas kognay sa aligasyon nakatanggap ng 2 National Criminal Court noong habang nasa bansa. Ibinahagi pa ni investigation ng prosecution nitong hapon, submitted for resolution na ang mga reklamong kanilang kinakaharap. Maliban sa reklamo ng dating senador, kabilang din ayaw sa mga nakatanggap resolbahin na ilang prosecution, pati o lahat ng kaparehong mga kaso isinampa ng iba't ibang mga personalidad. Ating pakinggan si Attorney Levito Baligod, ang legal counsel ng 11 Sedetiva.
4: Rejoinder affidavit at ito na yung last day ng preliminary investigation. Pagkatapos nito ay tindesisyonan na ng panel of prosecutors yung mga complaints laban sa amin ng libel at saka cyber libel. Yes, pero marami silang nagfile. Secretary De Lima, Congresswoman De Lima, Father Flavi, si Trillanes, Tatapang, and yung kay Secretary
5: Ed. Consolidated na siya, Tony.
4: Hindi. Pinagsabay-sabay lang ang hearing.
3: Subalit ayon kay Attorney Levito Baligod, ipinauubayan na nila sa prosekusyon may hawak ng reklamo ang desisyon kung ito'y kanilang ibabasura na lamang. Nire-respeto niya magiging desisyon kaya tumanggi ng sagutin kung tiwala ang kanilang kampo na malulusutan ang naturang reklamo. Bukod sa kanilang grupo, nagsumite rin ng araw si Jason San ng rejoinder sa reklamo cyber libel laban sa kanya. Ayon sa kanya abogado na si Attorney Mark Tolentino, kumpiyansa silang malulusutan ang kasong kinakarap sa pag-ugnay sa issue. Legal counsel niya 18 bodyguards at maging si Attorney Mark.
4: Paunawa na hindi ko na masagot ngayon yan ng panel of prosecutors. Nakakahiya naman sa kanila na pangungunahan natin.
6: Submitted for resolution ha. So hihintay natin na makalusot tayo sa kaso nito.
7: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
8: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.
0: Sayan sa World una-unahang panalo sa pagsali

0: sa naturang torneo. Sa unang bahagi ng laro ay dominado na ng New Zealand ang laban matapos naman na pumuntos ng isang bullet pin sermon. Ang laro na ipasok nito ang isang corner kick goal. Hawak ng New Zealand ang kapit ng ikalawang bahagi ng naturang laro. Ibang mukha nang isinalang sa field. At ika-58 minuto nga mga kabombo, binuhat ni Mustafa Zico ang kupunan sa pamamagitan ng isang malakas na header mula huyan sa cross pass nitong si Muhammad Hani. Ang kanilang superstar na si Salah ay siya namang nagpakawala ng isang low finish gamit ang kanyang kaliwang paa sa ika-67 minuto ng naturang laro dahil upang ibigay sa Egypt ang 2-1 na bentahe. Tuluyan na ho, naselyuhan ng Team Egypt ang panalo sa ika-82 minuto ng naturang laro nang maipasok ng substitute player na si Trezeguet ang ikatlong goal para sa kanilang bansa sa pamamagitan ng isang mababang header mula naman sa assist nitong si Salah. At kasunod naman ang panalo, hawak na ng Egypt ang magandang lead para sa Group G at tanga nila ang 4 puntos habang ang New Zealand naman ay nalaglag sa ilalim ng grupo na may 1 puntos na hawak lamang.
1: Sa ibang balita naman mga kabombot, Star Nation, hinimok ni Senator Erwin Tulfo si Senate Minority Floor Leader Alan Peter Cayetano na itigil na ang pagbibigay ng bansag sa kapwa senador at bumalik na sa trabaho sa Senado. Aniya, mas makabubuting sa plenaryo pag-usapan ng mga issue kaysa sa internet. Dagdag pa niya, mahalaga makabalik si Cayetano upang magampanan ang tungkulin bilang leader ng minorya. Ang pahayag ni Tulfo ay tugon sa mga naunang akusasyon ni Cayetano kung saan tinawag nitong quote-unquote lapdogs na Malacanang si Senate President Pro Tempore Tito Soto III, Senator Raffy Tulfo at maging si Senator Erwin Tulfo na anyay lapdog naman ni Senator Ping Lacson. Nauna nang sinabi ni Soto at Lacson na wala ng saysay ang mga pahayag ni Cayetano. Iginiit pa rin ni Cayetano na may kinalaman umano ang Palasyo Malacanang sa naging pagbabago sa liderato ng Senado. Ngunit mariin itong itinagi ng bagong Senate President na si Senate President Sherwin Gatchalian na pormal na nahalala sa pwesto noong Hunyo 17 matapos itong leadership dispute sa Senado.
0: Sa dagdag pang balita, itinalaga ng House Prosecution Team ang bagong personalidad na magsisilbing mouthpiece ng kanilang grupo at ito ay sa katauhan ni Attorney Benjamin Tolosa Jr. at bilang legal spokesperson po yan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay nga kay Lead Prosecutor Representative Jervy Luistro. Magsisilbi si Tolosa bilang tagapagsalita ng prosekusyon kaugnay pa rin ng mga update at development sa paglilitis. Bukod sa pagiging spokesperson ay opisyal din siyang papasok bilang isa sa mga private prosecutors sa impeachment proceedings. Paliwanag ni Tolosa, mahalaga ang kanyang magiging papel upang mapabilis at maiparating sa publiko ang mahalaga na mga impormasyon habang aktibo rin. Nit niya na ang mga impeachment ang impeachment ay isa nga mahalagang constitutional process na nagsisilbi namang pangunahing mekanismo ng accountability para sa mga opisyal ng gobyerno. Aniya, handa siya na gamitin ang kanyang karanasan bilang trial lawyer upang makatulong sa proseso ng paglilitis. Samantala, nananatili rin na pangunahing tagapagsalita ng prosekusyon sina Representative Sia Alonto Adjong at iba pang miyembro ng panel habang nagpapatuloy naman ang pre-trial conference na nakatuon sa pagmamarka ng mga ebidensya para sa natitirang artikulo ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa target mga kabombo ng Senado na mailabas ang formal na pre-trial order o yung bago pa man ang pagsapit ng Hunyo 25 bilang paghahandayan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na nakatakdang simulan sa darating na Hulyo 6. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantug Jr., layunin ng naturang hakbang na matapos ang pre-trial proceedings sa darating na mga oras o ngayong araw at maibigay sana yung target na schedule Ngunit hindi

0: niya ito na kumpleto ngayong araw, mga kabombo, kaya't maaaring magtakda ng susunod pang araw para naman sa marking of evidence na bahagi pa rin ng mga proseso. Samantala, kinilala naman ni Senate President Sherwin Gatzalian ang logistical challenges ng pagsasagawa ng impeachment trial kasabay na rin ng regular na legislative work ng Senado, lalo na sa gitna na rin ng pagtalakay sa national budget. Nakatakda rin na magkaroon ng caucus sa mga senador upang pag-usapan ang mga operational matters ng impeachment proceedings, kabilang na ang posible na pagtatalaga ng impeachment manager at presiding officer na aakto sa maraming bagay sa paglilitis.
1: Sa iba pang usapin, binigyan din ni Vice President Sara Duterte ang mga naging programa at serbisyo ng Office of the Vice President matapos nitong ilabas ang accomplishment report ilang araw bago ang nakatakdang pagsisimula ng kanyang impeachment trial sa ika-anim ng Hulyo. Sinabi ni Duterte na nanatiling nakataon ang opisina sa pagbibigay serbisyo sa publiko sa kabila ng anyay mga walang batayang batikos at sistematikong pag-atake laban sa kanyang tanggapan. Iginiit ang Vice Presidente na hindi naapektuhan ng mga ito ang kanilang layunin na maihatid ang kinakailangang tulong para sa mga Pilipino. Kasalukuyang nahaharap ang Vice Presidente sa impeachment trial kaugnay ng mga paratang na kinabibilangan o umano'y hindi maipaliwanag na yaman, maling paggamit ng pondo ng bayan, panunuhol at pagbabantay laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at maliin namang niyang itinanggi ang lahat ng alegasyon. Ayon sa accomplishment report, mahigit 271,000 na mga individual ang nabigyan ng medical assistance ng Office of the Vice President noong nakaraang taon, habang higit 64,000 na mga pamilya naman ang nakatanggap ng funeral assistance. Sinabi rin ng Vice Presidente na patuloy nilang sinusuportahan ang mga pamilyang nangangailangan at pinasalamatan ang kanilang mga katuwang at stakeholders sa pagpapatupad ng mga programa ng tanggapan.
0: Karagdagan pa sa ating mga balita at pag-uulat ng ating news team, mga kabombo at mga kastarnation, ang Manila Police District Chief ay agad na tumugon sa pagbabantay sa mga paaralan at yung mga insidente ng nakawan sa mga biyaherong truck dyan sa bahagi ng Tondo District ay nabawasan na raw batay sa kanilang mga pagsusuri. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo Jovino Galang.
2: Yes, so Bombo Denise at Bombo Jai, mas pinahiting ng Manila Police District ang pag-iikot sa mga paaralan, ganun din sa mga matataong lugar. Ayon kay Police Brigadier General Arnold Santiago, ang hepe ng Manila Police District, na may mga kapulisan itong ipinakalat sa nasabing lugar dahil na rin sa utos mismo ni Philippine National Police Chief Jose, General Jose Melencio Narpates Jr., ganun din kay Interior Secretary John Vicary Mula, na dapat ay maging visible ang mga kapulisan sa kalsada, lalong-lalo na yung mga paaralan na parang hindi na maulit yung mga pangyayaring pamamaril, ganun din ang pananagsak. Pero ito yung ilang pangyayag natin o ilang panayin natin ay Police Brigadier General Santiago.
3: So lahat po ng programa ng Manila Police District ngayon, programa nating SILG, ng ating Chief PNP, ng ating RD, tsaka ng ating Mayor, yun na lang po ang tinututukan natin. Wala na po tayong sabihin programa. Ang sabi sa atin ng ating Chief PNP, mga lalsada, you engage sa community, the support of the community, dapat makuha natin at you lead. Sabi niya na ganun. You lead from the front. So nakakalsada po ang inyong Manila Police ngayon. Kaya kung mapansin niyo po, kung may man po mga nangyayaring krimen po sa siyudad ng Manila ngayon, yung mga shoplifting na nangyayari po. So na-address naman po natin yun.
2: So yan yung ilang pahayag dito ni Police Brigadier General Santiago kung saan ipinagmalaki niya na may mga insidente or mga na-aresto na rin silang mga suspect na ito ay responsable sa mga pagnanakaw sa iba't ibang mga truck na dumadam dyan sa may Road 10 yung bahagi ng Tondo, Maynila, kung saan may inilagay din itong police outpost para magbantay sa nasabing lugar. Muli, yung ating naging panayam kay Police Brigadier General Santiago.
3: At yung pong perennial problem ng R10 ng Tondo, binudbuan na po natin ng police ngayon yun, pinuntahan ko po mismo at bawat kanto po 24/7 ay...

0: and information. Basta Radyo Bombo!
1: Sa puntong ito ng ating balitaan, dakuhan na natin ang mga pag-uulat ng ating news team at mga reports mula sa stasyon. At ito mga kabombo, dyan sa bahagi po ng Hilagang Luzon, dalawa ang na nakamotorsiklo. Minor de edad ho ito mga kabombo ang nasawi matapos na magkarera dyan sa Ilocos Norte. Ingat, ingat. Alamin natin ang update mula sa Bombo Radio Lawag.
2: Patay ang dalawang nakamotorsiklo matapos umanong magkarera sa Lawag Suba Paway Road sa Barangay Balakada dito sa lungsod ng Lawag at lalawigan ng Ilocos Norte. Ayon kay Police Lieutenant Francis Asian Bagawisan ng Philippines Police Lawag Traffic Division, minamaneho ng unang biktima ang Yamaha Mio habang minamaneho naman ng pangalawang biktima ang Suzuki Rider. Ayon sa inisyal na investigasyon, patungong timog ang driver ng Yamaha Mio habang ang driver ng Suzuki Rider ay patungo sa hilaga kung saan nang makarating sa pinangyarihan ng insidente, ang driver ng Yamaha Mio ay lumihis sa linya ng kalsada na naging dahilan ng pagbangga ng dalawang motorsiklo. Nagtamo na matinding sugat ang dalawang driver sa kabila ng pagsusuot ng protective helmet. Isinugod ang dalawang biktima sa Governor Roque B. Ablansenor Memorial Hospital para sa karagdagang paggamot. Ngunit idineklara itong dead on arrival ng attending physician.
3: Doon po sa nangyaring insidente, based doon sa video, yung tatlo going south, yung dalawa, inoccupy nila yung north. Northbound lane. Accidentally, yung motor na nasa most outer bumangga doon sa incoming na motor. Yun po yung nangyari na aksidente based doon sa ni-upload na footage ng mga kasama din nila.
2: Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Lawaga para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Romney Kimuyuga. This is Bombo Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo!
4: Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bumisita sa Central Visayas upang suriin ang mga proyektong pang-imprastruktura, mga solusyon sa pagbaha. Tinalakay din, may report ng Bombo Radyo Cebu.
5: Bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Central Visayas ngayong araw para sa serya ng mga opisyal na aktibidad sa mga lungsod ng Cebu City, Talisay City, Naga City at sa Bohol. Sa kaniyang pagbisita, ininspeksyon ng Pangulo ang mga nagpapatuloy na proyekto sa Barangay Kansangan sa Naga City at ang rehabilitasyon sa Mananga River sa Barangay San Isidro, Talisay City. Sinuri rin niya ang 4.55-kilometer segment ng 3A ng Metro Cebu Expressway sa Kantauan, Naga City, Cebu. Ayon sa Pangulo, nakikita niya ang positibong pag-unlad sa konstruksyon ng proyekto na inaasahang magbibigay ng malaking pakinabang sa mga manggagawa, residente at mga negosyo na gagamit ng expressway. Inaasahan ni Pangulong Marcos na matatapos ang proyekto sa loob na susunod na taon. Tinatalakay rin ng Pangulo ang mga hakbang ng pamahalaan upang matugunan ang suliranin ng pagbaha sa Cebu, kabilang ang relokasyon ng mga residente nakatiras sa mga itinalagang no-build zones. Bukod dito, isiniwalat niya ang plano ng pamahalaan na magtayo ng mga dam sa tatlong pangunahing system ng ilog sa Cebu, kabilang ang iminungkahing 70-meter dam sa Managa River. Ayon kay Marcos, isasama ang proyekto sa 2027 National Expenditure Program upang matiyak ang kinakailangang pundo at makatulong na maiwasan ang pag-ulit ng matitinding pagbaha dulot ng mga bagyo, partikular na sa mga lugar na sakop ng Managa River. Pinangunahan din ng Pangulo ang inaugurasyon sa Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project na matatagpuan sa Barangay Abaca, Bayan ng Mabini, lalawigan ng Bohol, na nagkakahalaga ng 833.37 million pesos sa ilalim ng National Irrigation Administration ay inaasahang magiging malaking tulong sa mga magsasakang matagal nang umaasa sa ulan para sa kanilang mga pananim. Ayon sa Pangulo, nasa 717 na mga magsasaka mula sa limang barangay ang direktang makikinabang dito.
6: Kung maalala ninyo, pinuntahan natin ito nung bagong dumaan yung baha. At tinignan natin, nakita natin na napakataas ng tubig at napakatagal bago nung yung umapaw na tubig, napakatagal bago na wala. At ginawa namin ng remedyo, inayos natin yung mga flood control na structures dito.

0: meron na tayong plano para maglagay ng dam sa taas dito sa Mananga River, is a 70 meter dam.
1: Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Bombo Irene Ardiente. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
2: Meron hong nagdaos ng kilos protesta. Nag-rally ang humigit kumulang sa 200,000 katao. Sa harap daw yan ang Bangsamoro Government Center dyan sa Cotabato City. Eh bakit naman kaya? Alamin po natin ang pag-uulat ng Bombo Radio o ng Star FM Cotabato.
3: Nag-rally ang humigit at kumulang 200,000 katao sa harap ng Bangsamoro Government Center sa Cotabato City para sa panawagang pagpapatuloy ng moral governance at pagsawatan ng korupsyon sa rehiyon ng BARM.
4: Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cotabato kay Haji Abdullah Pandita Hamza, o mas kilala bilang Commander Transceiver, tagapagsalita ng rallyista na hindi anya maikakaila sa mamamayang Bangsamoro ang usaping hingil sa umano'y mga pondong hindi malinaw kung saan na napunta sa loob ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon kay Commander Transceiver, umabot na sa pagsusuri ng Commission on Audit o COA ang nasabing issue, dahilan upang maglabas ng reaksyon ang ahensya at himukin ang pamunuan ng BARM na magbigay lino sa paggamit ng pondong hindi maayos na naipapaliwanag ang kinalalagyan.
5: Hindi kaila sa ating mga mamamayan Bangsamoro ang pangyayari po sa BARM. Umakyat na po ito sa Commission on Audit. Then, nag-react po yung Commission Audit sa leadership ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao na kailangan matutukan itong mga pondo na hindi natin maintindihan kung saan napunta. So, mayroon tayong mga nakukuhang feature, nakikita naman ninyo, may basis tayong mga lumalabas na dyan sa inimbestigahan din ng mga member of the parliament. So mayroon ako tayo nakukuha ang amount na gusto natin malinawan ang buong Bangsamoro.
3: At yan ang aking report mula dito sa Bangsamoro Government Center. Ako si Bombo Cherry Kunsing and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
6: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
2: Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, mga kabombo, sa pagsasara ng trading, kanina ay naitala itong mga halaga na ito at yan ay umabot ho sa 61 pesos and 12 centavos ang katumbas ng isang US dollar. Ang Hong Kong dollar naman ay 7 pesos and 75 centavos, ang Singaporean dollar 47 pesos and 3 centavos, at ang Saudi Arabian Rial 16 pesos and 18 centavos, ang Euro naman ay 69 pesos and 62 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Magre-resume ang kalakalan bukas na huyan, alas 9 ng umaga. Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon, Visayas at Mindanao pati na sa Ibayong Dagat. Dapat updated ka, kaya naman available. Mapapakinggan at mapapanood ang ating mga palatuntunan through Bombo Mobile app, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Yan naman sa mga lalawigan, mga kabombo, matutunghayan, makikita at mapapakinggan ang atin pong mga palatuntunan through Facebook Live. Diyan sa ating mga stasyon sa probinsya ng Iloilo nga ay Bombo Radio at Star FM Iloilo ang pwede po ninyong mapakinggan at mapanood. Doon naman sa area ng Negros Island, Bombo Radio at Star FM Bacolod. Habang sa Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. Kung kayo naman ay nasa bahagi ng Capiz, nariyan po ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Samantala, sa lalawigan ng Aklan, Bombo Radio Calibo. At sa Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban.
1: At bago tayo magtapos, mga kabombo at Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities.
7: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
2: Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Evening Edition. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio,
8: Bombo!
6: For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.
9: Like mo, share mo.
8: Basta Radio Bombo!
6: Star FM,
10: the best music station across the nation.
8: Kwelang-kwela ng mga DJs.
10: Ang galing sa information.
6: Fully digitalized. It's all for you.
11: Star FM across the nation.
6: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na! Basta Star.
12: Dito sa Caloocan City, kasama namin sa Karinderya ang Star FM. Talagang ginaganahan ng mga customers sa pagkain dahil sa magagandang tugtugin nito. Kaya ano pang hinihintay mo? Like mo, share mo.
8: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
9: Star FM.
13: Star FM.
9: Star FM.
6: Star FM. It's all for you.
14: Star FM.
15: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
16: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
17: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada, at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali, at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.

na parang siksikan sa daanan. Ang tagal pa ng mga traffic light. Okay lang yan, kasi radiation. Onting patience na lang. Makaka-uwi ka rin. Makakarating ka rin sa iyong paroroonan. Kaya ako ikaw, feeling nerbiyoso. Yan ang awitin niya sa radiation na nerbiyoso mula po sa River Maya. Kung feeling mo ay medyo naninervous-nervous ka dyan, kailangan mo ay shake-shake. Kailangan mo mag-shake-shake na iyong katawan, lalo na kapag pag-gising mo, diretso ka na ng ano, at tawag doon, yung parang asikaso ka na kaagad. Ganun naman talaga, pero kailangan mo mag-stretch-stretch. Mag-shake-shake-shake para yung mga stiff neck mo dyan, mawala, ganon. And time check, oras natin sa buka po ng Pilipinas, 21 star minutes, makalipas po ang alas 7 ng gabi. 7:21 in the evening at the Philippines, the red time. Tuloy-tuloy ang ating tugtugan. Kasama na nga muli ang yung sweetie tutie girl, Ivana Darna. Ito naman yan, sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

nagkita kayo ng friend mo kasi meron daw siya kukwento, catch up, ganyan. Sabi niya, may nakilala raw siya. Tapos, may chemistry daw sila. Friend, may chemistry kami. Feeling ko siya na talaga. Minsan ba ganun ka, Sir Edition? Kapag may nakilala kang bagong tao na parang masasabi mo, ay, parang may chemistry kami. Baka this is it, pansit. Pero alam mo ba, Sir Edition, ha, na ang chemistry ay pwede rin niyang doktorin. Pwede yang i-fake. Kaya kung feeling mo, eto na yon dahil may chemistry kayo, alamin mo muna. Eto ka, Sir Edition. Pag-usapin natin, ano ba tong chemistry na to? Mayroon ba tong kinalaman? Pwede ba tong makontrol? O ito ay isang natural lang na nararamdaman? Well, alam mo, may mga biological limit. Halimbawa, ka, Sir Nation, yung totoong chemistry kasi sa isang tao, meron niyang kailangan ng neurochemical responses. Halimbawa, yung dopamine and oxytocin na hindi naman napipilit. Ay, ano ba yun? Hindi napipilit. Kumbaga, hindi mo ma-force ang iyong utak na mag-produce ng dopamine o kaya oxytocin sa pag-pretend. Kaya medyo mahirap din naman talaga ipeke ang chemistry. Lalo na, limbawa, kapag palagi kang nagpo-perform, alam mo yun, kapag kasama mo siya, nagpo-perform ka lang, ginagaya mo kung ano yung gusto niya, sige, go! Pero hindi mo naman talaga gusto yun. Kapag nagpo-perform ka para sa isang tao, nakakapagod yun. Kaya, yun yung mga obvious reason kung bakit mahirap i-fake ang chemistry with another person. Pero kung gusto mo naman, kung gusto mong i-manufacture, ay, grabe, dahil gusto mong ma-inlove siya sa'yo. Dahil yun yung goal mo. Ang pwede mong gawin, ito, mirroring. May tinatawag ng mirroring, no? Subconsciously, ginagaya mo yung mga galaw niya. Naghawi siya ng buhok, naghawi ka rin ng buhok. Nag-ano siya, at itawag doon yung stand up straight. Inayos niya yung posture niya, inayos mo rin ang posture mo. Ayan yung tinatawag na mirroring. Ito pa ang pwede mong gawin, active listening. Magtanong ka ng mga malalalim na tanong. Huwag mo siyang tanungin kung kamusta ka, kamusta araw mo. Huwag ganon. Ang itatanong mo, ano yung nagpangiti sa'yo ngayong araw? Oy! Diba? O kaya pwede mo naman tanungin na, ano ba, ano mga plano mo next week? O ganyan. Kaya para hindi nakaka-end conversation. Kasi minsan nung pagtatanungin mo, kamusta ka na? Sasabihin niya, okay lang. O tapos na. Wala na kayong pag-usapan. Also, lalong-lalo na, yung eye contact. Ano siya, magbigay ka ng, ano din, bukod doon, yung i-validate mo, ang magbigay ka ng attention. Huwag yung distracted ka, okay? Yan, tiyatawag na active listening. O pwede din naman, lagi ka kasi ngumiti, ngiti-ngiti rin, o kaya maging ano ka, humoristic. Ay, humoristic. Magpatawa ka ng kahit kaunti, ganon. Anyway, Ghost Radiation, ang chemistry na yan, o kaya yung spark sa isang tao. Ano naman siya? Nag-grow naman siya naturally over time. Lalo na kung meron kayong shared sense of humor, meron kayong common values, and of course, yung kahit kakapano yung nakapagpakita kayo ng vulnerability ninyo sa isa't isa. Kahit kaunti. Ayan, mas nakakapag-grow ng tinatawag na organic connection. Ay, nako. Ayan ha, alam mo na ha. Kapag sinabi ng friend mo na may chemistry daw sila nang nakilala niya, tanungin mo siya. Ikaw ba, nafe-feel mo ba yung ano, yung organic feeling na hindi siya basa dinoktor na chemistry? Mahirap na. Kailangan mo yan sa buhay, lalo na kung single ka pa. Kailangan mo na siyang aralin, lalo na kung gusto mo na. Ano
Anyway, Concert Nation, happy Monday po muli. Ingat po sa daan at madulas. Oo, no, madulas, lalo na pag sementado yung kalsada. Sementado yung kalsada. May ganon, yung sementado. Tapos wala nakakadulas, ingat-ingat na lamang po. Also sa mga bumabiyahe, onting patience lang, and enjoy, enjoy. Ito na, makinig ka sa mga music natin. Para hindi ka ma-bad trip. Only ako po yung kasama, yung sweetie, sweetie girl, Yvonne Adarna. Dito lamang yan sa 22.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Blast Mento is the generic name of Efficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod o sakit ng katawan. Efficacent Extra Strength. Sa plus pa lang, kinhawa na.
2: Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.
3: Star FM.
4: Star FM.
5: Star FM.
6: Star FM.
7: Star FM.
8: Basta radyo sa FM.
9: Alos na.
10: Star.

0: like we used to. Awitin po mula sa A Rocket to the Moon. Para bang humuhugot. Noong tipong nasa high school ka, tapos nakita mo yung best friend mo, may best friend ng iba. Mga ganon. Anyway, ang A Rocket to the Moon, mas kilala rin sila sa tawag na ARTTM dahil yun yung kanila abbreviation. Siyempre, A Rocket to the Moon. Sila ay American rock band na nabuo noong 2006 sa Massachusetts, United States. So, syempre, ang kanilang member si Nick Santino, ang kanilang lead vocalist at rhythm guitarist. Ganun din ang kanilang guitarist and backup vocalist si Justin Richards. And ang kanilang bassist and backup vocalist din si Eric Halvorsen at ang drummer na si Andrew Cook. Huwag ka sternation, no? Ang awitin yung napakinggan ay ang kanilang most famous song na Like We Used To. Yan naman ay nirelease noong 2009 and it still remains their most streamed track with over 72 million na plays. 72 million! Grabe naman. E kung ikaw rin ay fan ng A Rocket to the Moon, ako alam na alam mo rin na hindi lang naman Like We Used To ang kanilang famous song. Meron din silang Baby Blue Eyes, Somebody Out There, at ang Ever Enough. Mga nation oras natin at 29 star minutes makalipas po. Ay, na 30 star minutes na. 8:30 in the evening. Kumusta naman ang iyong Monday? O bawi-bawi ka na lang bukas? Medyo parang, alam mo yun, you're not feeling it. E di bukas, malay mo, you're feeling it na. Ganun. Ingat po sa lahat, no? Sa mga bumabiyahe, ang mga galing pa sa school. Kasi may mga ganon, may mga umuwi ng alas 7 p.m. Ano, mga alas, oh, tama, alas 7. Pero di naman, pag mga college na, naku, ano oras na, umuwi pa ba yan? Umuwi ka pa ba? Yung mga college, no? Na para bang, kala mo walang bukas. Ganon talaga. Nakakamiss din ang student life. Ano mas namimiss mo, student life o work life? Oh, mas masaya pa rin talaga kapag may kasamang music tuwing gabi. Kaya saan ka man, mapabahay or galaan, no? Yung tipong gusto mong hanapin ang iyong sarili. O sasamahan kita dyan. Kasama pa rin ay yung sweetie girl, Yvonne at Zarna. Kasi Nation, magbabalik tugtugan tayo. Dito lamang yan sa 12.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share more.
1: And that was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888. Bet88, your ultimate playground.

0: 102.7.
1: 102.7.
2: Star FM. Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
3: Star FM.
4: Star FM.
5: Star FM.
6: Star FM.
7: Star FM.
8: Basta radyo sa FM.
9: Ayos na.

Kasi Nation, magandang magandang gabi. Hello, happy Monday. Kung hindi pa late ang aking pagbati ng happy Monday. Edi happy Monday. Alam po sa mga bumabiyahe, sa mga sinasama tayo, ano bang biyahe ng buhay, mga pauwi na o kaya pupunta ka sa isang lugar na kailangan mong dalhin ang buong tapang at lakas. Diba? Ganun eh. Kasi imagine mo kasi Renisio, no, sa isang sasakyan, sa jeep or sa bus, iba-iba ng pupuntahan, iba-iba ng pinanggagalingan, yung mga ganung bagay. Anyway, naka-live po tayo ha, sa Facebook page natin, 102.7 Star FM Manila. Kung gusto mong makisali dito sa ating kwentuhan for tonight, pwedeng ka nang mag-comment dito po mismo sa live para po mabasa natin yan agad-agad. But for the meantime, mag-heart-heart react ka na muna dyan at mag-share ng ating live. Ano tayo? Bigla tayo nawala kanina pero bumabalik naman tayo kaagad. Okay. Sana all! Ay, Kasring Nation, ikaw ba? Ay, sorry, ang lakas. Ikaw ba, ano yung mga masasabi mong achievement? No, nasaan na tayo eh? Nasa kalagitnaan na tayo ng taong 2026. Pero huwag ka ma-pressure dahil kung feeling mo wala pa, it's okay. It's alright. Yung andito ka, buhay ka, humihinga ka pa, in spite of everything, achievement na rin yun. Kaya naman, ang aking katanungan for tonight, ano ang greatest achievement mo so far this 2026? Oy, ano kaya yun? Achievement mo ba na nakapasok ka on time nung nag-back to school? Achievement mo ba na nakapag-enroll ka, nakabayad ka ng tuition? Achievement din yung nakuha mo yung pangarap mong course, di ba? Sa mga bagong college. At ano pa ang iba? Greatest achievement mo, ikaw na ang bumibili ng grocery ninyo sa bahay. Ikaw na ang nagbabayad ng bill sa kuryente. Na-treat mo ang papa mo nung Father's Day at nung Mother's Day. Kaya mga simpleng bagay. Nakaligo ako ngayong araw. Kaya naman, nakakain ako ng masarap kahapon. Kasi Father's Day, nanlibre ang tatay, naging galante. Ganon. Ano ba man yan, Kasri Nation? Kwento mo na, dito mo na, comment mo na agad-agad. Ano ang greatest, or ano na, ang greatest achievement mo so far this 2026? Yahoo! Basahin na natin ang mga achiever natin tonight. Ito, sabi ni Kuya, hardworking, tatlong muscle. Oh, hardworking palagi sa boss. Ano ito, nasabihan ka ng boss mo ng keep up the good work because you are hardworking. At least, di ba, compliment yun. Na parabang, halang talaga boss, nakita mo ang aking efforts. Wow! At sunod, ang sabi niya ay, nakaipon ng ano? Nakaipon ng resibo ng pera padala. At least, ang dami niya na. Sino pinapadalhan mo? Grabe, fairness. Ikaw ang nagpapadala, ikaw yung tumatanggap. Yung tipong kukuha ka ng form, di ba? Di ba ganun yun sa mga pera padala? Sasabihin sa'yo ng guard, ano po sa inyo, ma'am? Ako yung magre-receive po. Hey! O kaya naman ikaw yung magsisend po. Ay! Bongga. Achievement talaga yan. Achievement yung ikaw naman yung nagbibigay. Kaysa sa ikaw yung tumatanggap. Para maiba naman. Alam mo yun? The tables have turned. At ang masunod. Ate Yvonne, my greatest achievement this 2026 is more bonding with my cousin's friend and mentor that makes me feel comfortable this year. Wow. Achievement talaga yan, Kasri Nation, no? Yung tipo nagkakaroon kayo ng time together with your relatives, tapos mababait yung mga relatives mo. O kaya naman, talagang close na kayo since mga bata, tapos nagkita-kita ulit. That's a nice kind of, memory. Share ko lang. At sunod,
Good evening, Pinas. Hello, DJ Yvonne. Namiss ko mag-comment. Correct, namiss ka rin namin. Namiss ko mag-comment sa mga star. Tanong mo, greatest achievement ko so far this 2026 ay yung everyday na nakaka-survive sa pang-araw-araw na buhay. Yung may laging blessing na dumarating sa amin, maliit man or malaki. Very grateful pa rin ako kahit na hindi maganda ang nangyayari sa paligid at sa bansa natin. Prayer lang po talaga nagiging sandalan ko sa lahat ng aspeto ng buhay namin. Salamat po and God bless you. God bless you too, ate. I love it. Maliit man o malaki ng mga nangyayari sa buhay natin, it's still a blessing. Kahit ang dami nangyayari sa paligid, totoo yan. Medyo mahirap din kasi nation, no? Lalo na kung sa tingin mo parang nasira yung filter mo sa isip mo. Parang lahat na lang na-absorb mo. It's a struggle kasi nation, but you will get there. Magiging okay din yung mga feel. Kasi ngayon, ang dami na natin kailangan i-filter. Mag-open ka lang, pagising mo sa umaga, marami kang maririnig na balita. Araw-araw na lang tayong sinusurpresa. Sinusurpresa ng mundong ito. Kaya kailangan mo ng kailangan ng katuwang, kataga. Tama ba yung term na kataga? Kumbaga yung shield. No, yung shield na... Siyempre, si Lord ang shield mo. Tama yan. Ito naman sunod, sabi niya ay, hi DJ ko, yung natupad yung mga pangarap ko na maging okay ang pamilya ko at makatapos sila ng pag-aaral kahit papaano, natupad yun. At sa akin naman, yung may trabaho naman ako na kahit papaano, I'm contented naman sa life. Yun lang DJ ko, ingat sa pag-uwi at prayer natin ang nangyari sa San Jose. Totoo yan. Sa Tacloban City, yun lang po DJ ko at Star FM Family. Ate, malapit ba kayo doon? Parang na-share mo, nagtaga. Yeah, may mga listener tayo noon na nandiyo sa Tacloban. Kaya nga, inakagulat. Para siyang yung Korean drama na trending recently. About sa mga students, ganyan. Nakakagulat actually. And syempre, condolence dun sa mga nadamay na estudyante. Ay nako talaga, let's pray for everyone. Ayun. Ayun lang. Ito sunod. Wala for now. Too early.

Kahit parang nakukulang na yung budget mo, no? Tapos may kita mo, hala, meron pala akong in order. Tapos, ayun, nabayaran mo. Achievement yun for me. Baka pwede yun sa'yo. Yung mga bagay na nabibili mo, nakabili ka ng ulam, ng kanin, ng, ano ba ito? Bigas. It's an achievement. Salamat, ito man sunod, sabi niya. Yung lagi pong okay ang pamilya, lalo na po yung bawal magkasakit sana this year. Salamat po at happy Monday, DJ Yvonne. Happy Monday! Taray, wala pa nagkakasakit sa kanila. Congrats! Ako, sana all. Ito naman sunod. Good evening po, Ma'am Yvonne. Happy Monday po. Ang greatest achievement ko is stand up to failure. Ano? Ano ibig sabihin ng stand up to failure? Yung tipong gusto mo ba sabihin na ikaw ay nakatayo pa rin hanggang sa mag-fail? So, ibig sabihin, anumang mangyari sa buhay mo, as long as you are standing still, achievement pa rin. Gusto ko yan. No? Kahit anong mangyari, tatayo ako. Ganon! At pasunod. Good evening po, DJ Vaughn and Bloom. Sa biggest achievement ko, maka-move on! Alam mo, te, achievement talaga yan. isa sa very nakakagaan sa loob kapag naka-move on na. No? Yung maka-move on na talaga sa mga alaalang hindi ko na dapat balikan. Uy, naka-move on ka na ba talaga, ha? Kapag may tanong tayo ulit about sa love, tapos kinoment mo na naman yung sinakpan ka, nako! Sasabihin ko sa'yo, mag-move on ka na. Sige ka. By the way, salamat. And congratulations din ho sa mga listener natin dyan na hindi nagko-comment, pero naka-move on na. Wow! Congrats! Congrats sa'yo, kung sino ka man. O sunod, sabi niya, good PM po sa maganda namin, DJ Yvonne. Para po sa akin, yung nag-donate ulit ng dugo. Ganon. Wow, antaray! Congratulations! Oy, huwag ka na mag-donate ulit. Ano mo yan? I-reserve mo sa November sa dugong bombo natin. June, July, August. O, pwede ka na nun. Congrats and thank you sa mga natin donors. At masunod, last na ba yun? Thank you so much. Alam mo, yung mga bagay na, limbawa, ginawa mo sa ibang tao, good deeds, ang laking tulong din yun sa mental health natin. Kaya, perfect ka dyan. Alright, ito naman sa ating mga live viewers and comments. Hello po sa favorite kong DJ Von. Sabi ko sa iyo, mag-iingat ka palagi. Bakit may sakit? Ate ko, ngayon ka lang nag-comment. Magaling na ang babae. Konti na lang. Siguro yung malaman ang real name ni Champorado, Alendog at ni Lucky Chan. Yun yung achievement mo, talaga. Ang layo ng mga real name nila, no? Good evening, Adarna. Surviving my first year as a college student despite of having super daming probs. Surviving even though my mental and emotional health isn't that good, and also by giving my grandma the things she deserve. Lola's boy kasi. Wow, first year college na yan. Congratulations! Alam mo, isa sa pinakamahirap nga yung first year college. Sa totoo lang. No first year din ako, dami ko naranasan. Heartbreak. Mga kaklaseng, ano. Tapos yung ginajuggle mo pa, tawag doon, tinitimpla mo pa kung paano ka makikitungo. Kasi number one, hinahanap mo pa kung sino yung magiging group of friends mo, blah, blah, blah. Ang dami experience pag first year college. O, ito, achievement ko na din na makilala ka din, DJ ko, sa real life. Oy! Thank you. Oh, greatest achievement, tong mahal ko, minahal din niya ako. Sorry. Oh, tinalo niya tayo. Ikaw na talaga. Make it longer, Konyo boy. Next time, make it longer. Kaya nga, sanay kami na mahaba yung comment mo. Hindi kami sanay na maikisili yan. Hindi ikaw yan. Good evening, everyone! Maganda ka pa sa gabi. Sana lagi ka nakadilaw. Kaya nga, lagi na nga ako nakadilaw. Settled bills of all kinds. Amen. Yeah, totoo yan. Ang sarap sa feeling, no? Bayad na yung kuryente, yung tubig. At sibko.

ngayon, 2026. More business para di na mag-abroad. Okay ba spelling ko, DJ? May dala na ako store. May dalawa ka. May, ano yan? Ano yan? Good evening, DJ Von. The greatest achievement. Nakapag-waterproofing na ako sa bahay. Sana hindi na tumulo ang bubong. Palakpakan natin. Correct. Ganda achievement yan. Namiss ko po kayo, walang signal sa probinsya. Kakabalik ko lang dito sa Paranaque-San Valley. Mabuhay po kayo. Thank you so much! Ang taray naman na nagbakasyon. Iba talaga kapag naka-LL. Nakaluwag-luwag. Sana mag-pink naman. Wala kaming pink. Kung may pink, lagi talaga magpipink. Sige, baba pa natin. Good evening, DJ Von. Watching po from Tacloban City na kung saan nangyari ang incident. Kaya nga, nakakagulat naman kayo dyan. Shoutout po! Hey! Uy, nanonood kayo. Ngayon lang ulit kayo nanonood. Napadaan kayo ah. Kamusta? Buhay-buhay. O greatest achievement, siguro naka-secure ako ng ticket day one nga lang sa concert ng this coming July. Congratulations. Dapat, siguro ano, ako gusto ko magka-ticket ng F4. Oo, darating sila, diba? O malayo naman siya sa amin, malapit siya sa airport. Sa area pa namin, dito mismo sa San Jose. Ay! Taga San Jose ka talaga pala mismo. Grabe. Update nyo kami, ha? Ayun, salamat. Hindi na ba sa... Oo nga! May comment siya, alam ko eh. Nakita ko, nasama natin. O, sige, ito na, babasahin ko na lang. Para ano, you're not, ano na, sorry na. O, ito, hello, good evening po sa Simpatica. Simpatica na DJ ng Star FM. Ang great achievement ko yung makapagbakasyon naman po sa Pilipinas. Wow, ngayong December, halos 15 years na rin po kasi na hindi ko na po alam ang Christmas at New Year sa lupang sinilangan ko. Salamat po at thank you. Shukran mula sa Alipin na Riyals, Riyadh, Saudi. Aww. Ay, congrats ha. Greatest achievement talaga yan. And I'm sure miss ka na rin ang Pilipinas. Hello? Oo, grabe. Kainin mo lahat ng cravings mo pag uwi mo ng Pinas. Deserve mo yan. Mag-relax at mag-enjoy. Ayan, sige, baba pa tayo. I'm not feeling quite well. Ay, may sakit ka? Hindi yan pwede. Daya mo naman, Ben. Di binabasa lahat ng comment. Sorry na. Another achievement. Nakapanood me ng concert. Wow, congrats. Nakanood daw siya ng concert ng BTS. Di ba agawan din sa BTS? Tanggalin mo kasi yung simpatika. No? Naman ko nga, bakit may simpatika doon? Hindi lang nasama. Si Batman, bukas ko yung makasama. Iba kasama ko ngayon. Gusto mo album? Or ano na yan? Ba't may album na tayo? Ayoko sa'yo na yan. Di ako fan. Hindi ako fan ng BTS. Fan ako ng EXO. Yun. Ano ako, kay D.O., kay Kyungsoo. Pero syempre, na-appreciate pa rin naman yung BTS. Hello, ang dami-daming, ano nila, ang dami rin nila achievement. Bye po. Bye! Hello! Hindi po tayo aalis. Mag-ano tayo? Closing remarks. Ganun. Anyway, thank you so much. Ayan, 3 star minutes na po. 4 star minutes. Makalipas ng 11 ng gabi. Thank you so much ha sa lahat po ng mga achievement ninyo. May mga Kung meron tayong mga silent battles, meron din tayong mga silent achievement. Ganon. Meron nga tayong mga silent listener, meron din tayong mga silent achievement. At huwag mong minamaliit yung mga achievement mo sa buhay-buhay, kahit maliit pa yan o malaki. It's still achievement! You are still alive! Congratulations! Alam mo, dagdagan pa natin yung mga achievement na yan. Kaya yan, laban. Araw-araw lang maban tayo sa Star Nation ko. And with that, thank you so much again. And tuloy-tuloy po tayo sa ating mga tugtugan. We are up until 12 in the midnight. Uy, bukas ulit ha. Star tanong ha. Ano, live natin bukas. Diyan ka na muna at magbabalik tugtugan na tayo. Again, ako po yung kasama yung sweetie girl, Yvonne Adarna. Dito lamang yan sa 182.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star FM.

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na ang Star FM!

Pinoy, morning na, gising na, samahan na ang Star FM.

Hoy! Morning na! Gising na! Samahan na ang Star FM!

0: Umalo na sa apat ang bilang na nasawi matapos ang naganap na pamarile sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Hindi na nakayanan ng pinakahuling biktima ng mga estudyante ang tinamon nitong sugat habang ito ay nilalapatan na lunas sa isang pagamutan. Kinumpirma ng Philippine Red Cross ang pagkasawi ng ika-apat na biktima sa oras na alas 7 nitong gabi ng Lunes, June 22. Mayroon din 15 na mga mag-aaral mula sa San Jose National High School ang kasalukuyang nagpapagaling sa pagamutan. Maugunitang naaresto na ng mga otoridad ang dalawang suspects na nasabing pamamarili kung saan ang isang baril na ginamit nila ay pag-aari pa ng isang babaeng polis habang ang 38 caliber na baril ay nakarehistro naman sa isang security agency.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Samantala, Star Nation, sa ibang balita,

0: isiniwalat sa korte ng isang testigo at dating Department of Public Works and Highways official, Bulacan District Engineer Henry Alcantara, na umano'y umabot sa 90 million pesos kickback fee ang kanilang nalikom para kay dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. kaugnay ng isang flood control project sa Bulacan. Sinabi pa ng dating DPWH District Engineer na inatasan siya ng kanyang dating boss na si dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo na mangolekta ng naturang halaga mula sa mga kontraktor. Ayon kay Alcantara, kinuha ang pera mula sa advance payments ng mga kontraktor at ipinadala umano ito sa isang hotel sa Roas Boulevard sa pamamagitan ng kanyang driver. Anya ang 90 million pesos ay nilagay sa 4 hanggang 5 bank boxes na naglalaman ng tig 20 million pesos ang bawat isa. Kahit paman, sinabi ng isang testigo na hindi niya maalala kung direkta bang natanggap ni Revilla ang buong halaga ng pera. Ayon pa kay Alcantara, siya ang pumipirma sa mga dokumento na go-autorisa sa bayad para sa 92.8 million pesos na flood control project sa Pandi, Bulacan. Kahit hindi siya mismo ang nagsasagawa o nagsagawa ng inspeksyon sa proyekto. Maasa lang din daw kasi siya sa mga report sa kanya ng mga subordinates na nagsasabing naging maayos ang isinagawang proyekto. Kalaki pa manoy nito ang mga larawang ipinapakita sa kanya bilang patunay na tapos na ang kanilang trabaho. Kaya napipilitan anya siyang pumirma sa mga dokumento.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Star Nation, para sa iyo pang nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa, pamadalaman sa ating website, www.bomboradio.com.
2: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
1: Star FM,
4: the best music station across the nation.
3: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
5: Star FM across the nation.
6: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
1: Basta Star.
7: Dito sa Valenzuela, almusal tanghalian at tapunan ang aming pinakikinggan. 102.7 Star FM.
3: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM.
9: Star FM.
10: Star FM.
1: Star FM. It's all for you.
11: Star FM.
1: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
12: 102.7.
0: The Philippines number one Star FM. 102.7 Star FM is a proud member of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras sa buka pluha ng Pilipinas. 7 minuto na, makalipas sa alas 5 na nagmamagandang madaling araw, 5:07 in the morning.
5: Star FM across the nation.
13: Antonio Lambada.
14: Good morning!
15: Morning mo ay sasaya! Kaya, get ready na! Mag-isabay
16: sa Morning Stars Week!
17: Morning Stars Week!

0: Star FM.
1: Star FM.
0: Basta Radyo sa FM.
2: Ayos na.

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Para sa Asia, sa buong Blue Arab Pilipinas, 34 na star minuto na makalipas sa alas 5 na nagmamagandang madaling araw. 5:34 in the morning.
1: Good morning!
0: Happy, happy Tuesday! June 23, 2026. Magandang star morning po sa lahat mga Star Nation natin, ha? Na ngayon po ay buhay na buhay, gising na gising sa mga oras na to. At syempre sa mga Star Nation natin na mga nagwawalis na nakadika din ng mga bakuran. Syempre sila lolo at lola. Talaga naman number one na gising yan. Dahil yan sa maaga sila nakagising, gusto nila may ginagawa sila. Ayun, nakikita natin, nagwawalis ng tapat ng kanilang mga bahay. Hey, hello rin po sa lahat mga Star Nation natin. Napakagising pa lamang sa madaling araw. Ayun, cellphone agadang hawak. Tapos scroll on scroll na kanika nila mga social media. Iba din, no? Imbis na magunat-unat, no? Cellphone agad ang pang-exercise nila. Speaking of social media, Star Nation, ha? Naglabas po ang meta ng bago po nilang safety features para po sa mga kabataang edad 13 hanggang 17 taong gulang. Nagumagamit nga po ng Facebook, Instagram at Messenger. Sa ilalim nga po ng pinilakas na teen accounts, kung tawagin, automatikong naka-private ang mga account na kabataan. Ibig sabihin, kailangan muna ng approval bago sila makita ng ibang users. Gayun din ang kanilang posts kapag hindi naka-follow sa kanila. Lalawigi pa nga po ang protection dahil tanging mga follower lang nila ang pwedeng magpadala ng message, mag-tag o mag-mention sa kanila. Mayroon din nga pong hidden words feature na automatikong nag-filter ng mga bastos o hindi angkop na salita kabilang ng ilang Filipino words. May mga limitasyon nga din ho sa paggamit ng apps, ha? Dahil makakatanggap po ang mga minor de edad ng paalala kapag umabot na sila ng 60 minutes sa paggamit ng kanilang app. Sa pagkita naman po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 7 ng umaga, nakamute ang notifications at may auto-reply sa messages upang hikayatin silang magpahinga. Ayos siya. Ayon nga ho sa Meta, layunin po ng mga pagbabagong ito na mas maging ligtas ang online experience ng kabataan at inspirasyon din umano nito ang mga movie rating system para sa edad 13 pataas. Para sa mga edad naman daw 13 hanggang 15 taong gulang, hindi basta magbabago ang settings o hindi mababago ang settings ng account nang walang paintulot ng kanilang magulang. Samantala, Star Nation, ang edad 16 hanggang 17 taong gulang naman ay may kalayaan na baguhin ang ilang settings, ngunit may abiso pa rin dapat ng kanilang magulang. Sa pamagitan nga ho ng Family Center, maaaring makita daw ng mga magulang ang mga account na kinakausap ng kanilang mga anak, screen time at iba pang online activity. Nagbabala rin po ang Meta na maaaring masuspend o ma-disable ang account ng sino mang magpapanggap ng ibang edad. Samantala, sinabi ng Council for the Welfare of Children na mahalaga daw ang ligtas sa paggamit ng social media para daw sa kabataan at hindi umano dapat daw tuluyang ipagbawal ang kanilang access sa digital platforms. Ayon naman sa Meta, mas mainam daw na palakasin ang mga safety tools kaysa pagbawalan sila habang buhay. Dahil maaari raw mapunta ang kabataan sa mas delikadong online spaces kung walang gabay ng magulang. At least kahit paano, no, marami ng mga nagliliparan o ng mga pinapatupad na safety features ang ilang mga social media app para sa mga teen natin, sa mga minor de edad. Kasi di ba may mga iba kasi Star Nation, di ba, para magkaroon na ng Facebook, ang ginagawa nila, binabago nila yung edad. Di ba, mas pinapatanda nila eh. Marami akong nakikitang ganyan eh. Pero at least kahit na ganito, kahit pa paano, gumagawa ang paraan ng Meta at ilang mga social media giant para naman na mawala ito. Diba? Kapag ka nalaman nila na binabago yung edad kasi Star Nation, automatikong binaban nila eh. Well, Star Nation ha, at least eh, merong mga gabay ang ating mga chikitin bagets sa paggamit ng kanilang mga social media app. Pero syempre, kailangan nandun pa rin po tayo. O, responsibilidad din po natin gabayan pa rin o, kapag gumagamit sila ng social media app. Oras, subukan po lang ng Pilipinas. 39 minuto na makalipas ng alas 5 na nagmamagandang madaling araw. 5:39 in the morning. Magandang umaga na, Star Nation. Kasama ang inyong lingkod. Ang inyong happy man every day. Yung partner sa tawanan. Ang DJ na Heart of Star, Hagable Pa at Yummy Pa. Rawr. Star DJ Antonio Navarro is my name. And music is my game. Hagala siya din tayo ng umaga. Magkakarinig at magkakadopanteka sa ating programa Morning Star Stream. Dito pa rin po sa inyong himpilan. Nagatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
3: One oh two point seven.

0: Star FM.
1: Star FM.
2: Basta Radyo sa FM.
1: Alam na.

0: si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
1: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.
2: 102.7 Star FM. It's all for you. Para sa Star Nation sa buong kabluan ng Pilipinas, 31 star minuto na makalipas ang 6 na nagmamaganda kumaga. 6:31 in the morning.
3: Good morning!
2: Star Nation, another day, another trivia na naman po tayo sa ating Star Trivia para sa inyong Star Kaalaman.
1: Star Trivia number one.
2: Star Nation, lipad tayo sa bansang Thailand. Alam pa rin niyo ba, Star Nation, sa bansang ito, bawal ituro ang paa sa tao o bagay ha? Dahil itinuturing ito na hindi magalang. So ibig sabihin, Star Nation, hindi lang pala ito basta rule lang. Isa ito sa malalim na cultural respect practice sa Thailand ha? Dahil ang paa raw ay tinuturing na pinaka-lowest part ng ating katawan. Kaya hindi daw dapat ito ipanturo sa iba. Sino ba ang gumagamit ng pata panturo? Kaya kung maging tourist ka, Star Nation, sa Thailand, ha, at bigla mo na ituro ang paa mo sa isang bagay, parang nag-spoiler ka na ng culture shock moment sa bansang yun. Well, iba-iba ang pamantayan kasi, Star Nation, ng respeto sa bawat bansa. Eh. Kaya importante ang maging aware sa kultura na pupunta nating bansa para hindi nagkakaroon ng awkward moment na sitwasyon. Dahil minsan, simpleng galaw lang natin, Star Nation, pwede nang mag-iba ang mensahe sa bansang yun. Pero inisip ko, like for example, paano yung mga PWD natin, di ba, na walang kamay. Kumbaga, paa lang yung mayroon sila. So, ang gagawin nila nila, sasabihin nila nila kung ano yung gusto nilang sabihin. O kaya naman, dito sa Pilipinas, uso naman sa atin, kapag tayo nagtuturo, gamit ang ating nguso.
1: Star Trivia Number 2.
2: Star Nation, isa ka rin ba na nagsasabi na mayroong puno ng saging? Alam ba rin nyo ba, hindi pala tunay na puno ang saging. Dahil kahit daw tawag natin dito ay puno ng saging, sa mundo ng botany, isa itong napakalaking damo o herb. Ang mukhang trunk nito, Star Nation, ay hindi kahoy, kundi pinagsama-samang balot ng mga dahon na tinatawag na false stem. Kaya kahit kasing taas pa ito ng isang bahay, hindi ito nagkakaroon ng matigas na kahoy tulad ng mangga o niyog. At ito pa, Star Nation, ang masastig. Kapag namunga na ang isang sagingan, hindi na ito mamumunga ulit, ha? Kumbaga, parang artistang nagpa-final concert. Isang beses na grand performance lang. Tapos nagpapaubayan na siya sa susunod na generation. So, ibig sabihin pala, isang beses lang pala siya mamumunga. Tapos never na pala siya mamumunga ulit. So, at least alam na natin, Star Nation, ha? Na hindi siya puno ng saging. Isa lamang pala siyang damo or herb. Star Nation, ating Star Trivia para sa inyong Star Kaalaman. Another trivia, another learning na naman ang ating natutunan ngayong araw ng Martes. Oras sa bukabuluan ng Pilipinas, 35 star minuto na makalipas ang alas 6 na nagmamagandang umaga. 6:35 in the morning. Balik ito ka tayo, ito pa rin po sa inyong himpilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
4: Like mo, share mo.
1: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.
5: 102.7 Star FM. The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal.

0: 102.7 Star FM News Update.
1: Star Nation, oras sa buong kabluhan ng Pilipinas, 15 star minuto na lang bago sumapit ang alas 7 ng umaga. Paso po na tayo, Star Nation, ng balita kung saan Cagayan naghahanda na sa posibleng epekto ng Bagyong Francisco. Ulan na dala ng bagyo, inaasahang makatutulong sa agrikultura. Para sa buong detalye ng balita na yan, iatid po sa atin yan live and direct mula po dyan sa Bombo Radio Tagagaraw, si Bombo Gaily Ulunan. Bombo Gaily, please come in. Good morning.
0: Star FM Live Report.
2: Patuloy ang paghahanda ng Task Force sa Lingkod Cagayan kasabay ng pakikipag-ugnayan sa iba't ibang local government units sa lalawigan habang inaabangan ang anumang direktiba mula sa Office of Civil Defense kaugnay ng paglapit at posibleng epekto ng Bagyong Francisco. Ayon kay Arnold Azucena, ang head ng Task Force Lingkod Cagayan, nakalatag na ang mga plano at hakbang sa anumang maaaring idulot ng nasabing bagyo. Bagamat may kaakibat na panganib ang bagyo, itinuturing naman itong pagkakataon para sa sektor ng agrikultura dahil ang inaasahang pagbuhos ng ulan na dulot ng bagyo ay makatutulong sa mga magsasaka na naaapektuhan ng tagtuyot sa lalawigan at kalapit na mga lugar. Gayunpaman, inabisuhan ni Azucena ang lahat na maging alerto lalo na sa mga nakatira sa mga lugar na itinuturing na landslide prone areas at malapit sa mga ilog na agad sumunod sa mga utos ng mga otoridad para sa kaligtasan ng bawat isa at ng kanilang pamilya.
3: Ini-expect sana natin na tag-ulan, ngunit dahil sa idudulot itong maaring maging El Nino, ay kailangan din po natin ng ulan sa ating mga palayan o di kaya maisan. At sana sir ay kung magbibigay man ng ulan ang itong si Francisco ay magiging sapat sana sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga mahal nating mga magsasaka na talagang tigang po ang kalupaan ng ulan, sir.
2: At yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Tuguegarao. Ako si Bombo Gail Zanet Olunan and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
1: Maraming salamat, Bombo Gail Olunan, and live and direct mula po dyan sa Bombo Radio Tagagaraw. Star Nation, para sa iyo pang mga nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa, pumatalaman sa ating website, www.bomboradio.com.
0: 102.7 Star FM News Update.
4: Star FM.
5: Hi guys, I'm Maylin, your home improvement maven, and it's time to answer your essential design questions.
6: Hi Maylin, yung aesthetics ng bahay paano?
5: Lagyan mo ng Orokan Essential Strower, ang essential storage solution for home and beyond.
6: Akong family room.
5: Orokan Essential Strower, may ample storage for the whole family.
6: Yung kids room?
5: Orokan Essential Strower, dahil sa premium quality plastics, tapos ganito.
6: Eh yung kitchen essentials din.
5: Hindi, gumamit ka ng polish, lalabas ang ganda ng tiles mo.
6: Ah.
5: Then, lagyan mo ng Orokan Essential Strower.
7: Orokan. Maayos ang buhay mo.

0: Si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
1: Move it. 102.7 Star FM. It's all for you. Aras-aras sa Asia, sa buong kabluan ng Pilipinas, our Philippine Standard Time. Itong star minuto na lang bago sumapit ang last 7 na umaga, 6:53 in the morning.
2: Good morning!
1: Hello, hello po sa mga Star Asia natin na palis pa lamang sa kanika nilang mga bahay. Papasok sa kanika nilang mga trabaho. O din naman kayo mga Star Asia natin na papasok pa lamang sa kanika nilang mga schools. Huwag nakakalimutan ha, yung mga dapat baunin. O sa mga magpapasok sa kanika ng mga trabaho, huwag kakalimutan baunin ang mahabang pasensya. At syempre sa ating mga chikiti bagets, huwag kakalimutan baunin ang mga turo at ang paalala ng ating mga magulang. At syempre yung mga baon natin pagkain. At syempre sa mga sardesya din natin, yung mga payong natin, ha, huwag natin kakalimutan. Kalimutan nyo na ang lahat din. Huwag lang din po ang kalimutan, ang payong. Kalimutan. Hindi natin alam kung ano yung magiging lagay ng ating panahon, Star Nation, di ba? Eh kung inyong po matatandaan, nung weekend, ang lakas ng ulan, lakas ng hangin. Pero nakaka-apekto na sa atin noon, localized thunderstorm. Gayun din po, ngayon Star Nation, ngayong araw na to, yan, localized thunderstorm rin po ang makaka-apekto sa ating lugar dito sa Metro and Megastar Manila. Ang Typhoon Francisco, wala pong direct effect sa ating lugar dito sa ating bansa. Pero mas maganda pa rin mag-ingat tayo ha. Nasa loob pa rin po siya ng Philippine Area of Responsibility. Nandiyan po sa bandang 725 kilometers sa east ng Tuguegarao City, Cagayan. Anyway, my way, Star Nation, agad dito na lamang po ang programang Morning Star Sweep. Balik tayo magkardiga mamaya alas 8, galas 8 ng umaga sa programang It's All For You in the Morning. Nakasama natin ating nag-iisang Beshe Gora, Star DJ Kimmy Gora. For the meantime, para kompleto sirkado sa ating magahan, susunod na po manong gabagang balita sa loob at labas sa bansa. Iatid po sa atin yan ng Bomba Network News Morning Edition. Live sa Bobanon Center Makati at simulcast nationwide. At para sa ating audio video streaming, pwede nyo pumisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila. O din naman kaya Bombo Radio Philippines.
3: Like mo! Share mo!
1: Huwag kalimutan ni like, share, mag-subscribe at i-click ang notification bell. At palatina nakatuto, dito pa rin po sa inyong impilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo! Share mo!
1: Here's Sean Kingston para sa kanilang awitin o para sa kanyang awiting, Fire Burning. Good morning!

0: unmatched, number one, and most trusted source of news and information.
1: Bash Radio Bumbo.
2: This is Bumbo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Araw po ngayon ng Martes, 23 sa buwan ng Hunyo, taong 2026.
2: Sa ulo ng ating mga balita, sa ating weather update, ang Super Typhoon Francisco na nanatili sa hilagang silangan ng Luzon, isa pang bagong bagyo na buo rin muli sa silangan ng Pilipinas.
3: Ang Senate Minority Bloc naman planong tutulan ang pagtatalaga ng Majority Bloc kay Senator Francis G.C. Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Ang Pambansang Pulisya ng Pilipinas pinag-aaralan naman ang posibleng paghahain ng kaso sa policewoman na may-ari ng baril na ginamit sa pamaril dyan sa May Tacloban.
3: Si dating Pangulong Rodrigo Duterte naman na hindi daw muling dadalo sa kanyang ikalawang status conference na nakatakda ngayong araw.
2: Sa ating provincial report, abangan din mamaya state of calamity, nire-recommenda na sa buong probinsya ng South Cotabato matapos maitala ang mahigit sa 830 million pesos na danyos dahil sa lindol.
3: Sa international news naman, United Kingdom Prime Minister Keir Starmer magbibitiw sa pwesto. Bagong leader inaasang papalit sa kanya sa Setyembre.
2: At sa ating FIFA update, mga kabombos ni Lionel Messi, muli pong pinangunahan ang panalo ng Argentina kontra Austria. Ang kanyang koponan, pasok na sa round of 32. At live nationwide, via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita.
0: Bombo Weather Update!
2: Sa ating weather report, nanatili sa hilagang silangan ng Luzon ang Super Typhoon Francisco habang papalayo na sa Philippine Sea. Sa ngayon ay nanatili ng unang Super Typhoon ngayong 2026. Ang lakas nito na abot na lang hanggang sa 185 km per hour habang ang pagbugso ay pumapalo na ng hanggang sa 230 km kada oras. Bahagya itong bumagal pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 10 km bawat oras. Bagaman umaabot na ito sa super typhoon level, bumaba na rin ang nasasaklawan nito at umaabot na lamang sa 360 km na diametro. Yan po'y mula sa dating mahigit na 450 km na diametro. Natili pa rin nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa may bahagi ng Batanes at ang northeastern portion ng Cagayan. Kinabibilangan po ito ng mga bayan ng Gonzaga, Santa Ana, at ang eastern portion ng Babuyan Group of Islands na kinabibilangan ng Babuyan Islands, Didikas Islands at ang Camiguin Island. Patuloy naman na nagpapaulan ang naturang bagyo kasama na ang pagdudulot nito ng mataas na daluyong sa mga karagatan na nasasaklawan nito. Samantala mga kabombo, tuluyan na rin naging ganap na bagyo ang isa pang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Uli naman po itong namataan sa layong 2,705 kilometers silangan ng southern o southeastern Luzon. Taglay na ho nito ang lakas ng hangin na umabot ng hanggang sa 55 km per hour at yung pagbugso ay umabot ng hanggang sa 70 km bawat oras. Kumikilos na ho ito pa kanluran, hilagang kanluran at ang bilis ay pumapalo hanggang sa 20 km bawat oras. Manatili pong nakatutok sa Bombo Radio Philippines at sa Star FM mga kabombo para sa karagdagang development sa lagay po ng ating panahon. Pwede po ninyo kaming i-follow sa aming social media pages sa Facebook and of course sa www.bomboradio.com.
3: Samantala sa ibang balita, humiling ang House Prosecution Panel ng 62 na trial dates para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mas mataas ito kung ikukumpara sa 30 araw na hinihingi ng defense team ayon kay Prosecution Spokesperson Benjamin Tolosa. Ayon kay Tolosa, gagamitin ang mga itinakdang araw para sa presentasyon ng mga testigo at ebidensya ng panig ng prosekusyon. Gayunpaman, nilinaw niyang mga panukala pa lamang ito at maaari pang magbago depende sa takbo ng paglilitis at desisyon ng impeachment court na Senado. Binigyang din niya na hindi patiyak ang kabuuang bilang ng trial dates dahil nasa discretion ng impeachment court ang final schedule at allocation na panahon para sa bawat panig. Una nang sinabi ni House Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro na posibleng umabot hanggang sa lagpas buwan ng Setyembre ang impeachment proceedings dahil sa dami na rin ng mga testigo at ebidensya mula sa magkabilang kampo. Samantala, hiniling din ng House Prosecution Panel sa Senado na utusan ng kampo ni Vice President Sara na ipaliwanag kung bakit isinampan ito bilang sariling mga testigo ang ilan sa mga testigong ihaharap.

0: up ng prosekusyon sa impeachment trial. Ayon sa mga prosecutor, hindi malinaw ang layunin ng depensa sa paggamit ng mga nasabing testigo dahil pangkalahatan lamang ang mga paliwanag na nakasaad sa kanilang pre-trial brief. Sinabi naman ng prosekusyon na hindi nila tututulan ang mga testigo sa ngayon. Ngunit nais nilang mabigyang katwiran ng depensa kung bakit kailangang muling tawagin ang mga ito gayong maaari naman silang ma-cross-examine kapag iniharap na ng prosekusyon.
1: Sa kaugnay pong development, mga kabumbo, ang minority black, posible daw kong tutulan ang pagtatalaga ng majority black o Senate majority black kay Senator Francis Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May update po dyan si Bumbo Angelo Aganan.
2: Maari umanong tutulan at harangin ng minority senators ang posibilidad na italaga si Senator Chis Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ayon yan kay Senator Robin Padilla. Ito ay matapos sa mga pahayag ng ilang majority senators na napili nila umanong si Escudero ang mag-preside sa paglilitis kay Duterte dahil sa pagiging abogado nito at karanasan noong mga nagdaang impeachment. Dahil rito, sinabi ni Padilla na maaaring almahan ng kanilang hanay ang mga hakbang ng pagtatalaga ng ibang senador na mamuno sa paglilitis. Binigyan din niya na mahalagang magampanan ng minorya ang kanilang tungkulin na magsilbing check and balance sa desisyon ng majority black, lalo na sa usapin ng presiding officer sa impeachment trial. Narito at pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Robin Padilla.
3: Ano namin yung opposition? Bilang kami ay minorya, bilang kami trabaho namin yun. Yung mga alam namin na, teka muna, parang wala yata sa konstitusyon yan. Kailangan namin pag-usapan yan. Hindi ibig sabihin nag-aaway kami. Ha? Yun po ang trabaho ng minorya. I-check namin, check and balance namin yung majority.
2: Kasunod nito, Bumbo Genesis, binigyan din ni Padilla na si Senate President Sherwin Gatchalian ang nararapat na mamuno sa impeachment trial dahil ito umano ang sinasaad sa mga umiiral na tuntunin ng Senado. Ayon sa Senador, malinaw na ang Senate President ang dapat manguna sa mga pagninilang impeachment court, taliwas sa mungkahing si Escudero ang maupo bilang presiding officer. Muli pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Robin Padilla.
3: Kasi sa Constitution, ang nakalagay doon, ang dapat mag-preside, ang Senate President. Siguro, napakalaking parang issue yan para kay Will, para siya ay palitan sa oras na yon. Ang Constitution, malinaw na siya dapat.
2: Samantala, nilinaw naman ni Gatchalian na wala pa umanong na pag-uusapan ng majority senators kung sino ang uupo bilang presiding officer. Aniya, sa kasalukuyan, siya ang mamumuno sa paglilitis hanggat hindi pa ito napagdidesisyonan. Matatandaan, Bumbo Genesis, nang mag-convene ng Senado noong June 3 matapos makabuo ng 12 quorum ang bagong mayorya, nagain sila ng resolusyon na amyendahan ng Rule number 2 ng Impeachment Rule upang magtalaga ng presiding officer sa magiging paglilitis kay Duterte. At bagamat walang tahas ang provision sa 1987 Constitution kung sino ang dapat mamuno sa impeachment trial ng isang pangalawang pangulo, nakasaad sa impeachment rules na pinagtibay ng Senado noong 2011 na ang Senate President ang mamumuno sa Senado sa pagtatalakay ng Articles of Impeachment at pagdilitis ng opisyal na nasasakdal. Sa huli, Bumbo Genesis, sinabi ni Padilla na pinaghahandaan na umano niya ang nalalapit na impeachment proper trial. Tiniyak din ng senador na magiging patas umano ang kanyang magiging boto sa isasagawang paglilitis sa vice-presidente.
4: Nag-uulat mula dito sa Senado, ako si Bumbo Angelo Aganan, and this is Bumbo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bumbo!
0: Sa iba pang balita, kinumpirma po ng Philippine National Police na isa sa dalawang baril na ginamit sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, Leyte ay nakatalaga sa isang babaeng pulis sa Eastern Visayas. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Rayco, nasa kustodiya na ang naturang pulis at iniimbestigahan na rin kaugnay ng insidente. Ang isa pang baril na ginamit na isang caliber 38 pistol ay rehistrado naman sa isang security agency sa Cebu City. Una rito, 3 minor de edad nga ang nasawi habang 13 iba pa ang nasugatan sa pamamaril. Mahigit 40 na basyo naman ng bala ang na-recover sa pinangyarihan ng krimen. Nasa kustodiya na rin ang 2 minor de edad na sospek na edad 15 at 14. Ayon sa pulisya, posibleng may kaugnayan sa bullying ang motibo sa krimen. Ngunit nagpapatuloy pa rin ang imbestigasyon. Nananawagan naman ang pamilya ng isa sa mga biktima na papanagutin ang mga may-ari ng mga baril na napunta sa kamay ng mga minor de edad. Nagpaabot na rin ang pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang tiniyak naman ng Department of Education at mga otoridad ang mas pinaigting pangsiguridad sa mga paaralan kasunod ng krimen.
1: Mag-i-update po tayo kaugnay po niyan mga kahumbo sa Bomborayo, Tacloban dahil apat na raw yung nasawi sa naturahong pamamaril habang 22 yung kumpirmado pong sugatan. May live report po dyan ng Bomborayo, Tacloban.
5: Bombo Genesis at Bombo Ever muling nadagdagan ang bilang ng mga namatay at nasugatan sa naganap na karubaldumar na krimen sa loob ng isang paralan dito sa siyudad ng Tacloban. Umakyat na sa apat ang bilang ng mga namatay habang umakyat na rin sa 12 ang sugatan ng nangyaring pamamaril kahapon sa San Jose National High School, Tacloban. Mapapag-alaman nga pagkatapos ng insidente ay inulan ito ng mga pakikiramay sa iba't ibang personalidad para sa mga magulang ng biktima. Nagbigay na rin ng tulong ang lokal na pamunuan ng Tacloban at si Late First District Representative Romaldes kung saan sasagutin ng mga ito ang mga bayarin sa ospital at pagpapalibing sa mga nasawing estudyante. Sa ngayon, may mga biktima pang nandoon sa ospital at nagpapagaling habang ang iba naman ay nakauwi na. Nakipag-coordinar din ang Department of Education Regional Office sa DSW Regional Director para sa sakto na assistance at counseling services para sa mga estudyante at iba pang mga apektado ng mga insidente. Nasa pangangalagan naman ng otoridad ang mga suspect na minor de edad na sangkot sa pamamaril sa San Jose National High School kahapon. Ayon kay Police Regional Office 8 Information Officer Police Lieutenant Colonel Analiza Armeza, nakadepende naman kung masasampahan na ito ng administrative charges at criminal charges habang di pa tapos ang imbestigasyon. Mapapag-alaman na gumamit ang mga suspect ng isang caliber 38 at 9mm Glock revolver sa pamamaril kung saan na-recover ang ng mga otoridad ang 40 na basiyo ng mga bala na pangyari ng krimen. Ayon pa silang imbestigasyon, ang baril na mga ginamit ay nakarehistro sa isang active police sa Police Regional Office 8 habang ang isa naman ay nakarehistro sa isang private security guard sa Cebu City. Sa ngayong kinuha na rin ng mga posisyon ng suspetsado ang mga baril na kanilang ginamit sa malubong pamaril sa loob ng school premises. Nagpatupad na rin ang suspension ng klase sa lahat ng mga paralan ngayong araw ng Hunyo 23 dahil sa trauma ng ilang schools under further notice. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa nasabing pangyayari. Pakinggan naman natin na naging tinig naman ni Police Regional Office 8 Information Officer Police Lieutenant Colonel Analiza Armeza.
6: So as of now po, the concerned personnel is already placed under restrictive custody and she was already terminated from her designation. So as to the filing of administrative charges, it would depend upon the result of the investigation. As to the filing naman of criminal charges, I cannot comment on that yet, sir, kasi it would depend also sa surrounding circumstances and masyado pang maaga to comment on that.
5: Bombo Genesis, Bombo Ever, no? Asa ngayon nagpapatuloy ang imbestigasyon ng mga kapulisan ukol doon sa nangyaring kabaldumal na krimen sa pamaril sa loob ng isang paraan dito mismo sa siyudad ng Tacloban sa San Jose National High School kahapon na Bombo Ever, Bombo Genesis.
1: Bombo Jack, yung 22 sugatan at patuloy na ginagamot sa mga ospital, anong kalagayan nila?
5: Sa ngayon na Bombo Genesis, ano, yung kalagayan ng mga, yung ilan sa 12 mga nasugatan, ano, doon sa naganap na pamarila, ilan sa kanila Bombo Genesis na napili sa ospital at pinantahan na din to ng Undersecretary ng Department of Education at gayon din ng iba pang mga departamento. At sa ngayon, ilan naman Bombo Genesis, ano, ay nakauwi na. Pero yung iba naman ay nananatili sa hospital kung saan na patuloy na inimbisigan at minimonitor din ng Department of Education na upang masigurado din na ligtas itong makakalabas ng hospital na Bombo Genesis.
1: Pero yung mga nananatil doon, okay naman na sila? Kasi may nadagdag tayo, ano? And I believe estudyante rin yung nadagdag na isa, yung pang-apat.
5: Yes, tama ka, Bumo Jones. No? Sa ngayon ay medyo okay na yung ilan sa mga estudyante kahit na yung nasa nandun pa sa ospital na, no? Pero under monitoring pa. At yung Bumo Jones, no? yung bad news natin ngayon, talagang nadagdagan yung namatay na kahapon na pamaril doon sa loob ng eskola. No? Kundi umakyat na ito sa 4 na namatay na estudyante doon sa naganap na pamaril, Bumo Jones.
1: Bumweber.
0: Alright. Bombo J, kuha lang kami ng update doon naman sa dalawang minor de edad na suspect na naaresto. Nasaan na sila ngayon, Bombo J?
5: Ayun, Bombo Ebrano, base sa ating bagong sa ating impormasyon na meron tayo ngayon, yung una ay nilagay ito sa police station 1 ng Tacloban City at sa karagdagan naman na impormasyon na ay maagir sila sa kusuliyan ng CSWDO. Pero ngayon, Bombo Ebrano, tinukwa pa natin yung pinakabagong datos kung ano yung kalagayan ng dalawang suspect na ito na minor de edad. So sa ngayon na, Bombo Ebrano, magkakaroon din ng press con ito ng Department of Education dito sa Eastern Visayas, ano, at maging ang PNP kung saan niya titignan natin at kung ano talaga yung magiging action naman ng Department of Education. At ngayon na, Bombo Ebrano, ay talagang nagpatupad na rin yung Department of Education kahit na yung mga colleges, ano, ng puspusang pagkakapkap sa mga estudyante na papasok sa mga paralan, no, upang masigurado na hindi na maulit yung ganitong karumaldumal na krimen na naganap mismo sa kahapon doon sa isang sa San Jose National High School, kundi kung saan na 4 yung nasawi at 12 naman itong nasugat ang Bombo Ever.
0: Alright, just to clarify lang, Bombo Jake, ano, yung isa na sinabi mong nasa police custody, ito ba yung 15 anyos na minor de edad na suspect?
5: Yes, Bombo Ebrano, yung 15 years old na suspect, ano, ay nasa kusuliyan ng kapulisan. At yun nga, ito ay na yung isa din at itong karagdagang informasyon, no, ay talagang inibisagan pa ito ng kapulisan. Kasi nga, marami yung nagkakalat ngayon na mga posts sa social media, including na din, Bombo Ebrano, yung mga screenshot kasi doon, base sa mga kumakalat na mga messages doon sa palitan ng messages ng dalawang suspect, ano, ay talagang intention or talagang pinano ng dalawa ito na gumawa ng krimen sa loob ng paralan. At yung tinitignan talaga yung mga angulo dito ay yung bullying daw. Pero marami naman, Bombo Ebrano, yung hindi kumbinsado sa kanilang naging pahayag, ano, dahil nga talagang pinano yung pangyaring ito at gayon man din ngayon na talagang inibisagan pa ito ng kapulisan upang matukoy talaga yung kung ano talaga yung pinakapunot dulo nito na bakit humantong sa ganitong madugong krimen na Bombo Ever.
0: Okay, Bombo Jet.
1: Okay, thank you. Maraming salamat. From time to time, maki-update pa rin tayo dyan, lalo yung ipapatawag ng Department of Education na press conference dyan sa may Tacloban City. Maraming salamat, Bombo Jake, Bombo Radyo Tacloban.
5: At mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban, ito si Bombo Jake Pagipo, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo.
0: Samantala, sa panig naman po ng Philippine National Police, sinabi po ng pambansang pulisya na yung pong babaeng pulis na nagmamay-ari ng baril na ginamit doon sa pamamaril sa Tacloban, maaari daw makasuhan. Kumuha po tayo ng buong report dyan sa pag-uulat ni Bombo Jovino Galang.
7: Isinailalim na sa masusing investigasyon ng Philippine National Police ang isang babaeng pulis na may-ari ng baril na ginamit ng isa sa mga sospek sa pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Ayon kay Philippine National Police Information Officer, Police Colonel Alin Reyco, na nasa kustudiya na ng regional office ang nasabi police officer na may-ari ng Glock pistol, habang ang .38 caliber na ginamit din ng isang suspect ay nakarehestro sa isang security agency. Umabot anya sa 40 na mga basyo ng bala ang nabawi ng mga otoridad sa crime scene kung saan ang mga suspect ay isang 14 anyos at 15 anyos na binatilyo.
8: As of now, we have recovered 40 shells, empty shells, at the crime scene. The firearms used were a 9mm Glock and a caliber 38 Armscor. Upon verification, the 9mm Glock belongs or was issued to a policewoman assigned in PRO 8. The subject policewoman is now under investigation and placed under custody of the regional police office. While the caliber 38 revolver is registered to a security agency in Cebu City.
7: Base sa inisyal na investigasyon, sinabi ni Ko na nakaranas umano ng pambubuli ang mga suspect kaya ginantihan nila ang ilang mga estudyante. Ipinag-utos na rin ni Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates ang malalimang investigasyon sa nasabing insidente.
8: Initially, it appears that the motive of the crime is grudge for school bullying. Because of this, we would like to extend our heartfelt condolences to the families of the victims and those in these senseless acts of violence. And if proven that they were remiss in the custody and safekeeping of their firearms, they will be charged accordingly.
7: Ito si Bombo Juvino Galang, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
1: Samantala, sa kaugnay pa rin pong development, muli pong binuhay ang panawagan na ibaba ang edad na maaari pong patawan ng kriminal na pananagutan kasunod ng pamaril sa Tacloban City. Hindi ka nasugat na nga po ng hanggang 22 at 3 na po ang nasawi. O 4 na po ang nasawi. Kung saan ipinanukalan ni Senator Robin Hood Padilla na hindi o naibaba sa 10 taong gulang ang edad ng pananagutang kriminal o criminal liability. Anya, maraming kaso na ang kinasasangkutan ng mga kabataan tulad ng pagpatay, paggagahasa at holdup. Kaya dapat nang amyandahan ang juvenile justice law. Saan pa ng senador, dapat nang ibaba na o sa 10 ang edad ng criminal responsibility dahil nga ginagawa na ito sa ibang mga bansa, lalo na sa Asia at sa Europa. At iginiit na panahon na para pag-aralan ito sa special session. Samantala, tinawagan naman si Senator Francis Pangilinan na tamang pagpapatupad ng juvenile justice law kung saan dapat dumaan sa proseso ang mga menor de edad at panagutin din ang mga magulang kung may kapabayaan habang dapat bigyan ng suporta ang mga biktima. Umiling naman si Senator Bongo ng investigasyon sa kung paano nakuha ng mga suspek ang armas at naipuslit sa loob ng paralan at iginiit na ayusin ang mga batas upang maiwasan ng panibagong trahedya. Meron ho tayong 22 minutes, magkakabombo, makalipas ang alas 7 ng umaga. Mamaya, makakausap po natin o nasa linya na ho natin, magkakabombo, ang nagsisilbing special spokesperson for the West Philippine Sea ng Armed Forces of the Philippines, si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Magandang araw po sa inyo, Admiral Trinidad, sir, si Bombo Genesis at Bombo Ever po ito. Thank you for joining us. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, Admiral.
9: Yes, magandang umaga, Bombo Genesis, Bombo Ever, at lahat ng takasubaybay ninyo nationwide. Magandang umaga sa ating lahat.
1: Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, Admiral. Tayo po'y napapanood din sa ating pong 32 stations nationwide. Okay, kuha po kami ng overview kung paano po'y nangyaring confrontation kasi naging balita ho natin ito sa nakalipas na mga araw. Isang Philippine Navy ship ang sinasabing nang kompronta dun sa, tama ho ba, 4 na warship ng China, sir?
9: Yes, alam mo, Bombo Genesis ano, tsaka Bombo Ever, yung Baho di Masinloc ay sa atin yan. So regular naman tayo ay nagpapatrolya dyan, whether sa Philippine Navy, Philippine Air Force, BFAR or Coast Guard. So kamakailan lamang ay nagpatrolya yung isang barko natin na hinarap naman ng 4 na PLA Navy warships sa vicinity ng Baho di Masinloc. Wala namang unusual incident na nangyari. Na-observe natin sila, na-document natin sila, chinalis natin, pinaalis natin. Kasama dito, maliban sa ating barko, ay yung ating onboard helicopter na pinalipad din natin para ma-document natin ang presensya nila.
1: Mm. Kasi hanggang ngayon, Admiral, laman din po ito ng ilang international news. Ano? So, kahit papano, hindi naman po ito humantong sa anumang untoward maritime incident, sir.
9: Hindi naman, sapagkat lahat naman ng kilos natin ay nasa napapaloob sa international law at sa domestic law. Wala tayong nilalabag dito, wala tayong ginagawang mga illegal, mga coercive-aggressive action. Sa halip, sila ang gumagawa nun. Pagamat sa sitwasyon na ito, wala namang ginawang coercive at aggressive act.
1: Wala naman tayong inaasahan, sir, na wala naman po tayong inaasahan na posibleng ganti sa part po ng Chinese officials, sir?
9: Wala naman. Chinalage natin sila, nag-issue sa mga communication ang mga to, sila may mga canned messages din naman na binabasa nila. Pero tayo ang nagsabi na ito ay ayon sa arbitral tribunal ruling, ito ay teritoryo ng Pilipinas. We have sovereignty sa Baho di Masinloc and sovereign rights ating iisi. At pinapaalis natin sila.
1: Okay. Sunod po sa topic natin yung pong namataan ho lately na movable platform diyan sa may Baho di Masinloc. Although sa ngayon ay hinila na po ito ng isang tugboat ano ng China. Ano pong latest info ho dito? Ano pong nalaman ho natin tungkol ho sa presensya ho nito, Admiral?
9: Number one, automatic ito ay illegal. Hindi ito ayon sa arbitral tribunal ruling muli ng 2016. Pangalawa, ito ay nilagay na walang pahintulot sa atin na monitor lamang ito sa ating mga maritime domain awareness na lipad at ng iba't ibang sensors natin. So binigyan natin ng pansin, tinutukan natin on a daily basis na siyang naging basihan para mag-file ng complaint ang ating Department of Foreign Affairs. And sabay-sabay tayo naglabas ng mensahe, yung AFP, yung National Maritime Council, yung DND, yung West Philippine Sea Task Force, yung DFA, Coast Guard, and BFAR. So malakas yung ating pushback sa kanila sa messaging na siyang naging dahilan after around 10 days na na-pull out nila, dinismantle nila muna, and then pinull out nila ito.
1: Ano pong extent nung kanilang research, sir? Kung may info ho tayo at pwede pong disclose sa public, sir?
9: Alam mo, ito ang challenge ng Philippine Coast Guard sa kanila. Kung talaga may ginawa silang research, ilabas nila ang results. Wala silang nailabas na results sapagkat we believe ito ay hindi naman talaga research lamang. Ito ay pretext lang o pasakalye na pag hindi mo sinita, mas lalaki ang kanilang presensya, mas madadagdagan. At alalahanin natin, ganito ang nag-umpisa ang pag-reclaim ng Mischief Reef na napapaloob din sa ating EEZ in 1995. Kaya nung nakita pa lamang ng extraction na ito, pinag-usapan na kaagad kung anong hakbang gagawin ng ating gobyerno.
1: Kaya saludo rin tayo sa maagang pag-confront ano ng Philippine Coast Guard at ng Philippine authorities dito sa platform nito. Moreover, with your follow-up kay Admiral.
0: Right. Admiral, hindi po ba naapektuhan naman po yung rotation and resupply mission po ng pwersa ng Pilipinas doon po pa sa may BRP Sierra Madre matapos po nitong naval confrontation?
9: Hindi naman, sapagkat isolated incident naman to sa Baho di Masinloc. Iba naman ang dynamics natin pagdating sa West Philippine Sea sa nine features natin, lalo-lalo na sa BRP Sierra Madre o LS-57. Hindi naman apektado yung ating pagkadak na RORE, which is a regular and routine activity to support and to sustain our troops aboard the BRP Sierra.
0: Right. Admiral, may mga bago po tayong naval or maritime assets muli po ang Pilipinas. Madaragdagan po ba yung ipapadala po ng Philippine government ng mga assets sa West Philippine Sea para po sa regular po na pagpapatrolya?
9: Alam mo, Ever, no? Bombo Ever, yung ating mga bagong kagamitan sa Navy, lalo-lalo mga barko, pag dumating yan dito, they will undergo a work-up schedule lasting from 3 to 6 months na kung saan kasama dito ang pagsasanay, ang pagkumpleto ng supplies, ang pagtest ng lahat ng sensors, ng makinari, etc. The moment na prepared na ito, magkakandak ito ng isang operational readiness evaluation. Yung ORE ang magsasabi na siya ay pwede na ma-deploy. Sa mga tuwid, ang mga na at itong mga bagong dating ang nagkakandak pa ng mga evaluation procedures to be operational ready. The moment matapos ito, makakaasa yung ating mga kababayan, madideploy ito. Hindi lamang sa ano, sa West Philippine Sea, but all over the country.
0: Okay. And by the way po, ano, Admiral, kumustahin na rin po namin yung ginagawa pong paghahanda ng Armed Forces of the Philippines para po dito sa magiging epekto nga po ngayong typhoon season sa mga sundalo pong nakadeploy ngayon sa West Philippine Sea.
9: Yes, alam mo, Bombo Ever, Bombo Genesis, ano, itong typhoon season, pagpasok ng typhoon season, naging busy yung ating OCD, yung DND, yung AFP. In fact, even other government agencies, in order to be able to respond quickly at makatulong sa ating mga kababayan. So West Philippine Sea naman, hindi naman ito traditionally daanan ng mga bagyo, lalong-lalo yung ating mga features sa nine features natin. Pero kung sakali man na madadaanan sila, handa naman tayo magbigay ng support, rescue, or whatever is needed sa ating mga kasundaluhan doon.
0: Right, Bombo Jet.
1: Balikan ko lamang yung tanong ni Bombo Ever kanina, Admiral, ano kasi parang lately parang nadagdagan tayo ng hanggang dalawa o tatlong warship yata at meron pang paparating from South Korea, no, Admiral?
9: Yes, yung commission kamakailan lamang is yung OPV natin. I believe ito yung pangalawang OPV natin, Offshore Patrol Vessel, na I would say isa sa pinakamoderno without going into detail sa kanyang kakayanan. Ito ay talagang masasabi natin na marami siyang enablers aboard ship. Yung kanyang mga sensors are maganda, modern, malalakas. Kaya ito ay magandang karagdagan sa ating pwersa naval ng ating bansa.
1: Okay. Sir, panghuli na lamang ho siguro, ano, may update ho tayo sa, kasi ang sabi ho ng Department of Foreign Affairs dati, muli silang maghahain ng panibagong kaso after nga nitong namataan na movable platform dyan sa may Bajo de Masinloc. Any information dito, sir, na inihatid na po sa inyo ng DFA sa Armed Forces?
9: Sa hanay naman ng DND at ng AFP, ang trabaho natin ay mag-document at magbigay ng information sa DFA for whatever action, diplomatic action that they would like to undertake. Yung pag-file naman ng panibagong case sa Arbitral Tribunal o sa UN, UNCLOS, is through DFA, DOJ, and other government agencies na kung saan yung DND at AFP play a supporting role. Kung ano man ang kailangan nila, handa naman kami sumuporta, especially when it comes to what's happening on the ground.
1: Okay. Again, Admiral, maraming salamat po. Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Ingat po kayo, Admiral.
9: Maraming salamat, Bombo Genesis, Bombo Ever, at sa mga taga-subaybay niyo nationwide. Keep tuning in sa Bombo Radio Pilipinas. Maraming salamat and God bless.
1: Thank you so much, Admiral. Si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, mga kabombo, ang special spokesperson ng Armed Forces of the Philippines para usapang-usapin dyan sa may West Philippine Sea. Isunod natin kagad mamaya ang linya ni Bishop Bagaforo. Bago ho yan, mga kabombo, inihayag po ng testigo ng prosecution at dating Bulacan District Engineer na si Henry Alcantara na nakalikom ho siya ng 90 million pesos na kickback fee para daw kay dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. ayon sa utos ho ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo. Sa naging pagdinig ng kasong graft, kaugnay ng 92.8 million pesos na flood control project sa may Pandi, Bulacan, natuklasang hindi ho nag-exist. Sinabi ni Alcantara na ang pera ay nakolekta mula sa mga kontratista at ipinadala ng kanyang driver kay Bernardo sa isang hotel sa Roas Boulevard gamit ng apat hanggang sa limang mga bank box. Kayunpaman, sinabi niyang hindi siya tiyak kung natanggap ni Revilla ang buong halaga. Nagpatuto rin si Alcantara na nilagdaan niya ang mga dokumentong nag-aproba sa pagbabayad para yan sa proyekto pa o dahil sa mga ulat at larawang isinumite ng kanyang mga tauhan na nagsasabing umuusad at natapos na ito. Ayon kay Engineer Alcantara, kung nalaman niyang isa itong ghost project, hindi raw niya sana nilagdaan ang mga naturang dokumento. Sa kaugnay din pong development, mga kabombo, usapin po ng flood control, usapin po ng korupsyon, usapin po ng pananagutan. Makakausap po natin si Bishop Jose Colin Bagaforo, ang Bishop of Kidapawan at ang nagsisilbi pa rin pong presidente ng Caritas Philippines. Si Bishop Bagaforo ang isa po sa pinakaaktibo na nagsasagawa ho ng mga pagkilos para ho doon sa o kasunod nung nabunyag ho na korupsyon na bumabalot nga sa ating mga flood control project dito po sa ating bansa. Bishop, magandang araw sa inyo. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, si Bombo Genesis at Bombo Ever po ito.
10: Good morning to everyone. Gandang umaga po sa inyong lahat. At handa na po tayo for June 28 na kilos protesta.
1: Opo. By the way, Bishop, tayo po yung napapanood sa ating 32 stations nationwide, ano, including dyan sa inyo sa may bahagi po ng Mindanao area. Kuha po kami ng overview nito hong ating isasagawa na White Ribbon March. Yun, nabanggit ka ninyo kanina, isasagawa sa June 28, Bishop.
10: Itong kilos protesta natin ay pinangungunahan ng Interreligious Leaders Council for National Transformation. At particularly itong ating gagawing marcha, protesta ngayong June 28 ay nagbuo kami ng isang grupo, koalisyon, together with other cause-oriented groups, mga civic and civil societies, at tinawag namin itong White Ribbon March. Magsisimula ito ng isang banal na misa para sa mga ibig na magsimba alas 12 ng tanghali sa EDSA's Rhine at pagkatapos nun, magkakaroon tayo ng marcha patungo ng People's Power Monument. At hopefully by around 1:30 ay makapag-umpisa na tayo, 2 o'clock makapag-umpisa na tayo ng ating kilos protesta, yung ating pagtitipon sa People's Power Monument.

0: in governance, ano, yung isa is yung litisin na ang korupsyon, ano, kulong na o di kaya ay harapin na yung mga involved sa korupsyon at maging matatag ang ating pamahalaan na i-prosecute yung mga involved sa korupsyon. At pangalawa, in-expect natin na i-adapt or di kaya suportahan ng ating pangulo ang batas na magkaroon tayo ng anti-political dynasty.
1: Bombo Jen.
2: Bishop, again, thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Siguro maikli lamang yung ating pong paalala, ating panawagan sa mga kababayan po natin kaugnay dito sa White Ribbon March na pangungunahan po ng Simbahang Katolika. Bishop.
0: Well, panangungunahan ito ng apat na mga religious groups, no, sa ating bansa. So ang panawagan natin sa lahat, no, maging ano man ang ating kulay, no, bata, matanda, lahat po tayo, ang buong sambayanan, at muli ipahayag natin, kalampagin natin, iparating natin sa ating pamahalaan, sa ating mga political leaders, no, ang ating adhikain na isugpuin ang korupsyon, litisin ang mga kurakot, ano. Sama-sama po tayo, June 28, ala una, may umpisa na ang marcha, alas dos hanggang alas sais ng hapon sa People's Power Monument. Sama-sama po tayo sa ngalan ng Diyos at sa ngalan ng sangkatauhan ng Pilipinas, no? Ipakita natin ang ating pagmamahal. Let us all go out and make a difference. Let us all be counted as we once again, no, protest and show our indignation sa korupsyon na nangyari sa ating bansa.
2: Thank you so much again for joining us, Bishop Bagaforo, sir. Mag-ingat po kayo, sir. Ang Bishop ng Kidapawan, mga Kaumbo, at ang sisilbing presidente ng Caritas Philippines, si Bishop Colleen Bagaforo. Meron na po tayong 15 o 16 minutes bago po sumapit ang alas 8 ng umaga, mga Kaumbo. Bago sa ating mga provincial report, update muna tayo. Si Coach Tim Cone, tiniyak ang paghahanda ng Gilas Pilipinas para sa susunod na laban ng pambansang kupunan sa FIBA Asian Qualifiers. May exclusive report si Bombo Grant Hilario.
3: Tiniyak ni Gilas Pilipinas Head Coach Tim Cone ang paghahanda ng pambansang kupunan para sa susunod nitong laban o laro sa International Basketball Federation o FIBA World Cup Asian Qualifiers 2027. Nananatiling positibo si Coach Tim Cone sa magiging laro ng Gilas Pilipinas, kung kaya't sesiguruduhin anya na handa at kumpiyansa ang mga manlalaro ng kupunan. Bagamat katatapos lamang ng conference isang liga kung saan nagkampiyon ang kupunan, hawak ng coach, get niya'y hindi siya pagod at binigyan din na handang magpatuloy para sa Gilas Pilipinas. Dahil rito'y ituturing raw nila ang bawat laro bilang championship game o di kaya'y larong pang game 7 ang ipapakita ng kupunan sa labang kaharapin pagdating sa ibang bansa.
4: You know, every game for Gilas is a championship game. It's a game 7 and we just gotta be prepared as the best we can. I've always said a prepared team is a confident team. If we feel like we're prepared and ready to go, then we're going to be confident and that'll show in our game. And I think this is really one of our best chances to do that with the preparation we've had and the preparation behind us. So I'm excited. I'm really looking forward to it. And I'm clear-eyed. I'm not tired from the finals. I'm ready to get going. So I think our guys are all ready to get going too.
3: Gayunpaman, aminado pa rin ang Gilas head coach na hindi magiging madali ang laro, bagkus sinabing mahirap ang kaharaping laban ng pambansang kupunan. Subalit sa kabila nito'y positibo pa rin si Coach Tim Cone at sinabi pang hindi na umano niya ikagugulat kung mayroon mga surprise ang inihanda ang makakatapat o makakalaban. Binigyang pagkilala niya ang Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP sa mga ginawa at inihanda nito para sa pambansang kupunan, lalo na sa pagpunta nila ng New Zealand.
4: Well, we know it's going to be tough. We're looking forward to it. You know, we've been a team that's pulled surprises before.

0: for. And I'm not going to be surprised if we pull a surprise, but I like the way the SPP has set it up for us in terms of being able to go down to Brisbane and acclimatize ourselves to the weather a little bit, get a camp down there, and then play a couple of friendlies against pro New Zealand teams. I think that's really good preparation for us.
1: Samantala, matagumpay na isinagawa ang open practice at send-off ng Gilas Pilipinas sa San Juan City kung saan maging ang Bomboradio Philippines ay isa sa mga nakasaksi sa kanilang pag-e-ensayo bago ang pag-alis tungo New Zealand. Naging mainit ang pagpapakita ng suporta ng Gilas fans sa kanilang mga iniidolong manlalaro kung kaya't matapos ang open practice ay agad nila itong dinumog. Nakatakdang makaharap ng Gilas Pilipinas ang koponan ng New Zealand sa darating na ikatatlo ng Hulyo habang kontra Australia naman sa ika-anim ng Hulyo.
2: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
3: Polis na may-ari ng baril na ginamit po sa school shooting sa Tacloban, posibleng managot sa kriminal, sibil at administratibong pananagutan. Kumuha tayo ng karagdagang detalye dyan sa pag-uulat ng Bombo Radio Jensen.
4: Binigyang diin ni Attorney Barry Kimno, miyembro ng General Santos City Police Office, na malaki ang responsibilidad ng mga polis sa tamang pag-aalaga at pagtiyak sa seguridad ng kanilang service firearm dahil isa itong sensitibong kagamitan sa kanilang trabaho. Ayon sa kanya, kinakailangang magpakita ang mga pulis ng extraordinary diligence sa pagbabantay sa kanilang mga armas upang maiwasan ang posibleng pinsala o pagkawala ng buhay kapag ito ay napunta sa maling kamay. Ayon pa kay Kimno, bahagi ng protocol ng Philippine National Police ang palaging pagtiyak sa seguridad ng kanilang service firearm at hindi ito dapat pabayaan o ilagay sa hindi ligtas na lugar. Ang pahayag niya ay may kaugnayan sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan dalawang menor de edad ang itinuturong mga suspect. Sa investigasyon, natuklasan na isa sa mga armas na ginamit sa insidente ay may markang PNP property. Ayon sa abogado, maaaring magkaroon ng criminal, civil at administratibong pananagutan ang may-ari ng armas kung mapapatunayang may kapabayaan sa pag-aalaga nito na naging dahilan upang magamit ito sa krimen. Maaari rin umanong mauwi sa pagkansela ng lisensya ng baril at iba pang parusa lalo na kung mapapatunayang ang kapabayaan sa pag-iingat ng armas ang naging sanhi ng trahedya.
5: Yung baril po kasi namin, tinuturing talaga namin ito na asawa namin.
4: Uh-uh.
5: We are expected to have this extraordinary diligence uh-uh. to safekeep the firearms. If the firearm is licensed naman, the owner may still face criminal negligence by allowing minor to access it.
4: At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radio Jensen. Ito si Bombo Jero Aurelia and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
6: Diyan pa rin sa may bahagi ng Mindanao, mga kabombo, state of calamity, inirekomenda na ho sa buong probinsya ng South Cotabato. Kaugnay pa rin po ito doon sa naitalang lindol kamakailan. May update po dyan ng Bombo Radio Coronadal.
7: Inirekomenda na ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang pagdedeklara ng state of calamity sa buong lalawigan ng South Cotabato kasunod ng matinding pinsalang idinulot ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Rolly Don Aquino, kasalukuyan ang inihahanda ang mga kinakailangang legal na dokumento na isusumite sa sangguniang panlalawigan para sa pag-aproba ng rekomendasyon. Ipinaliwanag ni Aquino na mayroon ng 5 bayan sa lalawigan na nagdeklara ng kanikanilang state of calamity na nakatugon na sa mga itinakdang pamantayan upang maisailalim din sa kaparehong deklarasyon ang buong probinsya. Batay sa pinakahuling assessment, lumampas na sa 833 million pesos ang kabuuang halaga ng pinsalang na itala sa South Cotabato, bunsod ng Lindola. Samantala, nagpapatuloy ang masusing assessment ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office upang matukoy ang kabuuang lawak ng pinsala at matiyak ang agarang paghahatid ng karagdagang tulong sa mga komunidad at pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Seguridad.
8: Nag-gather po ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council para ho sa paggawa ng resolusyon na ipasa ilalim ho ang buong probinsya ng South Cotabato under state of calamity, kasi ang requirement naman ho sa batas, kailangan ho merong dalawa, no? Two or more LGUs na i-declare ang kanilang munisipyo under state of calamity, ibig sabihin pasok na tayo sa criteria. LGU Tampakan, I think, has declared. LGU Banga, Tiboli, and Tupi already declared their LGUs under state of calamity, and that qualifies the province of South Cotabato na pwede na hong ipasa ilalim sa state of calamity.
7: At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Renz Aguinaldo para sa the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
6: Samantala, mga kakilala at mga kaanak naman ng Pinay nurse na sangkot sa $1 billion na healthcare scam doon sa US na natawagan ng due process. May update po dyan ng Bombo Radyo, Tugay Garao.
9: Nanawagan si Barangay Captain Rico Bakay ng Barangay Anafunan West, Tugay Garao City, na huwag munang husgaan si Maricel Cambry Yuki habang iniimbestigahan pa ang mga kaso labang sa kanya kaugnay sa healthcare fraud na nagkakahalaga ng mahigit 51 billion pesos sa Estados Unidos. Ayon sa kapitan, matagal nang kilala at respetado ang pamilya ni Yuki sa kanilang lugar na mahigit 20 taon nang nagtatrabaho bilang nurse sa Amerika at kinilala pa noong 2025 bilang natatanging Pilipino sa buong mundo dahil sa kanyang mga natamong tagumpay sa larangan ng nursing. Nag-aral siya sa Cagayan National High School at St. Paul University, Philippines, at pumasok sa pagiging pulis kasama ang kanyang asawa bago lumipad ang mga ito patungong US. Iginit ni Bakay na pairalin ang due process, hintayin ang resulta ng kaso at maging maingat sa pagpapakalat ng impormasyon bago magbigay ng anumang hatol.
10: Tawag po natin basta-basta ang husgahan ang isang tao kung wala pang sinasabi ko yung bago natin husgahan, antayin po muna natin yung court decision ng United States government.
9: Yan ang balita mula rito sa Bombo Radyo Tugay Garao para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Anselmo Banan Jr. And this is Bombo Radyo Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
11: Bombo Business News!
6: Bago po tayo tuluyang magtapos sa atin pong newscast, mga kabombo, isa pong magandang balita, good news para po sa lahat ng mga listeners, mga viewers sa Bombo Radyo Philippines, lalo sa ating mga motorista, mga kabombo. Effective po na po ngayong araw ng Martes, Hunyo 23, ito hong panibagong rollback, big time rollback po ito sa presyo ng mga produktong petrolyo batay sa report, official report ng Department of Energy. Ang presyo ng gasolina ay o diesel, ang presyo po ng diesel ay bumaba ng 9 pesos and 04 centavos hanggang 11 pesos and 04 centavos kada litro. Ang presyo ng gasolina naman ay bumaba ho ng 3 pesos and 90 centavos hanggang sa 5 pesos and 90 centavos kada litro. Ang kerosene nagkaroon din po ng rollback na 9 pesos and 82 centavos hanggang 11 pesos and 82 centavos kada litro. Dalawang double digit na rollback ito, mga kabombo. Inulit po natin, ang diesel ay nagkaroon ng rollback ng 9 pesos and 04 centavos hanggang 11 pesos and 04 centavos bawat litro. Ang gasolina ho ay nagkaroon ng rollback na 3 pesos and 90 centavos hanggang 5 pesos and 90 centavos bawat litro. Ang kerosene, nagkaroon po ito ng rollback na 9 pesos and 82 centavos hanggang 11 pesos and 82 centavos bawat litro. Dahil po sa naturang rollback, mga kabombo, ang projected price na po ngayon or ang presyo na po ngayon, lalo po dito sa National Capital Region na pangunahing basan po ng atin pong figure, ay ang mga sumusunod. Ang diesel, ito po'y naglalaro na sa 70 pesos and 46 centavos kada litro. Ito po ang unang pagkakataon na bumalik sa 70 pesos ang presyo ng diesel. Ang kerosene naman, ang presyo po ng gasolina. Ang presyo ng gasolina, ito po ay nasa 76 pesos and 61 centavos hanggang 78 pesos and 44 centavos bawat litro. Ang kerosene, ito po ay nasa 102 pesos and 46 centavos hanggang 101 pesos and 46 centavos sa bawat litro. Inuulit po natin, mga kabombo, dahil po sa big time oil price rollback, ang presyo na po ng diesel ay 70 pesos and 46 centavos bawat litro. Ang presyo po ng gasolina, 76 pesos and 61 centavos hanggang 78 pesos and 44 centavos bawat litro. Ang kerosene, ito ho'y may presyo na 102 pesos and 46 centavos hanggang 101 pesos and 46 centavos bawat litro. Batay pa rin po ito sa datos ng Department of Energy. Noong nakalipas na linggo, mga kabumbo, ay nagkaroon na rin po ng bahagyang bawas presyo sa ilang produktong petrolyo sa diesel at sa kerosene. Habang patuloy naman po ang pagtitiyak ng Department of Energy na sapat ang supply ng langis sa buong Pilipinas.
12: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
6: Para sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, ngayon pong araw na ito mga kabombo, Caster Nation, ang isang US dollar, ito huy katumbas kayo ng 61 pesos and 12 centavos. Ang isang Hong Kong dollar, katumbas ng 7 pesos and 75 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas ng 47 pesos and 03 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial, katumbas ng 16 pesos and 18 centavos. Ang isang euro, katumbas ng 69 pesos and 62 centavos. Batay po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations gamit ang ating mga social media page. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwedeng-pwede po ninyong subaybayan ang mga programa ho ng ating mga provincial station. Balikan ang kanilang mga programa, mga kabombo. Bawat provincial station ng Bombo Radio at Star FM, meron pong sariling social media page na pwede po ninyong i-like, i-follow, pwede po kayong mag-subscribe at panuorin ang inyong mga paboritong programa, mga kabombo. Sa bahagi ng Northern Luzon, nariyan pong Bombo Radio Kawayan. Diyan sa may bahagi ng Pangasinan area at mga katabing probinsya, nariyan po ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan. Sa probinsya ng Benguet at buong Cordilleras, nariyan po ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio. Sa Bicol Region, nariyan ang Bombo Radio Legazpi, habang dito ho sa Benga, Manila, narito ang Star FM Manila.
3: Diyan pa rin po sa may Cagayan Valley Region, maaaring niya rin pong tutukan ang Bombo Radio Tugigaraw. Habang sa Ilocos Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Habang sa Bicol Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Naga. Mga kabombo Caster Nation, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng orasyon pirata for deliverance from calamities.
13: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
6: Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa pangumagang edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio.
12: Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.
14: Like mo, share mo.
15: Basta Radio Bombo.
12: Star FM,
16: the best music station across the nation.
15: Kwelang-kwela ng mga DJs.
16: Ang galing sa information.
12: Fully digitalized. It's all for you.
17: Star FM across the nation.
18: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
19: Place your bets. Player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
18: Bet 88, your ultimate.